0: Marketing, Ms. Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Ms. Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Αγαπώ. The return of the comeback. Sa agarara ay minapansin si Tommy ang sa indong abang lingkod. Digdi po sa programang ini ang totoo. Digdi po sa 91.3 News FM. Siring po kan dati, mag-iribanan kita sundo tabing 9 o'clock. Ngunyan pong aldawnin Lunes, pet sa 3 na po kan bulan Agosto. Salamat kay Manny, nagpa-brief giraray kita didikan mga pipindutun. Tagaro, nalawgaw kita nin ito. Marinaagan sa satuyang mga dating mga suki. Eno, tigdi po sa City of True Love, Tabaco. Mga pagtaraid na lugares, digdi po sa Tabaco, lalong-lalong itong mayaon sa Hararayo, na aabot pa kan sa tuyang signal sagod sa mga oras na ini. Kumusta po kamo dyan sa Isla Cagraray, San Miguel? Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Maray na aga man sa mga nakatutok sa tuya sa Facebook Live. Maki-share na lang tabi sa iba. Ang sa tuyang pagbabalik. Ini ang totoo. Mag-iiribanan po kita sundo pong Biyernes sa Giraray, ang sa tuyang programa, Lunes sundong Biyernes, 8 to 9 pagkaaga. So mga nagdadangog sa tuya sa indang mga kanya-kanyang opisina sa gobyerno o kaya privado man, maray na aga po. Siguro aniba nakamonitor sa tuya dyan sa indang mga kanya-kanyang berlina. Sa indang mga tsindahan, sa indang mga business establishment, siguro. So mga tugang niya to na yaraon sa ospital, uy, parahay na po kamo, Agusto na. Sa satuyang mga padangat na mga parapadyak palan, para berko malingaman, maray na aga. Nagpara kurorarat naman sa mga dati kong mga paradang na mga parapadyak. Napauno, Sir Glenn, niya ko naulay-ulay. Siyempre, ang satuyang man na mga suki dyan sa merkado, publiko, kantabako. Sumangayaon sa fruit section. Kami po naglalaom na tranquilo ang sa indong Lunes na pagkaaga. Dahil man sigurong pinagpamating maraot, sana po dahil kita maghirela. Pangatamanan niya ton sa duyang salud. Health is wealth.

Alasat so 15 na po nin pagkaaga, dahita na po ba para haluyo nini, tahaluyo kitang nawara. And by the way, an sa tuya tabing bukas na number para po duman sa gustong magpaabot kan sa indang mga greetings, pagbabate, sa giraray 0962-815-3609. Utron tabi niya to. 0962-815-3609. O iguan na nga ni Tulus Tigdi, siguro talagang pasensya na po sa mga nagpara-arabang asin ngunyan, ining sa indong mga greetings, tagtaod ta, sa saru-saroon ta ini, ta nga ni pong parabir kita baga nagtatapos, pigbabarasa kuan sa edo dining mga pagbabati asin mga greetings, ani badigdi, nagaharapot kon nagparasain. Anyway, ano po ang sa tuyang pag-uurulay-ulayan? Ngunyan pong aldaw ni Lunes. No? Dakul kitang pag-uurulay-ulayan, nagkatiripon. Nakatapos na lamang susunakan sa tuyang presyo. Anso na palan mga tugang, para bernyato punan ang sa tuyang pagtiripon, State of the Nation Address, mga tugang, yaon palan e nakapalaman sa satuyang konstitusyon. Modesty aside, ngunyang ko sa nanaramo, ano nagkakapir ang aldaw? Yaon palan e nakapalaman sa satuyang konstitusyon. Kaya, sa madaling sabi, ang si isa man pong presidente kan sa tuyang nasyon, obligado na mag-render kan sa iyang report o kaya State of the Nation Address. Nanganing lugod pa man, maaraman, kung ano naan sa iyang nagkagerenibuhan, as in ano naan pwede niya pang gibuhon sa mga masunod in salado po kan sa tuyang Presidente Marcos, igwa pa siya nin duwang taon kundi ako nasasala. Kaya, duman ko ta na sa iyang sona, nakapalaman ang mga bagay-bagay na niyan. Pero, kamuna po ang magatid-atid kung ano sa paghunan nindo. Yaon daw sa mga dapat na inaasahan niya to sa sona. Pag-urulay-ulay niya to, bako ngunyan takun kapuson kita sa oras sa mga maabot na aldaw. Dalyan ta, sabi ko, takul kitang mga pinagpiparar digding mga tema, mga pag-uurulay-ulay na sabi ko na nga, sa kuyang limitadong kapasidad, pigsisinsilyo niya to initanganing masabotan kan kadaklan. Yeah? Kundi ako nasasala, ikaw nga ni Ninsarong Senador na naugmada, tabata ngunyan so Senado magantugang iguanin impeachment na pinagdadangom laban sa satuyang Vice Presidente. Yeah? So Vice Presidente, sige kingawa-ngawa sa ibang nasyon. Pero at sana yan, namalawig. Digdingon ang kita sa satuyang preparasyon. Mga tugang, siguro kadaklan sa satuya sa ngunyan, ang nakaisi na madali na tabi ang barangay elections. Kunday ako nasasala, ang barangay elections gigibuhon po sa maabot na Nobyembre. Ngunyan na taon, 2026. Kaya mga kabarangay, maray na aga po sa Sainduga Boss. Agosto na kita ngunyan, petsa 3. So pirana sa ng bulan, Nobyembre 2026, magkakaigwa na po nin barangay elections. Makamurumundo sa naugaring, naigwa po nin saro sigurong membro kan Kamara Baha na naghahagad na naman na ini po ipag-oktaba o kaya ipostpone na naman. Asin, gibuhon da po ini
sa 2028 na kasabay ka national elections. You could just imagine. Ha? Sa bagay, ang bagay na ini mga tugang, ituturol duman sa House of Representatives ang sa iyang sisa ito, bakolod siguro ito hali na congressman, garong Benitez. Pasensya na po kung medyo maluyin akong minsan ang sa kuyang pagrumdom. Ang garong araw kayan, iguana naman kilakdang na ipag-uktaba ini o kaya i-postpone. Pero aram niya to na ining barangay elections dati nang pinostponed. Ngunyan, ipapa-uktaba na postponement na naman ang hagad kansarong kongresista. Mga tugang, sa paghuna ko sana, garong sala naman na di na pagpapara pa-uktaba tapo ang barangay elections. Sasakuya sana pong personal na pagatid-atid, ah, sala naman ini. Mga tugang, ansaro pong pirilian o kaya election na mapuon nga ni sa November 2026, ngunya na taon sa barangay, nakula pong oportunidad o tsansa, tangani na kita po magkaigwanin pagpipili na naman kan mga satuyang lideres primero dyan mo na sa satuyang barangay level. In other words, mga tugang, ang satuyang mga kabarangay matatawanin tsansa o oportunidad na pilion sa ligsigunanin marhay ang satuyang mga lideres na tangani pong matapos na ang satuyang problema sa nasyon, aram tapadagos ang labilabing problema kan satuyang nasyon when it comes to our leaders. Padagos ang barangayan, padagos ang iriwal, padagos ang kung ano-ano, resulta po na dain na po kitanin pagkakasararo sa satuyang nasyon. No less than our president, nabanggit po ang terminong bayanihan, pagtarabang niya itong mga Pilipino. Ngunyan mga tugang, ang satuya pong kababayan na si Alex Iyala, naglalaban kunadagos tanapundo so kawat inuran finals duman po sa Washington DC inuran ugaring inda ko kunalawos bata nadaog po sa first set si Alex Iyala. Iyon na po ini mga tugang ang satuyang padatolan dahil lanta padagos pong nagumaw

pag abot duman ka ni interview, e baana? Ha? Matibayuno na po mag-English. Ha? Ha? Sabi duman sa karatula, paggana ni Alex Ayala sa semifinals, ha? Kung marurumduman ko, ha? Sabi duman mga tugang sa nakabugtak sa karatula, Alex Ayala, ha? Hmm. Ano pa ito? Nakabugtak duman, ha? You made us proud to be Filipinos. Ha? Urugmahon sa mga Filipino community na naghihiling kan kada kawat kan sa tuyang kababayan, nagarubagang naging inspirasyon kan sa tuyang atletang Pinay na si Alex Ayala na talagang puso garuman po so mga sa basketball na gilas. Yeah. Mm. Ano man ang relasyon kanikan sa tuyang pinagtutukar mga tugang, ha? Naan sa tuyang mga kabarangay kuta na matatauan nininspirasyon man na sana magkaigwana kita nin mga tultul na lideres from the start sa barangay. Yo. Tapuson ta na po ini fresh start. Bagong paglaom. Barangay election come November 26. And sa puntong ini sana naman. Ha? Bakuna sona po ini pag postpone mga nanunong danayaon sa Kamara Baha. Tawanta na po ini ninbuelo. Takuni po postponed by 2028. Papano na po kaini ang pahet? Ha? Mapili kita nin mga national leaders. Pon sa presidente. Vice presidente. Senador. Congress. Men and women, local officials, yugun mo, alabaon ang pahita ka ini. Ha? Alabaon ang pahita ka ini. Yo? Kaya sabi ko, inian sa tuyang apelo, kamu tabi dyan sa indong mga barangay, pwede kamong makatabang ka ini. And siguro ang mga LGUs, ha? Na bako naman uyo kan pagpaparapok taba o postponement kang barangay elections, pauranan ta ang sa tuyang mga representante duman sa Kamara Baha, sundo sa Senado, na sana ilawos na po ining barangay elections ta kunbaga sa ano, rano ko na po ini, dit na sanang yugyug matakdag na ang prutas. Baka? Hmm? Paano nga ni kita magkaigwapo nin? Fresh start. Paano ang paglaom? Ha? Kansa tuyang mga hobbyist na yun ang unyan ang kinakaipuanan. Ha? Na ano nga ni iso termine kansa tuyang obispo? Mangnohon. Pagmangno, sabi kansa tuyang obispo. Ha? Sarong termino nakaparehas kan pagkamot pagmangno. Ha? Mangnohon niya to an hobiness dahilan tapakatapos niya to digdi. Ha? Gabos po kitang mga nagkakaedad na mawawara na sa kinaban. Yao na po an masunod na henerasyon an mga hobiness. Eh, papano kung araw kayo ang pahet? Papano ang paglaom kayo ning kamawotan niya to na tawana po nin fresh start ang mga hobbyists to choose their leaders. Ibaga, natawang kita nin pag-asa maski puro paano

ni Alex Iala na aram padagos mga tugang sa ibang parte kan kinaban basta nakakatupar ki Pilipino. Ano ang nasangimot kan iba bayain na sa indo? Grabe ang corruption sa indo. Pero bagang lang sepag na nakatatak mga tugang sa Pilipino, ah, corruption. Ah, harabasan sa madali. Kasod ma, Domingo, nagsirimba ka mo. Ha? Nadangog ko mga tugang, pinalhod ngo na sa mga parasimba, tangani pong magpamibi para ber magpuunan misa, indako, sa indong mga kanya-kanyang simbahan, chapel, or what not. Para ber nagpuon sa misa, pipalhod sa mga masirimba, ha? Ikwaduman kilinya na nakatanyog sa satuya na kinakaipuanan da na ang mga leaders political dapat observaron ang honesto observaron ang justicia asin ang compassion. Ayo? Pwede tabagay ning itaram mo niyan sa satuyang mga kabarangay na mapili kan sa indang mga bago o mga dating leaders because di taman madideny ang katotohanan na iguaman ki mga tultol asin marhay na mga leaders kan barangay na pwede niya itong tawanin panibagong mandato alagad kuniguanin mga tiwali yaon man ang satuyang tsansa na magkasaralidahan ini. Yo? I-aplikal ta na po ini si Rizay ngunyan sa barangay niya to ang honesto. Si Rizay sa satuyang mga kabarangay na mga makarandidato ang pwedeng tawanin importansya ang justisya asin ang pagiging pagkakaiguanin compassion. Compassion, garubagang pagmangno duman sa mga kasaradayan. Sabi nga ni, sa mga napagdadarangog niya to asin napagtudan ang mga tawong yaon sa laylayan. Preferential option for the poor. Ha? Grabe bagaan pag-chios nga na. Ha? Na-mentionar lamang sa sona. Sana! Bako sona. Sana! Matapos ang pag-chios. Ha? Na-mentionar ang sa sona. Na ikumanada ng. Ha? Imbis sona, dapat na sana! Sana! Ha? Dapat matawanin primordial concern ang mga paraoma as in Fisher Fox. Nayo? Iyo po ini ang pahit mo niyan. Kaya sa tuya po ining pinagre-reiterar sa satuyang mga kabarangay mga nagdadangog sa tuya hagadon ta po sa satuyang mga representante na dai na magtugot kay inina naman na ipahit mo ining i-postpone na naman. Ha? I-postpone na naman. Dapat malawos na po ini. Tapa paano kita magkaiguanin bagong leader sa barangay? Paano niya to? Ha? Baguhon ngon yan ang ladawan kan sa tuyang politika digdi sa Pilipinas na durumog na po nagkadaramay sa iba ng mga tultol dahilan kan korupsyon. Ha? Baga. The latest of which, ilingan na po ang balbalan ngunyan, sundo po sa social media ni Lacson, buda ni Cayetano. Ha? You see? Kaining mga flood control projects kung ano-ano. Kaya sabi ko, iyon yan pahit ngunyan eh. Huh? Why? Because some, not all, politicians, mga tugang,
are really greedy. Ha? Mga paslo ang nagkakapirang lideres niya to. Ha? Mga paslo. Garubagang muyan ninda magpara kamal kipirak, magpara kamal ninyaman, garubaga madadara ninda iyan ngapit ha? Na panahon. Sabi nga ni Kanpadi na sinimbahan ko, ang gabos na bagay na iyan, magkakaralapa man sana. Magkakaralapa man sana. Yeah. Ano si may tinaw siyang ehemplo eh. Kanagka igwa nga kita nin pandemic, igwa nga nin sarong mayaman, o sabihon niya to ni negosyente, tamala pandemic, nag-stack da po kinagkakapirang sakunin bagas sa saiyang bodega. Sa saiyang bodega. Nag-stack kinagkakapirang sak. Remember ka nag-igwa po kita nin pandemic? Na sana po, day na mautro, tagabos kita, nagkaralansiman sa nakaya ng mga karalansiman. So iba sino, pabaraksin-baksin, nagkaarapiktan. So iba nga nila, nagkatirikbakan-baksin, bako man eh. So iba, sing barakal ki face mask kun ano-ano, rulukuan man sa mga ito man, tinakot sa na kita. Yo, di, yun ang istorya kan pa, di abakun ko man, isinishare ko sana sa inyo. Nag-istaki mga sinakong baga sa sayang budiga. Tamala, pandemic. Oh, okay. So sayang inistak na sinakong bagas, siguro mga sabiyo niya to good for 6 months, arog niya kayan ta. Ito nga ni Maramang, kung sagot na niyon. Ah, may minaragad sa iyo man ki Ditman, tamala, nagkakurutom na pagtaray. Ah, di man nga ito, tamang-taman, di man, di tinawan. Sa madaling sabi, abo lamang mag-share. Ah, yun na nga ni, yun pigan, punto niya to din, ay basa tuya mga tugang, mga paslo, greedy nga ni. Okay. Sa madaling istorya man ni, natapos lugod sa pandemic, di pa nga ni anong nabulan. Ah? Di pa nga ni anong nabulan. Pero before kan pandemic, nag-stack na siya. Ah, nanim. Ano so nangyari kan in-restack niyang bugas? Nagkaburokbok, nagkarilupa, di na'y napakinabangan mani sa madaling sabi. Iyan ang leksyon digding nakukuha niya to. Di ka mo paging, maging paslo. Ha? Ka mo maging paslo. Ha? Kunigwa kanin sobra, tawa na yan sa kataning mong gutom. Sharing ang pahit. Ha? Uda, kung kamo man mga politiko, kung mga leaders kamo, prioritize ka nan sa indong mga programa. Bako na ang pakatukaw nindo, ang priority nindo, kuwari. Bye-bye tulos. Ha? Greedy man ng mga tugang anpahit nindo. E baga, yeah, di iyo po yan, ah, mga kabarangay, sa tuya po ining aprobitsara na pagkakataon o kaya oportunidad. Ta, noarin pa po kita mapahit kung bako mo niyan. Dito po ini, mga tugang sistema digdi sa Pilipinas, di ta po hindi mababago. Kung within ourselves, di kita mababago. Ha? Tayo na ni ang kalakalan digdi mga tugang. Ha? Tawan ta kamunin ihimplo. O ni po, ano na nga nito man ni sumabugtak na naman sa Clark ni ano na nga ito? Pax, ano ito? Paxilica. Sabi nga ni Bagakan sa in-interview, ano nga masasabi mo sa Paxilica? Ah, ano nga, ano? Paxilica, no comment, din nasabutan ko ano itong... Oo, ni naman ang pinakalitest naman ng Mareta, ha? Sabi kan, sa BCDA, ito da ang construction o itong Paxilica, mga tulong taon pa ang sundo mag-operation o sundo magpatugdok yung building. Ba't ara mo man ang nangyayari sa ngunyan? So, mga daga, pag sadirikan mga parauma, nag-i-restar, pigsurukol na, kinuruan na. Nikol, kumusta ka kayo? Sabi kan sarong parauma, yung masinin ang pagkabuhay mi, yung inyan kayamanan mi, nasa muyang uma, kukuhaon pa nindo, buda, pipe money, pulsahan.
O ano yun yung parahit na ini? Di man lamang pigpagi sa barangay ngayon. O mag, sa barangay baga. O naano man niya ito sa barangay. Sa barangay baga, kunikwan ito yun sarong negosyante o ano dyan sa indong barangay, kukonsultaon sa barangay. So magbarangay man, so sa paagikan sa inyong barangay chairman, mapakpod nin konferensya or barangay assembly. O ne, kwadig din na madiawag. Araw ko tanakan sa proseso, mga tugang makamurumundo. So mga paraong maduman sa may Clark, Tarlac ito ang mani, no? Tarlac City. Ha? Pulsahan na pinahit na sa indang mga daga. Sinurukol naman eh. O ano yun eh, pulsahan ang pahit, Mr. President. Ha? At nabaya po markaray kamo. Ha? Sala ng parahit ini. Yo, sala ng parahit ini. Yo baga, garo na po yan duman sa Bataan, mani. Duman sa Bataan, igo man dumanin puduroso na nakakapit sa politiko. So mga nag-i-restar na ibang mga residente sa Bataan, pulsahan naman na kinudal. Sinadiri sa daga, dahil man sinakipapilis, pares naman sa kamsor, yung gun mo yun na nangyayari digdi sa tuya mga tuwang. Anong parahit na ini? Ha? Karamkamal. Ha? Yun na yung pigtataram niya to. Ha? Eh, pakapaslo nindo. Greedy. Eh, pakapaslo. Ha? Ang padusang balik, mapapasain. Eh, pagkapaslo. Eh, pagkapaslo. Ah. Yun po yan, mga tugang ang katotohanan. Ah? Oh. Uni pa manilo, ato ang barangay. Ah. Nip tayo sa tanggi. Saro maning barangay sekretary sa Santa Maria, Bulacan, Binadil, pag-uli niya sa iyang residensya, di pinarada sa iyang berlina, sa tubangan kan sa iyang harong, pakababa mani sa iyang berlina, Binadil, na idalagan pa man mani sa ospital, Santa Maria, Bulacan, tabi ini. Ha? Pero parabir siya binawi, tanagadan ini mani, parabir binawian kan buhay sa ospital, nakapagsabi, so barangay secretary naan may pakana nga kaini so kapitan susog sa iyang deklarasyon para ber siya nautsan. Pero syempre sabi nga ni Kayan kung sa korte nga ni Manny sa kaso wala ka man ki evidence, wala ka man ki makapagtestigo ano yan sa daan sa imong aligasyon. Yeah? Diyo po yan. Pero mga tugang, sabi po sa bareta, itong barangay secretary Manny, parabir siya tinira, nag-resign as barangay secretary. Yeah? Dangugan din ni mga tugan. Nag-resign siya as barangay secretary duman po sa Santa Maria, Bulacan. Ngata po ta siya nag-dimitir o nag-resign as barangay secretary, mani, bilib man ako kang taong ini, sumalangit nawan sa iyang kaluluwa. Nag-dimitir siya, mani, dahilan ta, dahil niya na masawo, ana anomalia kan sa indang kapitan. Sa madaling sabi mga tugang, ining kapitan ninda siyempre, grabe siguro na anomalia, di siyempre nagkamal na ki. Pirak na naman, kwarta na naman, kaganid na naman, greed. Nag-dimitir. Tanganin siguro, siyempre, ikuniktar ta so nangyari sa iya, sinailin siya. You see, nagbuwis nin buhay mga tugang. Sa impito, mga tugang, nadangog tabagaan pahit kan prosekusyon, ano na nga nito so pahit? Barangay, may nagtaramaga sa prosecution money na basta'y guwakanin kwartang dai nawawarang kwarta sa barangay, ipapaliwanag mo ngayon yan. Gabos-gabos pa kung ano-ano. Obrero kung ano-ano. Ngayon yung iadigdi sa tununo na kantidad. Ha?

Gusto ngayon ninyong sabihin, palampasuntay na. Iba ka, nadangog po. Kamukan impeachment. Ha? Ako, nagsusubaybay man. O, di, pag minataram na sumagtugang na kay Tano, garo ko gapoon sa TV ko. No, di, abo ko ng gapoon, tabata, sabi ko kay Manny Casabago, gigulpi kami kay Brownout. Pag nagpa-brown out, di dalagang ko tulo so saksakan TV, titipad maraot, pabayain na kan sa kuyang rip na sadit-sadit, route na talaga, tapirmi nang maibugan niya. Yan mga tugangan, natukar niya to, mapadapit digdisang barangay election, na sana naman nga ni, let's just cross our fingers, na ini po malawos na. Sabi ko, sobra na pong ataan sa barangay na malawos na po ining sa tuyang barangay elections. And sa satuyang mga politiko, sana man eh, dahil na po pakiaraman kan mga politiko ang barangay elections. Maraot pa nun na sundo aliko, minalawag ang politiko. Kaya nagkakariribok lugod. Yuman inian sa tuyang apelo sa tuyang mga politicians. Get out of Aleco. Get out of barangay elections. Day na nga ni kamo magparapakiaram. Day na kamo mag-araw gansarong politiko na yaon duman sa tercer distrito kana kaaging eleksyon nagsawong-sawong digdi sa first district. Bako arog kaan. Bako po yan healthy. Pakiaraman mo ang sadiri mong natad. Ayo? Ta, arog manikan aliko, lalawagan ki politiko, nagkakariribok lugod. Kamu man dyan sa aliko, napabot lugod sa aliko ang urorod. Kamu man dyan sa aliko, di ka mong sadiring mga isip buot asin bitis na day magtindog sa sendong mga sadiri, pakarayon ninduan management. Tabata, mga nusaro, ang pahita, systems loss. Yan po yan. Kaya barangay elections. Kamu man na mga yaon sa barangay, parehas. Tangani pong mapa karayman ang sa inyong padalagan kan sa inyong taday ka man mapahit sa barangay kunday kanin kakayahan o abilidad. Takunday ka man ki abilidad ang yaon sa imo debilidad bayain na pagparapahit dyan sa barangay. O kaya dahil ka man makatindog kunda inintabang kang politiko, bayain na. At ang kaipuanan tango niyan are new and fresh leaders without the influence of any politician. Kaya, appeal niya to ini. Kamutabing mga politiko, pabayain na doan barangay. Ha? Sabi nga ni Bagakun minsan sa ordinaryong oristorya mani, ang barangay election niya, konsuelo man sana. Malang nga ni, kung minsan nga niya, nagralaban-laban, magkapararintis, magperrimoro, basta nag-sarabatan mani sa karampanyan, karawat man sana. Yabaga, karawat man sana. Kaya sabi ko, out na tabi ka mo niya ng mga politiko. Tanganing mahiling tapo, konsisay talaga, ang minamanok, kan mga mismong taga-barangay, bako konsisay ang mimanok ang politiko. Tangani pong pag pinakiraman dyan manikan politics, ay rimati, sa barangay pa sana, igwa naman kipairipitan, 20, salapi, sanggatos. Day kita mabago kayo ning pahit digdi sa Pilipinas. Day kita, day matatapos ang korupsyon. Tagsulok. Ano na nga ni? Pinog na naman sa bambu. May mga pahit na, habang may di matatapos itong gulo. Habang ang tao'y nakalugmok, day po magkakaigonin katrangkilohan sa Pilipinas. Ang sa tuyang tirahon, mga politiko, whether we like it or not, poverty, pagtiyas, no di iyo na ini ang kinagisnan sa Pilipinas. Papagtioson ang Pinoy, papson ang mga botante tanganing kumapit sa politiko. Kaya kamutabi, poon sa barangay,

nabanan nindo ang mga politikong yan. Ang sa tuya mo niya na battle cry, si Jesus ng kurahaw na kaini, kaya namin to. Kaya nindo yan. Kaya no nindo yan. Maski de po nintabang nin mga politiko. Sana po. Ngunyan, pahit na naman digdi sa ini ang totoo. Nakataw kita ni ito naman na mensahe. Sana. Leksyon para sa satuyang mga kabarangay. Yeah? Tan oras ta, 46 minutos na makalampas suan pagkaaga. Tawanta na nindalan, hindi di tagarong nagka... One, Romnek, good morning. Hermana, Kati, welcome back. Thank you. Perla Bindal, morning po, Sir Glenn. Jean Bulalakaw, good morning po. Herman Bulina Bunaobra, good morning po, Sir. Happy Monday morning. Thank you, Tabi. Herman. Digna Kompetente, good morning po, Sir Glenn. Welcome back. Salamat noon, Digna. Jean Abrera Christian, morning po. Welcome back, Sir Glenn. Salamat noon. Grabe an pasalamat ko tayaraon pagirare ka mo. Morning po, Sir Glenn. Nagparasain ka po ta haloy ka wara sa radyo na miss mi po ika ikinaban. Nag puro paingalo man kita ta siring baga sa ano na nga niyan makina. Minsan ang sa indong mga berlina o mga behikulo kay puanan may paingalo man. Sabi nga ni kan change oil. Arsinme bueno che, morning po, Sir Glenn. Shout out po sa young mommies ng TNWCS. Ano ining tabako? Ano ano tabi ining TNWCS man eh? Deko ini gamay? Ano ini che na TNWCS? Charles Gibo Jr. Uy, Gibo. Anya ni sir, tanawara ka kay to. Nag-abroad ka. Hindi man kita nag-abroad. Pahingalo lang tabi, Charles. Hindi man kita mag-abroad ta. Hindi nga ni kita nakakaduman sa kapas, tarlak. pero nakabot na kong bataan, kaya aram ko ano restorya duman. No? Mamang kita, aan mga pobre, dahil, or abroad. Maray na pagka-morning po sa Gabos, sa Sinsay mo, Sir Glenn. Welcome back po, salamat abi. Shoutout sa Nadigdi, sa Hunop, okay, kay Johnny. Rizal de Estrella, morning, Sir Glenn. Kay Alan Descalzota, morning po, Sir Glenn. Pabati po kay Melinda Bombita. Happy birthday, Digdi sa Marirok Puro Cuatro. Melinda Bombita, happy, happy birthday. Bogs Ainera Brimbuela, morning, Sir Glenn. Nagsain katabi, nauta ka sa naman nadangog, idol. Pengalo. Fia Pox Bolyosa, happy morning, Sir. Maria Bilon Fialda, hi po, musta kayo, Sir? Okay lang. Morning, Sir Glenn. Watching pinagbubong Zone 4, Tindugo na, salamat. Pabati mo po kami digi sa bisita. Oy, Perla Bendal, sa bisita, maray na aga tabi. Beth Cathy, Sir Glenn, morning, happy Monday. Duty BHW here in Barangay Tuliw, Malinaw na Malinaw. Sa mga taga, sa mga BHW, regards to Emerita Seriola, kagawad in, ano ini, Payahan, Malinaw. Thanks, Sir Glenn. Joy Baroga, morning, Sir Glenn. Brian Borero, morning. Charles Gibo, bako man ito ralansihan na pandemic, dakul ba nga natigbak? Iyo, kinakaipuanan na. May isasakripisyo, tanganing mapaniwala. No de, anpunto tadigdide, so ibang nagka-diriswide, dahilan po kan vaccine. Kunday siya na nagpara, araw mo na ganyan. Good morning po, buti naman po balik na kayo. Miss ko boses nyo ay kinaban. Amalia Buban, salamat abi. Morning, Sir Glenn, LC Bungalos. Since nasa Tarlac, ikakad ang paksilik.

ka sa Bamban mismo. Ano ni? Natabako na sana sa mga pogo building duman gamiton nganing dain na mangkuakan dagakan mga paraw. Iyon na nga ni anday ko. Pero paano lamang? Ara mo kung minsan an mga paraw mabaga kikaya-kaya na sana. Alfredo Barha, morning sir. Long time no hear, yutabi. Romel Maglasang ning Eden Alim, morning sir. Marites Brito, pa-shout out po sir sa family Brito Kanpawa, TNX. De Los Reyes family kan Fatima Zone 7. Neri Albalate, morning. Morning sir Glenn, shout out sa mga taga Ugob, Malinaw, Albay. Tindugon sa na-permission da at sa mga parhagot. Okay. Neri Albalate from Balading. Sa aga, sir, ano topic tata? Ma-research na. Dahil ko patabi na araman ko na. Dakulon, nagkukuha ko kay mga bareta sana sa supig, sa dyaryo. Kung ano sana ma-undevelop na topic. Tata, bastang ikaw sana kita din yung mga dikit na neuro notes. Sabi ko na nga, eh. Maluya man sa nakita. Pero maray na itong naganuro note sa nakita digdi. Arog ka ini. Ilinga po ining sarukan mga naobserbaran niya to. Sisaysendo ang mga obreros. Duman sa Metro Manila mga tugang, okay na so dugang na minimum wage sa mga workers duman sa NCR. Bako man eh, National Capital Region. Pero nga ito man eh, 85. Okay. Yeah? Okay na. Malas, iba nga ni siguro, nakabil na kan increase. Uni man eh oh. Igwaki nag TRO. Temporary restraining order. Pinahit po so TRO sa saro sigurong korte sa Pasig. Di, sa madaling sabi, pag tiniaro ka, stop sa increase. Saan ka nakahihiling kay ni Manny? Talaga digdi sa Pilipinas, dakulon ang uso, first time ni Manny. Saan ka nakahiling na basta baga iguanin wage increase, halimbawa duman sa National Capital Region, 85. Digdi sa tuya, sa Kabikolan, ipapagi yan sa, ano na nga na napunsad to? National Wage Board. Okay. Ma-decision man sa National Wage Board, kumpira man sa Bicol, as in sa ibang region, iyo, matatay ni ta ITRO mo, nalibong ako digdiman eh. First time, TRO, ha? Tiniyaraw sa wage increase, sabi ko, ano hadi, pati mga tugang su, Secretary kan DOLE, bata, bago ini mga tugang na binugtak si Tolentino kayo dito, mga tugang nagpasaklolo na nagpatabang sa Office of the Solicitor General. Tayo na siguro ang mapahit ka ining duman na tiara umahampang marasa pa. Isterius na nga. Para ito na dugang sa daily minimum wage. Dumumanan ka mo sa saod kun an Isus ko Mario Josep Manning. Ang presyo kan barakalon ngwana. Jesus Mary Joseph. Ha? Dumaman ka mo sa merkado. Dumaman ka mo kung sa mga paborito nindong mga malls o kung ano-anong convenience store, kung ano-ano. Uy, likay ka mo. Tamabakal pa nindumani. Expired na. Inaralang ka one su presyo. Paguli nindo. Kung di ka mo nag-repare, ilingon nindo. Expired na sunabakal nindo. Kinaban. Ha? Tapos, todas ka mo. Daling na nito yung mga tugang. Expired. Kaya baga ako digdi, ay alat, uy, dakulo na hindi. Ano eh? Morning Sir Glenn, pa-shout out sa fruits stand, si Tia Heidi, Anthony, Manolo, makusugun dyan, ang radyo. Morning Sir Glenn, Jules po, na-miss me po ika. Okay, thank you Jules, salamat po nun. Welcome back. Morning Sir.

0: Ang sabi ka, 7945. Ano pa? Hi sir! Welcome back po. Na-miss ko po boses mo sa One Radio. Janine Ramos po, kantramo. Ugun mo yan. Chenin ning tramo. Manila ini. Alat mo na. Good AM po. Maskian, anong posisyon na pagpalit kilider, ganun pa rin. Dayman, nahahalian komentaryuan kinegatibo. Ang nangyayari po niyan sa Pilipinas, minsan kasalanan ng pagkukulang pa rin kang tao, ta, kita pumili sa inda. Iyon ang ano po yan. Sorsogon City po ako, Raynaga. Bati ko po mga taga Sorsogon, lalo na tabi digdi sa city, sa barangay Bibingkahan. Ugon mo yan. Nagmamati po kami maski medyo mahirap signal nyo. Magayon po magmati sa imo. Salamat tabi. Maray tabi ta nagbalik kagiraray. Okay. Barangay Bibingkahan dyan po sa Sorsogon. Ano, di lamang kita dyan kikasag. Sabi ni Huslao, Admiral ko sir, si Saldi ko ang tagsadiri. Ay, dahil ko po. Garong bako man. Garong admiral ko. Ano yan ito? In passing sa TV, garong anag pa. Alat ko na, ha? Rumdumong ko. Anag pa in TV, garong si kunyan, ito mani, mani pangilinan. Oh. Pero aram mo mani sa admiral ko? Oli nga, oni an. Oh, sugpunan ko sana. So mga taga admiral ko, so mga customer money, oh, ilinga so, ma-refund sumiral ko sa mga consumidores money, 9.5 billion so refund. Oh, yun na sa naisugpon ko. Nga ta, sobra money so singil. Oh, daradara ko ta so latest bill ko digdi, alaba ununununun, iso sumari Yosef. Saka na po, initagarong time na. Time na money. Masupog. Yo, time na sa palibasa paka programa ta naman. Yo. Sa masunod na sana po ta time na. Ang sa tuya pa no digning oras. Igwa pa ining anong ko igwa pa ini man eh. Ma-extro na kita igwa pa. Madali sa na ta ma-extro na po kita. Dek, sabi, dek kasir kang kasagta. Putok batokan. Deman, so paminsan-minsan man sana. Ano na nga ni so mapigapod gan man so kikunot ko na bagan mga kasang tas kikag sa garong shell. Ano na pod ka ito? Anan pod gan? Pero an mga arugan man ni mga kasag, mga haani, deman na kita. Garong, kun magulpi ka talaga kan, rimati. Pwedeng malibong liyo. Parang na po ako ta masapag. Sa aga naman po, mabalik kita alas 8, susundong alas 9. Digdi po sa Ini ang Totoo. Ang programang ini napapasayin do Lunes, sundong Biyernes, alas 8, susundong alas 9 din pagkaaga. Nakahabol si Riza Aquino Biloso. Morning po Sir Glenn. God bless always. Kaibanan ko po sa lado titingal si Manny Almuguera. Of course, siya on man si Ella. So salamat unong tabikan sa indong pagantabay asin pagtitiwala. Enjoy your Monday. Be with your families. Be safe always. God bless.
1: Sa indong nanamo, ang programa Ini ang Totoo, si Glenn O. Sa Ini ang Totoo, sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na, hindi sa One Radio 91.3 News FM. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito

0: One Radio News
1: FM. One Radio.
0: Tindugo na Piculadia.
2: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
4: Hatun sa ito, kan All for Christ Ministry, digilang sa One Radio 91.3 News.

Well, isang mapagpalang Lunes ng umaga, unang Lunes sa buwan ng Agosto. Kamusta ba ang iyong gising, lalong-lalo na sa mga job seekers today? Ako po si Cecil Amog, kaagapay mo sa iyong paghanap ng mas maray na kinabukasan sa iyo at sa iyong pamilya. Nako, kung may inaalok po sa inyong work abroad, ay mag-ingat-ingat lang po tayo. Tamang-tama at ngayong Agosto ay National Anti-Trafficking in Persons Month. And nararapat na alamin po natin kung paano nga ba matutukoy ang mga online scam. Mula po sa Philippine Information Agency, sabi, I work abroad pero wala pang kontrata. Naku, baka human trafficking yan. Ang alok na trabaho sa abroad na walang ibinigay na kontrata ay ibibigay lamang pagdating mo sa ibang bansa, naku, bawal po yan. Ang isang lehitimong trabaho ay dapat na may kontrata at nakasaad ng malinaw ang trabaho, ang oras ng trabaho, ang sweldo at mga benepisyo. Ang isang lehitimong trabaho nga ay nararapat na sigurado ka sa kontratang hawak mo. Maaring ito ay isang guni sa inyong lokal na public employment office, ano, or ang PESO. Digitabi sa Tabaco City, ang manager ng PESO Tabaco ay ang ating broadcast partner na si Mr. Zosimo Buenconsejo. Shout out! Pwede din po ano sa DMW. Kung walang kontrata na ibinigay, naku, huwag ka nang tumuloy, kapatid. Dahil malamang ay illegal yan. So makialam po at itimbre mo.

maaaring tumawag sa 1343 Action Line Against Human Trafficking. Maaari din pong sumangguni sa kanilang website sa report.1343actionline.ph. Ulitin ka po, report.1343actionline.ph. Abatiin muna natin na si Ted sa Casco. Sabi niya, maray na aga tabi, ma'am. Ayan, pakibati po, digdi. Sa Barangay Patitinana, tama ba? Kang Sangay. And happy fiesta daw po. Happy listening.

Reminder din ko din po, ano, yung mga nanalo po sa ating Talubok quiz over the past month, ano? Nagbigay na kami ng paanunsyo na hanggang nung Friday na lamang po ninyo makukuha ang inyong mga gift certificates, ano? Kasi sayang naman. So, may expiration ang mga gift certificates. 2 buwan na kasing nakatenga dito, ana. So, may bagong set na naman tayo ng mga gift certificates na ipamimigay. Unang-una na riyan.

Yung nagwagi last Friday at siya po ay si Alexander Ortega. Ayan, Alexander Ortega. Kunin nyo na lamang po digdi sa estasyon ang inyong gift certificate. Hello and happy listening din kay Leo Labadan. Good morning!

Ikaw ba ay balisa patungkol sa isang bagay? Kadalasan daw kapag tayo ay nababalisa, maaaring nag-aalala ka sa isang bagay na una nangyari sa kanakaraan, no? So hindi mo na yun maaari pang balikan at palitan. Ikalawa, hindi pa nangyayari at nagwo-worry ka kahit na nga hindi pa naman sure kung ito ay tunay na magaganap. Sabi ng motivational speaker and pastor na si Pastor Chip Ingram, anxiety often starts with something real. Actually, nagsisimula siya sa isang totoong pangangailangan naman or totoong concern. Maaring concern about your child, a financial pressure, a health issue, a relationship that feels uncertain, a future that you cannot control. And so these fears may be natural, but anxiety grows when we keep feeding them with our focus. At dagdagan ko pa, ang mga takot na ito ay maaaring magdulot ng overthinking. Na ayon sa isang psikolohista, ito po yung palagi mong inuulit-ulit ang isang sitwasyon at iniisip mo na

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahihiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Para po sa lagay ng ating panahon, na narito po ang Pag-asa DOST Legazpi Weather Specialist, si Mr. Ariel Zamudio. Good morning, Sir Ariel.
3: Good morning po. Para po sa update sa kamagdakan sa itong panahon, ang bagyong si Luis na hindi na kusukan ni habang iniman ng giro pa norte, habang iniman na sa kalagatan na kansirangan ng Aurora. Alas 7 ni Naga, pagkamatan ng Sibrukan Bagyo sa distansyang 135 km sirangan ng kasiguran Aurora. May taglay na kusog ng duro sa inaharang ng sentro ng abang 55 km per hour at sinigong pagkusog ng duro sa nagabang 70 km per hour. Maluwiya din nagiro sa direksyon na panorte. Samantala, nakabandera man ang pagkakasyon Michigan na Peruan sa central at eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion kang Kalinga, eastern portion kang Mountain Parabin, eastern portion kang Fugao, at sa northern portion kang Aurora. Ang bagyong si Luis, inaasa na iniyo General Mahero sa direksyon na panorte Sulnupan, as in posibleng man iniyo pagdatpol o maaging harami tumagsabay Norte Luzon sa atin na pagdiyo sa aga ni Maaga. As in inaasahan naman na iniyo Mahero sa direksyon na pasirangan Norte Sirangan, kung saan iniyo man inaasa na Mahero paparayo naman sa kadagatan sa Pilipinas.
2: Okay.
3: Samantala, hindi man sa Kabikulan, inaasahan man ang mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagkuran at sina pagkikilat pagdaluldon. Maluya ang katamtama na duros na halit na timog sulupan na anumamatayan at mga kadagatan magisipanayan hanggang sa katamtaman mag-along. Ang tinatay ang kuwat ng temperatura na maghapon 25 hanggang 32 antas ng Celsius. Ang sandang nagsira ang alas 5.30 din aga, masulong pa sila ng Tyson Sinin hapon. Alidigit sa Diyos ni Magasa, Ariel Samudio.
2: Sir Ariel, matanong ko lang kayo, meron pang isa pong, so hindi naman tayo direktang maapektuhan itong bagyong Luis na ito, ano, ang Bicol Region.
3: Ayun po, hindi po parayo naman ito sa Bicol Region. So, possible yung mga pagkuran pa kita.
2: Okay.
3: Associated man pamaligyan sa bagyo, kung saan yan nakapagsog pa man kanilyo ang buro sa bagyo.
2: At meron ding isa pang, tama ba, low pressure area na binabantayan ng Pag-asa?
3: May bagyo po sa Luas Kanpar. So, iniyo yung bagyong Dolphin, na international name na bagyong Dolphin. Laga tayo man nasahan na direktang bagyong Dolphin. Laga tayo man nasahan na direktang maapekto mga kapit.

0: sa mga advisory na pinapaliwas ng pag-asa.
1: Okay, thank you, Sir Ariel Zimudyo ng Pag-asa DOST Legazpi. Salamat po.
2: Trabaho ba ang hanap? Day ka mawaranin pag-asa, paniun na ang latest job listings, digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, batiin muna natin na ang ilan sa ating mga tagapakinig bago tayo magtungo sa ating trabaho alert. Hello and happy listening kay Marites Brito. At sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil, and pabati po ng Brito family. Kan Pawa Zone 3, De Los Reyes family, kan Fatima ng Zone 7. Sabi ni Rhea Jana Agbay, good morning, Ma'am Cecil, sa lahat po ng tagapakinig ng programa mo, ma'am. Pabati din po sa aking family dyan sa Purokdo, San Isidro, Iraya Malilipot, kila Mama Evelyn Monte Alegre, kay Baby Sky, kay Papa Rolly, at sa asawa kong si Roy Monte Alegre. Maraming salamat. Sabi ni Rizaldi Estrella, good morning po, ma'am. At hello din kay Mary Joy Mercado. Hello kay Romnick Bilaos and kay Christian Macenas. Hello kay Melds Canoy. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and pabati po kami. Pabati ako ng happy 15th birthday kay Mark Hill Bernal. Tapos sa mama ko na si Arceli Bertilio Bernal, na habang naglalamba ay nagdadangog sa Talubo, Tabaco. Hello, Mami Arceli. And hello din kay Jael Berano. Happy listening. Hello din kay Vine. Happy listening, Vine. At salamat sa pag-heart ng ating live stream.

Okay, sa mga naghahanap po ng work tabi, ano, narito na ang ilang mga job vacancies. Hali po sa LCC.

Okay, sa mga naghahanap po ng work, ano, ang daily overland freight forwarder. At sila po ay naghahanap ng HR generalist, operations officer, officer in charge, Linux server admin, and service driver and loader. Sila man po ay naghahanap ng automotive mechanic and loader. So kung kayo po ay interesado, ay maaari kayong magtungo sa kanilang sa Facebook page ng Peso Office ng Albay. Or you may send your resumes to doffhr@gmail.com. Ulitin ko po, doffhr@gmail.com.

Digdi naman tabi ano sa Legazpi City ang Mila Ore Trading. Nangailangan po sila ng salesman at audit supervisor, licensed pharmacist, accounting staff, driver with restriction codes 1, 2, and 3, delivery helper, and warehouse picker. So, saan po mag-a-apply? Maaari kayong mag-apply sa MTC Legazpi. multiline@gmail.com. Pwede din kayo mag-visit sa kanila sa Barangay Rawi sa Legazpi City.

Okay, ang alam niyo po ba ito? Lele Lemon. So, naghahanap sila ng female crew sa kanilang tobacco branch. Kung kayo po ay interesado, mari kayong mag-email sa lelelemona admin at gmail.com. Ulitin ko po, lelelemona admin at gmail.com. And by the way, perfect to para sa mga estudyante kasi part-time, ano? Part-time lamang ang hinahanap ninda. So, send nyo po ang inyong resumes sa lelelemonadmin@gmail.com. Ulitin ko po, lelelemonadmin@gmail.com.

Okay, and happy listening po sa ating mga nagdadangog sa atin. Medyo agahan natin ang ating talubok quiz. Ready na po kayo? So may bagong batch naman tayo ng mga gift certificates na ipamimigay ngayong morning na ini.

Kung nakapakinig kayo na ating Talubo Tips, ngayon na morning na ini, patungkol po saan ang ating Talubo Tips for the day? Pwedeng Tagalog, pwedeng English. So sa English, nagsisimula siya sa letrang A, o diba? Sa Tagalog naman ay letrang ba. Ano kaya yon? Ulitin ko, patungkol saan po ang ating Talubo Tips kanina, no? Sa pagsisimula na ating programa. So sa English, it starts with a letter A. Sa Tagalog, it starts with a letter B. Pwede din po kayo mag-text sa 0962-409-3467. Okay, habang inintay namin na inyong mga kasagutan ay meron pang isang job opening. Initabi hali sa LTNG credit line. At dito sa Tabaco City, sila ay naghahanap ng credit analyst and collector. And then ang qualifications, 2 years graduate, vocational or college level, male only, must know how to drive a motorcycle, and must be willing to do field work. So please send your resume, and maaari din po via messenger, no? Sa hrd.ltgcreditline@gmail.com. Ulitin ko po, ltgcreditline@gmail.com.

0: sa Orlink Computer Sales and Services. Pero initabi sa may Legazpi. Ano? So sila po ay naghahanap ng accounting clerk, preferably female, graduate of BS Accountancy or any related course. Fresh grads, welcome to apply. Must be detail-oriented and trustworthy, able to handle confidential information. Ang main responsibilities, record daily transactions, invoices and receipts, reconcile bank statements and accounts, assist with payroll, tax filing and monthly closing. So sa Orlink po initabi, sila din ay naghahanap ng receiving clerks, high school graduate or equivalent, experience in logistics or warehouse operations and advantage, basic math and MS Office knowledge. So kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-apply. Ang kanilang main branch ay sa Orlink, sa Rocar Building, San Ramon Street, sa May Oro Site, sa Legazpi City. Maaari din nyo pong i-email ang inyong resume sa orlink2012@gmail.com. Ulitin ko po, orlink2012@gmail.com. Okay, salamat din na sa mga sumagot na dito sa ating Talubo quiz. Thank you kay Mary Ann Benconcejo Borcelis. Hello kay Christine Bongalos Belen. And kay Dante Borcelis, kay Christina Belchez, kay Ramon Buban Bilarmino. And sino pa ba? Sabi ni Julius Bongalos, hello, good morning Ma'am Cecil, and pabati po sa tugang ko na happy birthday kang Ronel Bongalos. Tapos sa gabos po na taga Ginubat, Purok 5 kay Mama Elsie, tapos sa gabos na taga San Isidro, Iraya, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Baby Sky na pirming nakatutok sa programa mo. Hello, Baby Sky. Happy, happy listening. Okay, sa mga gusto pong umabol pa rin sa ating Talubok quiz, ang ating question ay patungkol po saan ang ating naging Talubok tips ngayong morning na ini. So, sa letter A, sa English, ayan aking tip, ano? Sa English, letter A siya nagsisimula. Sa Tagalog ay letter B. Okay, sige. So, i-text nyo na or i-PM or i-message ang tamang sagot, no, sa ating comment section sa ating live stream, or maaaring mag-text sa 0962-409-3467. Narito na po ang ating Talubo story hatid ni Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Merong isang panahon sa kakaisipan. Kung nais mo nang bumigay at bumitiw sa iyong mga pangarap sa buhay, marahil ay para sa iyo ang kwentong ito. Merong isang panahon sa kasaysayan na naganap sa bansang Amerika, at ito ay sa isang lugar sa California kung saan maraming tao ang nagmimiting makahukay ng ginto. Ito ay ang tinawag na California Gold Rush. Ito nga ay ang panahon na kung saan maraming mga mamamayan sa Amerika ang nagbenta ng kanilang ari-arian upang hanapin at matukoy ang mga minahan na pinaniniwalaan nilang nagtataglay ng maraming ginto. At meron ngang dalawang magkapatid na ganito rin ang ginawa. Sa kanilang pangarap na makapaghukay ng ginto, ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-arian at nagtungo sila sa California. Nang sila ay magsimulang maghukay, tila naaninag nila ang nagniningning na mineral o ang gold ore kung tawagin. Dahil nga dito ay mas lalo silang nagpursigi sa paghukay upang makuha ang gold ore mula sa minahan. Ngunit biglang nawala ang mga palatandaan na sa lugar na kanilang hinuhukay ay maaaring may nakatago at nakabaong ginto. Hanggang sa talagang napakalalim na ng kanilang nahukay at wala namang palayok ng ginto silang nakita. Sa madaling salita, kahit na anong paghukay ang ginawa nila, sa kanilang pananaw ay wala naman pala talagang ginto sa minahan na kanilang pinuntahan. Kaya't sila ay umuwing bigo. Kanilang ipinagbili ang lahat ng kanilang gamit at lumulan sa tren nang may natitirang ilang daang dolyares na lamang. Matapos nito, ang lalaking nakabili ng ari-arian at gamit ng magkapatid ay kumuha ng isang inhinyero at nagtiyaga sa paghukay sa parehong lugar o sa lugar din na pinaghukayan ng magkapatid dahil ito ang naging payo sa kanya ng kanyang inhinyero. At tunay nga na ang nangyari, 3 pulgada pa lamang ang kanilang nahuhukay ay nakasumpong o nakahukay na ng ginto ang bagong may-ari ng lupa. Sayang, 3 pulgada na lamang pala. Kung nagtiyaga pa sana ang magkapatid ng kahit kaunti at hindi ka agad sumuko, ay sila sana ang nakahukay ng mga nakabaong ginto. Well, ang aral po sa ating munting kwento, kaunting tiyaga na lamang at nakamit na nga sana ng magkapatid ang kanilang pinapangarap na ginto. Ikaw kaibigan, meron ka bang pangarap na gusto mong tuparin? Marahil tulad na nangyari sa magkapatid sa ating kwento, ay determinasyon at kaunting tiyaga na lamang at makakamtan mo na ang tagumpay at nakahanda ng sagutin at ipagkaloob ng Diyos ang iyong kahilingan. Sa Hebreo 12, talatang 1 at 2 ay sinasabi na tayo ay buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan at ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Kaya nga gaano man kahirap ang iyong kalagayan, anuman ang iyong pinagdaraanan, huwag kang kaagad na sumuko. Patuloy ka lang na magtiwala at huwag kang bibitiw sa iyong pagkapit sa ating Panginoon. Sa iyong pagpapatuloy ay makakaasa ka rin sa patuloy na pagkalinga at katapatan ng ating may kapal. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po dahil ikaw nga ay Diyos na maaari naming maasahan at matawagan sa lahat ng pagkakataon. Tunay nga po na sa iyo nagmumula ang aming pag-asa. Panginoon, sa sandali pong ito ay idinadalangin ko na abutin po ninyo ang aming mga tagapakinig na nawawalan na ng pag-asa. Kayo po ang yumakap sa kanila at magbigay ng sapat na lakas upang sila ay makapagpatuloy sa buhay. Lord, sa gitna ng mga paghihirap at mga problema na aming nararanasan, patibayin po ninyo at patatagin ang aming pananampalataya. Maraming salamat po dahil sinasamahan mo kami at patuloy na ginagabayan sa bawat araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

huli ka. Okay. At ang nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na ito ay si Byru Benig. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat na nag-join sa ating talubok quiz. So, bigyan lang natin ng chance yung iba, no, na hindi pa nananalo. So, maraming maraming salamat po. So, Byru, tomorrow ay maaari mo nang kunin ang iyong gift certificate after the program. So kami po ay panandali ang mamamaalam na. Maraming maraming salamat. And thank you rin kay Christina Balchez na humabol ano, sa ating talubok quiz. At isang texter din natin na happy happy listening din po sa Indo. Okay, so tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin ngayong araw na ito. Nakapanayam natin ang Pag-asa DOST Legazpi. Si Mr. Ariel Zamudio, isang weather specialist. And thank you kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director. Salamat Kuya Manny! Kami po ay nagpapaalala nga, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow. Bye!

0: Pangina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang

0: katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.

0: Bagong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang tiyosa DJ Osang. Simula

Hawak ko ang Vicks ngayon. Sa mga isiri pong tabi sa mga oras na ini, hawak mo ang Vicks. Tindugo na radio show. Kaibahan po nito ang Ngudoy, Ngudoy, Ngudoy. Nagbabagrat na Lunes, tabi. Baragrat na naman. Ano thank you dyan? Walang thank you ngayon. Mauran. Mabagraton tabi na, ano, na Lunes na pagkaaga. August na. Shoutout sa mga Agusto, ang pangaran. Birthday mo baga? Kang bulan nin Agosto 2026 ang petsa mga katindugon. Si Awesome na naman sa programang Tindugo na Radio Show. Kakairimahan na naman tabi kita hanggang alas 11 nin pagkaaga. Ibahan nin do ako ha hanggang 11 o'clock in the morning. Uni na. Pag si Osang nadangog na sa programa, sigurado may manok ni Osang ka. Tama ako. August na, aram nindo na August 1 palan mga katindugon is the ano, International Friendship Day. Kang August 1 palan mga katindugon, tig-celebrar ang International Friendship Day. Binanggit mo lamang or binati mo lamang su amigo mo, amiga mo, nina Happy Friendship Day. Sa ibang mga anda, sa ibang mga kontinente, sa ibang mga nasyon. Ang primerong simana kang Agosto, it's the World Breastfeeding Week. August 1 to 7. Sarong pagpupugay tabi sa mga ina na na nagpadudo, no, para mabuhay ka. Tapos surusin bagon mo sana paggurang mo na. Sa mga gurang talaga, no. Kundi takatig para padudo kang aki kapatid, takatig para bahog, dahil titig para pa. Dahil takatig para para aling, dahil ka mabubuhay. Kaya ang satuyang pasasalamat sa mga ina na talaga nagtaguyod, iyo ang nagbuhay para kita magdakula din sa kinaban. O kaya ang first week of August tabi, World Breastfeeding Week iyan. Sa mga nagpapadede, na may mga gata syempre. Diba man sa mga dede pa nabubutas, gurang na. Nabutas na day pa ngayon. Ano yun man mabutas? Ikinsing taon na. O pirang taon na ngayon, no? Ang August 9 palan mga katindugon, International Day of the World's Indigenous Peoples. August 9 an ha. Yan man ang aldaw kan mga indigenous peoples, mga katindugon. August 12, International Youth Day. Yan. August 12, International Youth Day. Tapos sa India, ang August 15 pa lang sa India, Independence Day sa India. Ano? Tapos mga katindugon, August 19, World Humanitarian Day. Buda sa US man, sa August 26, ang Women's Equality Day. Sa August 26 niyan, Women's Equality Day. Niyan, digdi sa Pilipinas, ano man ngayon ang Agosto? Ghost month daa. Sabi sa Feng Shui, August 10 to September 10. Tama ba yun? August 9 to September 10, tabi. Iyan ang ghost month, sabi ka mga ano ha? Mga kagugurang, buda according sa Feng Shui. Iyan ang aldaw, na dahi ka magbukas kinigosyo. Kaya baga, tigparahidali ko na su manok ni Osang dyan sa Panal Branch. Pigpag-grand opening ko na kang July 28. Kahabo kong maabutan na Agosto. At sabi da ninda, totoo mo nang gal. Sabi ninda, ang ano da,
ang Agosto databi, bako da magayo na bulan, irak manggi Agosto. Ay, kabayo. Irak manggi Agosto. Tigrili ka yan. Si Agosto. Sig, harabuan si Agosto, irak man. Totoo ba yun? Pag ganun daw eh, na ano, pag August databi, eh, ano iyan, apod ka iyan, day ka da pwede mag-deal, day ka makipag-deal, day ka pwede magbukas kinegosyo, day ka pwede magpakasal, day ka pwede mag-pulling, luwas kita ko lang kwarta, day ka pwede mag-invest, basta day ka pwede. Kapag abot sa financial matters da, bawal da ayun. So, totoo ba yun? Naniniwala, naniniwala ba kayo sa ganon? Na pag August daw is August month, bawal magpakasal, bawal magbukas ng negosyo, bawal makipag-deal, and bawal maglipat kiharong. Basta bawal yung mga financial decisions da, bawal da yan. Is it true, mga kagagurang? Eh, depende na lang yan siguro kung talagang maski man o umabot pa sa pinaka-swerting bulan sa imo, sabi yung tana nga yan, ang pinaka-maswerting yung bulan, Disyembre, no? Pero kung hugakon ka man ginaray, dahil mang kimangyari ka. Kung hugakon ka man ginaray, maski paanong swerte kang bulan mo, ay sortihon niyang bulan. Eh. Tapos di ka man kitigigibo sa buhay mo, ano mangyari ka sa imo? Tama! Kung ka man giraray, walay pa rin ang mangyayari. Ang tigutukoy tabaga sa so ghost month sa tradisyon ka mga Chinese, ano? Ang paniniwala na ang ikapito daa kang bulan, so lunar calendar baga, eh kadalasan po nagtatapat iyan sa August. Pero ano, bawal da iyan ang paniniwala na nagbubukas ng mundo ng espiritu! Pag sinabi daw ang August, mga katindugon, sa Chinese tradition, nagbubukas yung mundo ng spirito. Parang yung other dimension, eh, nagbubukas ng mga masasamang elemento. Bawal daw magpakasal. Sabi ko nga ni, magbukas ki bagong negosyo. Bawal magbakal ki sakayan. Bawal magbakal ki auto. Bawal maglipat ki harong o lipat bahay. Bawal magpirma yung mga darakulaw na kontrata o financial deals, no? Tapos bawal mag-open yung mga darakulaw na projects. Wala mang ki scientific na ebidensya na nagpapatunay na talagang nagdadara ininin malas mga katindugon. Ini po,

Pareho pa rin yun, di ba? Kaya yan, mga katindogan, ha? Ako'y nag-i-intro lang ng aking yaman, ng aking sa aking laang. Kaya universe pa rin yung magbrurule sa buhay mo or ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong universe. Diba? Shoutout pala sa mga online viewers natin na nakatutok sa mga oras na ito. Naka-live kita ngunyan sa One Radio. Naka-live po kita ngunyan sa One Radio. So ano na? Ano na tabi? Ano na? Ay, day pa palang kita naka-live. Naka-live kita? Dahil pasupando ko tabi, Sir Manny, alat mo na da. Pe, pakisabi na tabi ko, Sir Manny, kung naka-live na kita. Anyway, shoutout sa mga, ano ha, sa mga online viewers kung naka-live man kita ngunyarn. Wait lang, wait lang. Ay, day man ng God, ano, day man ng God. Anyway, 10:22 ang oras niya to, mga katindigan. Ay, sa gabos pa lang tabi ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Happy birthday, tabi! Ano na? Ano lamang, pamanok niyo osang na dyan? Birthday mo ba ga? Birthday man ni ano, kan sa Kuyang Fryman dyan sa Tagas Branch. Happy, happy birthday tabi siya imo. Ramon Bukalig!

0: advertising mo?
1: You know, people of the Philippines, Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. Sugod na, Barangay Salakay.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive. Gusto ninyo ng eksaktong plakami ng pintura? Kaya kung pin nyo, tama sa 268 Paint Center. 6 Paint Center, Leos City. Para sa matibay at siguradong kalitin.

0: edad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Uni na. Yaon na sa Bicol. Ang Uragon. Na Shoma. Wancho. Food. Ano fa? Ragyo. O Big Shoma. Ika iyan. Sa mga iba-ibang flavor. Araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese. Na talagang mga Uragon. Mari na. Sa Wancho. Demsom. Food Products Manufacturing. Mga Shoma na tunay na masiram. Purong karne. As in manamis-namis. Na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho, Demso, Laksing. Kami sa mga nagkapirang food carts San Carpao de Tabaco City. Ang main sa San Roque Tabaco City ang anmis siram o sa Wancho Food Factoring. Pagsadiri ni Ibragais, Licensed Professional Teacher and Co. Gilbert.
2: Looking for the perfect get-go city? Stay with us at White Island Ideal Spot for vacations, ways, or escape. Relax and breathtaking view. Built and perfies and friends. And the white rooftop volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, or anahaw trees. A serene tropical escape. Perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb list for availability and bookings. Located at Puroktos, Barangay Bongabong, Tabaco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White, Anahaw Haven, your home away.
3: Oras niya to, 10:29 in the morning. Lala ka talaga. Uy, good morning, Tabi, si Amo, Mr. Ibon Aguila. Dyan sa Wancho Dim Sum. May tigpadara sa kuya ang Wancho Dim Sum na naman. Ang sa indang panibagong produkto, ang quarter pound and regular size na patty. Ano, yung try ko daw, Tabi, garo na darama ng ganilang hana. Dadaraduman pala sa arong sa Jamaica. Oo. Day ko aram, yung una pala sa Jamaica, siluro na din, nagataram sa ko na may pinadaraduman sa staff ko. At yung Tabi, lutuong ko, Tabi, Mr. Ibon Aguila, ha? Hali sa Wancho Dim Sum, so sa indang pa-free taste na ano quarter pound and regular size na patty. Ano ini beef patty, chicken patty, or pork patty? Halingon tatabi ha. Salamat po. Salamat po, Tabi. Oo, salamat. Pero nakatutok man mo niyan si Charold Cano. Good morning sa Amo, Charold Cano. Kamusta ka? And, okay. Yao na pala, nailing mo na iyan. Hindi ka para hanap ko kung hain, kung duman sa marination, sa komisari ko, o duman sa harong ko. Yao na pala sa Jamaica. Ayo, Tabi, sir. Ayo, salamat po. Anyway, 10:31 ang oras niya to. Handa na ba kayo sa ating, ano, sa ating hula, kanta, hula. Hula, kanta, hula. Naka-live na kita mo niyan sa One Radio. Nawara-wara, Tabi, kasi bago ta may did kaming technicalities digdi, ano? Nagpara-buffer da aso. Internet. Kaya nag-stick ba? May glitch ba? Ganon. Handa ka na sa Barangay Salakay? Hay na naman daw si Erickson ngunyan, ano? Sige daw, Tabi. Malay mo, baka lamang nakadakot kay Barangay. Nakatugdo na ngunyan si Erickson. Tingnan natin mamaya. Yaw na! Uy, naglinog na naman. Iyo?
4: Sandugo na.
3: May ko Tabi namati. Kakangislo ko digdi. Kakangislo ko digdi. May ko Tabi namati. Garo man ang gad ka sumago may nagtanyog digdi. Namati nindi ito. Pag muna ko, ako sana sumahiroon. Susakuyan to kawan kaya swivel chair kaya ini. Iyo man ang gad. Marami. Ha? Javier. Shoutout sa mga online viewers natin. Good morning, start with a new day for you. Nagdadangog kang radio mo. Shoutout sa mga taga San Vicente, Tabaco City Village. Village yun yung pagkamuot, o diba? Thank you, Javier. Swagerong vlogger. Hi sa mga taga-barangay San Carlos. Sa bilog ng mga taga-barangay San Carlos. Jael, Kalieha, Johnny, Teresita. And shoutout po sa mga taga Puro 4 kang Parada 4 kang San Vicente. God bless, idol. Raul.

0: Para nagpaingalo kan Sabado Domingo, sungis mo, nagtiragas na. Raul, kiyan, kiyan nyo. Ayan, mga taga Parada 4 kan San Vicente. Pakibati man tabi ang mga kapamilya ko dyan sa San Roque, Tabaco, Yape, and Marquez family. Anyways, 3 ang oras niya to. Alat-alat ang tatabi si Erickson na. Baka lamang naglanto agini. Baka lamang nag-ipsot pa siling duman sa barangay. Tapos nakatugdo na naman sa barangay. Hilingon tahan. Hilingon tatabi. Jibo Chial, good morning man sa imo. Handa na ba kayo sa kanta hula? Hula kanta? Siyempre, ang programa ini hatod sa indo kang Leo Lavandero. Good morning sa mga riyaon dyan sa Leo Lavandero. Ready na katabi, swagerong vlogger? O, sige, pakatapos kini.
1: Hala, gamutok ng labahan ko.
2: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ang Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, fold, detergent, and Fabcon. For 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos. And 189 pesos, max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
3: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered. Repair sofa. Remodel sofa. Make-to-order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting. Padded walls decor. Headboards and mattress. Dining chair and dining table. Indoor and outdoor cushions. And other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libhot, Tiwi Albay. Along the highway. Please contact 0968-434-6519. And search on Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
4: Aldos Glass and Aluminum Services at Zone 2, San Ramon, Tabaco City. They offer the following services: awning windows, casement windows, mirror glass, frameless door, ordinary glass door, roll-up doors, screen doors, tempered glass. Bestseller din ang all kinds of aluminum cabinet. Aldos Glass and Aluminum Services, owned and managed by Kuya Aldo and Ate Rose Volima. Contact their numbers at 0946-878-3598, 0915-301-0732, 0970-147-4630. Aldos Glass and Aluminum Services.
0: Oy, nagbabalik po ang Tindugo na radio show. Ready na ka na ba para makasalapi ka? Salapi, salapi, salapi. 50 pesos na load or 50 pesos na GCash, bahala ka. Wow. Basta pag nanggana ka rin din, wow, dapat naka-follow ka sa Tindugo na radio show. Wow. O kaya naka-follow ka dapat, kuya, ha? Sa Rosana Boris, ha? Hanapan ko ang pangaran mo. Pag din naka-follow, wale. Wow. Iyaw. Iyaw po. 10:36 ang oras niya to, mga katindugo. Maurag manini nagkanta kang kanta. So ano baga, the chismis song ko. May nag-arog sa ko, mga katindugon. Maurag man minakantay ni si Mading Poritz, si Chap Poritz, maurag magkanta. Tigtag ako. Tapos ni, tigtag ni Vivian Olavario Baro. Nagkakantay ni Dapang Mading. Nag-comment man nga niya ako, sabi ko, maurag. Di ba kayo magkanta? Tigarog baga... Na, tom na susukuyang kanta, mga katindugon, ha? Tom na tabi isukanta ko. O, langogay ni nga ni, ho.

tiniran ni ano, ni Manay Puritz. Maurag si Manay Puritz. Buyungo na. Nahiling ko sa video, may hampang na red. Salamat, Abi. Irison D. Mark comment na sa kuwa. Maurag so pa. Champangan pa di, oh. May chichirya.

urag man tipo rin. Sira. Binanatan. Top of the world. The ABC song. Aldaw ba? Makaugma. So, bako ko data. Top of the world. Para hindi kang. Parang mga nang kantay. Babuyin naman natin. No? Adios na naman kating. Pore ka. Good morning, Mantabi. Edgar Buraga. Mangun. Buda. El Mirabel. Ano na ha? Bago kita mag play ka nga kanta hula. Hula kanta. Serena katulad sa Buri Columna Eva. Ready din na. TV blog. God bless. Sa bara, Paita. Paita Erickson. Sa barangay Bongga. So, si Kuela, nakatutok mo niya. Ano pa ini? Hani ito. Shoutout sa San. Na nagdadangog tabi. And mga taga sa good. Nakatubi na yun. Good morning sa lahat ng mga taga Pacho de San Jose. Isban Rodrigo, Mar Rafael, but palagi nakikinig. Pok permiso, one rating. Kayo sa Cervantes family, Columna dyan sa San Antonio. Reynalda, mga taga Upper Bongga, Manay Frami, good morning. Today sa work, today sa San Carlos, on si Riza. Ay, good morning. Iba pa nga na, shoutout kay Ed Mike Bosque. Sabi ni Utang Boris. Yung ba yung pangalan ko? Utang Boris. Paso na, happy birthday kay Ronel Bungal, gabos ng mga taga Ginubat, Mama Elsie, tapos sa gabos ng mga taga Saraya Mali, Taligre Family, kay Tita Evelyn, kay Baby Sky. Dakulo ka ng greetings. E di, good morning. Kasi doon malipot-lip. Bagano, kasi doon na, dakulo na, suwakos, dakulo na, agbus kamuti. Ed Mark Bosque, good morning. Si Bonobra. Mark, good morning, Mama Riel Bradesena Basaliote. Jet Sari-Sari Store. Shoutout sa kaya on dyan. Jet Sari-Sari Store. Hello yun, sana. Ready ka na? Grabe naman. Ed Mark. Ma'am, Romel Maglas, mga kolorom ng baka. Ewan ko. Siyempre ang programang inihatod sa Indoka, some food price. Leo Lavandero, White Anahaw Haven. Shoutout sa mga rayon dyan sa Del Water White. Thank you so much, White Anahaw Haven. And of course, thank you, Smile Innovations Dental Clinic. Lang ang Kang One Radio, ha? Nong Smith Shop. Joseph Shop. Authorized franchisee of Nong Smith Shop. Thank you so much for Mix Paint Center and Bert Sari Sari Store. Gas, gas, gas, San Rocket. Mr. Jaya Enterprises, maraming thank you. Gas, Tabaco City. BTS Pounds and High-End Computer Shop. At maraming maraming salamat and energy, solar energy. And ciao ko, word to the world, Alindeco. Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Gold Herbal Coffee and Sing Herbal. Ready ka na? Oo, 10 seconds lang. Wow. Aram nindo ang kanta, mga katitugan. So, pinabi na magula. Yun na ito. Basta naka-follow ka. Hanapin ko tabi ang pangaral mo sa Tana Bores, paki-follow naman. Or Rosana Osang Bo. Shoutout sa mga taga Kabangan. Purok ano yun eh? Ano yun, purok ano yun eh? Mga taga Punta Rawis, nagdadangog man, nagluluto, ginata na sira na may iba. Ay! Sira mo niya? Ate Beth, Maria Nenebet Saison. Good morning, love you. Salamat. Chanel mo. Ugbaw na ako sa regalo ni Ate Beth na siya. O, diba? So, Smart Bosque. Wala na. 2, 1, go! Kanta, kanta. 10, 9, 8,

0: si Erickson.
1: Ano na? Akin, hindi ka tukoy ko na. Oo. Ano? La, la, la, la. Tigbabayli ba sa Barailian? Ano? La, la, la, la. La, la, la. Si Ate Ami. Ate Ami, I miss you. Yan sa dati. Si Asa ko yung hairstylist dati. Good morning. Nagsimbag. Tama mang kuta, pero may nainot. Ay, Erickson.
2: Asa, good morning.
1: Iyo nga ni, nakadakop ka ba yung Akibarangay? Maski mausarano na, no?
2: Pag-abot ko na yung minuha.
1: May tigkasal na doon. Init nag-uran, may tigkasal na doon ang gurang. Joke. 10:46 ang oras. Pero okay lang yan. Chuman gararay, tamay barangay sa laka. O na ang hapon. Magra mo, ano nga yung ini? Mga ano? Asbo? Erickson. Hi, gabi. Nagtug Erickson. Where ka?
2: Yung barangay Tabaco City.
1: Ay, good morning sa mga taga Bayan. San Vicente Tabi.
2: Sa may simbahan, sa may waiting shed.
1: Good morning dyan sa simbahan kang San Vicente. May waiting shed. Oh, ano yung hapot? Ano yung hapot ko, ha? Nakatindog yung kambado mo, ta. Naka One Radio t-shirt tabi, uniform, radio uniform si Erickson. Saan ka nga ni Giraray? San Bisihan, sa May. Tama. Anong darahon? Bahay ko buta. Anong pang... Pero may ano pa ha? May man. Kulang pa yung leto. Ano? Lai. Bahay, kubo, kahi, ang halaman ay sari-sari. Singkamalong, iguana, sigarilyas, at mani. Sitaw, bataw, batuta. Ito! Tundol ka lang. At, oh, ano, aram ko na. Daratabi ka mo, ki. Daratabi ka mo, ki. Po. Ay, di, pakitang upo. Bring me upo! May upo baga ang ano, ang ano, ang bow. Magdarang upo. Pag nagdarakang upo, dyan sa may San Vicente, simbahan kang San Vicente, tapos yaon dyan si Erickson Tabi. Dyan siya sa may waiting shed. Ikarong magdalagan dyan ngunyan. Aba, aba, aba. Ika na. Ika na ang gana. Kisarong bilog namat ni... Kamusta? Kamusta ang ano mo, ang pagbiyahe mo dyan?
2: Mainit kasi bago, pag-abot ko lang nigdinang.
1: Oo, ingat-ingat sa ingat-ingat ingat sa natang mga init ura na yan. Yan na, kakapag-ilon, kakaay. Erickson, anong title kang kantang ito?
2: Iisip kong banana ito.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tigabailingan. Bako man touch by touch. Bako man touch by touch. Oo. Bako man siya touch. La la la la. La la la la. La la la. Ano ngayon? La la la.
2: May nagdala. Ano na?
1: Mga mati, mga matabaw ng onja na. Mga makas... La la la. Ining kapanahonan ko ining ano, kantang ini. Ay, tabi si mo. Kamusta ka? Anong pangaran mo?
3: Noel Biron po.
1: Noel. Tam.
3: Biron po.
1: Noel Biron. Noel Biron. Biron taong ka na, tabi?
3: Apo po.
1: 44. May pamilya?
3: Opo.
1: Oo, may aki ka na po, tabi.
3: Iguan na.
1: Pero ano po ang trabaho mo, tabi, Noel?
3: Nagpapadyak po ako.
1: Ah, nagpapadyak ka. Paano mo, tabi, naaraman na magdarang... si Sena Kando?
3: Hindi po ako sama yung nagbabakal po. Yan.
1: Tapos? Tapos kinagbabakal
3: po.
1: Ginibo mo ka nagbabakal ka. Dahil mo na, air.
3: Dahil po nagbabakal po ako. Nagkakaw po po yung gadig sa ano, sa
1: radyo. Saan ka nagkuhang upo?
3: Nagbakal po ako sa sindahan.
1: Nagbakal kang upo para madawan katukal kang manok ni Osan. Ang daba ng utak ka. Alag ni Noel. Noel! Kung niyan, so, batian na kung bation tabi sa mga kapamilyan. Kung padi.
3: Hindi ko po dyan sa ano po. Diyan po dyan si Ago po sa Opa.

0: kami dyan nung ikaw ang nagdalagan dyan. May darakang upo. Aangga na. Bilog na manok from sa... Congrats si Emmanuel. Eric, maura ganun. Kaskasa. Dahil mo talaga, anong oras, makatok ang swerte. Ano sa ano? Nagbakal da siya sa... Sa to. Ano po kayo ni... Construction, ano ito? Hardware. Sa hardware, na makusog ang radyo sa hardware. Tapos nagdalagan ko na siyang ko. Tamang-tama, haraniman sa nasaya, haraniman sa natabi siya. Man pala. Oh, sabi. O, diba? Ang swerte nga naman, ano? May mga nagdaralagan pa ko ta dyan. Ay, sayang, tabi.
1: Hindi
0: naman nakaabot. O, next time, Tabi Erickson, sabihan mo, magdyan na sa hampangan para madali na. Bye sa nananay, ano, pang Christmas gift sa imo, ha? Hello, Erickson. Erickson, taray kita dyan, sa katapusan. Tapos, siya nang pag-anaunta. Ano kaya? Siya na ngayon, pag niya. Erickson, ha? Hingingan mo na siya primero. Oo. Utik-utik ngayon, no? joke lang. Anyway, back to you, Erickson. 5 minutes na lang maparam na kita. Salamat ng mga sponsors.
1: Sa Barangay San Vicente, tapos sa Indok. My chicken house, my chicken nuggets, sila pa. Man, zap to na sila mababans. Boss, yung nakasampay ang tingatural sa cup. Bash cup with green, isip sa mga. Get Turbo Mix. And as sexy ka pa,
0: salamat, Erickson. Yan po mga katindugon. Abi ko si Indomie na. Sana tala kay Ken. Apat. Siya meto si Max Asul. Ang hapot. Tumatagal pa ba yan? Ay, daina. Hagad ng tabang dyan sa Drive Max mo na. Ayan. And syempre ang programang inatod man po si Cleanse Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Guard CMEV. Syempre ang may mga branches dyan sa Tiwi. Dyan sa may ano, sa may Malinaw. Dyan sa may Malinaw. Didi man po sa Tabaco, sa LCC Mall, Tabaco City Mall. Basud Branch, Bangkilingan Branch, Panal Branch, pinakabagong bukas ta ang Panal Branch. So dati Bagatabi, yaon po girari kita dyan. Nagbabalik tayo Panal Branch. May Tagas Branch din San Roque Branch. Sa Malilipot man tabi, dyan sa munisipyo kan Malilipot. And nag-aamunyan ang construction dyan. Ta nagre-renovate po kami kang Malilipot Branch. Abangan po ang pat na naman. Malilipot Branch. Kaya nagre-renovate po kami sa Diamond po nindo iyan. Siyempre, masunod ka na renovation sa ano sa San Jose. Po, abangan po nindo ang mga renovations kang manok ni Osang. Gusto ko kaya parehas ang design. Ha? Ikaw katang branch dyan sa San Jose, buda sa Malilipot, sa may kataning lang Municipal Hall, kang Malilipot, Albay. Okay? Title po kang kantang yan, Together as One. Mali! Iligan ko daw. May nailing na ako di... Alat mo na ha, madali. 6 ang oras niya ito, mga... Sana, uni mo na. Patira ini sa kuya ni Manay Lorna. Magali dyan ang ganda yung mga ito. Grabe naman yun. Oo, dali lang ha. Uni-uni muna tabi. Ayun na ngayon, suwi ka. Naghahanap, tinghahanap ko mga niko naka-follow ka. Si Romel man, nagsimbag man, duman sa messenger. At aday ka magparasimbag sa messenger. Duman ka tabi sa live ko, at duman po ang sirimbagan portion ha. Ang pagana mo na ini, ang winner ta, i-announce ko. Kahanap ko sa pangaran mo sa follower ko. Kaya kung dahil ka pa naka-follow, i-follow mo na para link tanigdi kung talaga ka ha. Madali lang. Uni na muna, Tunes, na pag... na-audyon ako. Kahanap ko ni ano? Ma-follow. Saya. Uni. Gang-amuklat bata. Amo sa tindahin. Nisay, mauti ka. Chismis man sa napala.

ang apwera po ka pag manage sa lahal, bawal ang daan murusot, murusot ng mga empleyado. Gobernador, buda pagpagirumdo mga katindugo na no balance billing na sa mga ospital kang gobyerno. Pag sinabi mong no balance billing, wala na kamuning babayadan ade, sa mga ospital kang gobyerno na pinagpapadalagan. May bago naman ngunyan si Gob Noel, mga tugang tabi, Arnor Noel Rosal. Ta kinahuro niya na so head of hospital kan duang pinakandakulang hospital Canalbay. Na pagdaipada tabi na pakaray ang serbisyo, magkakaigwada tabi ning reimtas.

ang pila dyan sa National Food Authority, di nagbabago. Una ko baga, naglaylo na dugon iyo na naman. Bata, inabot nin uran.

0: mga tugang, so mga nakapila dyan, kay rakan mga senior citizen, ano?
1: Hala, hindi lang.
0: Kunya na, bungugo ng maray mga katindugo na nenepe. Grabe na ang padusa sa mga nagtitiyos ng kababayan. Ah, National Food Authority, buda iyan na, kuyan, inihong, ano nga niyan, so food terminal. No na, nakamusensya. Ba't kan alkalde kan syudad, napabugtakan dyan yung canopy. Abo man hindi pabugtak sa loob sa mga canopy. Tangani na, sa mga parabakal dyan kan bagas, nindo. Ha? Dahil man kuta na magrabi kang init buda o urano, arog ka na uminuran. Marasa pa.
1: Hala, tira.
0: Oy, sa National Food Authority, tabi, ano naman ang kamo? Dahil nindo kaya na riparuhon tabi ang mga kababayan ta dyan. Nangani, ang sakripisyo pa sa pagbakal ng bagas, ano na, ano rural daw na sa nakitang arog kayo ni?

0: Kaso bagong aga na gampang mga katindugon sa mga miyembro sa media ang CSWD o headed by Ma'am Jen Mayo. Para simbagon, so nagkakaperang issue unong sa educational financial assistance na nag-viral kan mga nagtalikod na aldaw ta grabe man supila dyan. Pigtawanan linaw mga katindugo na wara po ki-referral. Taarog kan so nag-comment duman sa satuya ka nagtalikod tang mga programa na pig-priority da so may referral. O piglinaw mga katindugo maski si Mayor eh. Napasimbag sa isyong iyan. Nabaka ngayon sa hutan kita digdi, ang LGU, ang opisina kang mayor's office na nag-refer kita ni mga aplikante. Wara ngayon yung katotohanan niya.
1: Hala!
0: Naabutan pala ni mayor ka nagtalikod na bula na niyaon duman sa taas kang city hall nag-fill out ng mga documents ng mga estudyante. Yan nahapot ni Mayor kung natatrayaon duman o tigsugo da dyan sa opisina na duman magano mag-submit o pinababa ni Mayor tabako ngayon anigisa mo yan trabaho. Diretso ngayon ka mo duman sa CSWD. Taduman ngayon yan.
1: Hala!

0: Ano pang iya sir ang mga marahi na bareta ngunya? Wala namang gayong marahi na bareta di. Sa Banuaan kan Malinaw, traita naman ka istorya si Mayor Shikapos Bilo kan Banuaan ng Malinaw. Iniunong tabi sa pigpost ni Father Nori Alparse, dating konsyal kan Bakakan. Sayang na-discovery na so karigusan dyan mga tugang sa amateur. Dati daa, paliog ang tubig dyan. Ngunyan, patikab na sa mga tugang. Oh, patikab na sa nadaa.
1: Hala, di lang.
0: Maapod kami dyan sa opisina mo, Mayor Shea. Budaan na apunta, hagadan ta si Mayor Shea. Tang aram ko, hagadan ta ng reaksyon. Tan sabi po mga katindog kung may naka-istorya kay Father Noli Alparse na baka resulta na ni kan ginigibong drilling dyan sa may pating an kan Malinaw sa pinagahanap mga katindog na source kan geothermal. Oh, tapaubos na sa source kan kunyan, inihong, ano ba yan nga ni ang pigukuanan sa Erarom, Sir Chief? Kan mga pigo convert into power, ano yan? Alingwang ko na sa term kaya yan. Steam, yun, tigi-steam ba kaya yan? Ngunyan, iyan mga katindugon ang pinag sasabi kan iba na mga residentes dyan sa Malinaw. Garuman iniso issue kan Pax Silica. Tama ito? So Pax Silica mga tugang na dahil nga ni aram ni Vice President ko anong Pax Silica. Garuman araw kayo ni aram ni doon Pax Silica. Pag pinatindog doon ang mga katindugon sa Pilipinas, ano ni, makonsumo ni kadakol na enerhiya, pati tubig.

0: Kaya maapektaran ngayon sa tuya ngayong kabuhayan, lalong-lalo na sa mga nakapalibot ngayon dyan sa papatindugan kang pagsilika. Posible ngayon na mawaran yung supply ng tubig ang mga residentes kasi sa tubig ngayon gagamitin kang pagsilika. Siring man ngayon sa kuryente, magkakaproblema kasi dakula ngayon na pangaipuhan sa supply ng kuryente. And kuyan, ining kaipuhan dyan. Pag-imagine ko garubilog na isla kan San Miguel o sobra pang katindugo ni pinang mga residente sa niya on dyan. Waro kang kadakol ang posibleng maapektaran. Alas 11:17 na ninuddo. Diyan sa natabi mga circular at sa tuyang mga tema diyan sa teknikal. Sir Chief, Sir Manny Almoguera, Sir Chief Ed Bornilla, Ed Bordeos man ini, sagod kita alas 12:30 manoy, manay.
1: Hala.
0: Pasalamatan ta ang katuwang ta ng mga sponsors sa programa ini. Maraming salamat sa Tabina si Store. Oy, speaking kan Tabina si Store. Alamat pa lang ta, naimbitaran ako ni Ma'am Yoli sa kanisa Rocky sa birthday ni Cha Karing Burse. And ina ni Ma'am Yoli. Kabot kami duman sa Kumon kan Sarong Aldao. Maray na pagkaw to dyan sa mga taga-barangay Kumon kan Tabaco City. Belated happy birthday sa imo, Cha Karing.
1: Hala, tira.
0: Dating barangay kagawad dyan sa barangay ko mo.
1: Hala, tira.
0: Nagkabiryo man da sa mga barangay officials na kay Riba kay ni dati ni Cha Karing.
1: Hala.
0: Ige.
1: Hala, tira.
0: Subanggima, nakaabot ako dyan sa Taanawan. Tigta na ako so istada dyan ni Ate Bet, buda ni Sir Boy. Abot ako duman sa Taanawan.
1: Hala.
0: Kay Madam Maria Nenebet Saison, buda kay Sir Boy.
1: Hala, tira.
0: Aray na unto dyan tabi sa mga taga-taanawan kan malinaw albay.
1: Hala, tira.
0: Ege, pasalamatan ko na mga sponsors ta and tabi na si Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Maraming thank you tabi. Kon kamo po nangangaipuhan ni mga paninda sa mga tindahan nino pamparambong. Gusto nino magkaiguan ng many grocery. Diyan na ka mo magbakal tabi sa Tabina si Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Araniyon sa May Food Park ang sa iyang pwesto dyan.
1: Hala, tira.
0: May best kape dyan. Yaon dyan so gold, so green, so black, buda so original.
1: Hala, tira.
0: Tabina si Store, yan po pinamamahalaan ninda Mr. and Mrs. Rocky and Yoli Tabinas.
1: Hala, tira.
0: Ay, pakabakal nindo nin best kape bouquet. Darahan na dyan. Best kape bouquet man sa kuya. Best kape, pag-ibon nindong best kape bouquet. Magururang man kamo.
1: Hala.
0: Darahan na nindo dyan tabi. Sa darahan na nindo dyan sa Rone Bio Barsaga Flower Shop. Murag yan mag-ibon nin burak na pang regalo. Rone Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala. Tira.
0: Sa ano man espesyal na okasyon, arog po kan mansary, weeksary, anniversary, basta burak na pangregalo, dyan ka mo magpag-ibo.
1: Hala.
0: Mura gunyon mag-ibo nin surprise bouquet, money bouquet, buda chocolate bouquet.
1: Hala. Tila.
0: Dyan na diretsyo na sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Purok Dos, iyan kan San Antonio.
1: Hala.
0: Ay, Purok Dos kan San Antonio. Divino, ano na mamaya ini?
1: Hala.
0: Hindi hiram buhay ini sa maba ka na, papauno. Dyan sa Divino Rostro.
1: Hala. Tila.
0: Ano mo nini ta? Tama sulaog kan isip ano. Iba sunang luwas ang imo.
1: Hala. Tira.
0: Ang birang buhay sa maaba ka. Hanapo nino si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman ang switch cellphone and computer repair shop. Abida kung sa'yo naman yung makaabot ang switch.

0: Bait sa nakita, mga tugang gigipo sa laog ang programa. May sarok pa pala na branch and kunyan and switch sa cellphone and computer repair shop. Diyan yan sa Kalabaan Kanto, kan Siga Avenue. Pasiring bagay dyan sa may simbahan ni San Juan.
1: Hala.
0: Ay, ang pangaram pala dyan, switch.com gadget center.
1: Hala. Tira.
0: Yan, sa Indapa yan.
1: Hala. Tira.
0: Diyan sa Kahilera po kan 7-Eleven.
1: Hala. Tira.
0: Siyempre pa, magatugang katuwang taman ang balayo, gravel and sand. Basta baybay sin gravel sa inyong kaipuhan sa pagpapag-ibo ka sa inyong mga mansyon. Manoy, manay, pinagre-recommendar ka ang programang ini ang balayo, gravel and sand.
1: Hala, tira!
0: Basta baybay sin gravel, balayo, gravel and sand na kita.
1: Hala, tira!
0: Kapartner naman sa paghatod ka mga impormasyon, ngunyan pong aldaw.
1: Hala, tira!
0: Katuwang man kang programang tirador sa uno.
1: Hala, tira!
0: Si City Councilor Roy Bon Imperial. Mr. Matik-matik sa serbisyo.
1: Hala, tira!
0: Matik na.
1: Hala, tira!
0: Sa publiko.
1: Hala, tira!
0: Di ko kaya na ako susunod na itataram ko. Serbisyong Matik.
1: Hala, tira!
0: Kagawad Roy Bon Imperial.
1: Hala, tira!
0: Kiringman, si City Councilor Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala.
0: Tandaan Riner Burse.
1: Hala.
0: Tandaan Riner Burse.
1: Hala. Tira.
0: Kiringman, si Honorable Mayor Shigapos Vilo kan bagong malina.
1: Hala.
0: Happy sa nasabi ni Mayor Shig.
1: Hala. Tira.
0: Honorable Mayor Ray Bragais.
1: Hala. Tira.
0: Serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala. Tira.
0: Tabaco Rising, sabi ni Mayor Ray.
1: Hala.
0: Yan magtugang na board member. Si board member Carol Siga. Si board member Vic Siga Jr.
1: Hala. Tira.
0: Pagriparo, as in servisyo mga katindugon.
1: Hala.
0: Sa mga taga Premier Distrito na po nagkikibrada, pon ka ito sagkod sa ngunyan. Siga man gilayon.
1: Hala. Tira.
0: Alamat tabi board member Carol, buda kay board member Vic Siga Jr.
1: Hala. Tira.
0: Fight.
1: Hala.
0: Tira. Katuwang taman si incoming barangay captain Manny Almuguera kan Marirok. Yun na ini promote ko na nila.
1: Hala. Tira.
0: Para documentary stamp naman sana pala ng kulay. Apaligas pipa o garing ni. Ano yung sigurado na? O kung ikaw mga kandidato, pwede ka na mag-sponsor rin sa programa. Urawan may hurwalawig ka pang panahon.
1: Hala. Tira.
0: Namadangog sa ere. Urawan na ipapigbabawal kan Comelec.
1: Hala.
0: Kaya pay.
1: Hala.
0: Maray na pagkodto, Edgar Buragay.
1: Hala.
0: Diyan sa San Lorenzo Burak Street, nagdadangog sa programa. Salamat. Salamat po sa pagantabay. Siyempre, sa gabusan nakatutok sa programang ini. Kay kunyan, dyan sa Tagapanal, kay Conchita Bien Esteban. Tirahon ta ba? Kanong tirahon ka, di ba?
1: Hala.
0: Clara Kagoko Rimonte, kay Janelin Camo, good morning. Kay Christian Macenas, maray na pag good morning. Ariel Art Burlagdan, libre palan ang laboratory dyan sa Siga Hospital. Nata, pig-repair paninda sa ibang hospital na mahalon ang lamps, pati bulong, babakalon mo pa sa luwas. Buda libre da ang dialysis perma, bayad ka sa doktor. Para sa access buda sa materials daan natin kay. Pakihapot legal ba yan? Tagaridakul na hokus-pokus yan, lalo na sa bulong, laboratory buda dialysis. Taod-taod yan.
1: Hala, tira.
0: Pag-restoryahan tayo yan dyan. Arman Bunagwa, shoutout na tabi dyan sa Bunagwa family, sa Buang. Tayaon da dyan siya sa Rizal. Nag-ano ka dyan? Magbantay kay Jose Rizal.
1: Hala.
0: Dahil naman nandyan mahali. Kay Manay Shirley Sikel Sirano. Maray na pagkaudotabi. Naglinog da. Pero iyon naglinog. Pero maluway man sana sa may party po kan bakakay. Lisa Bitito Rosalejos. Maray na pagkaudotabi. Rihina Burlagnan. Kay Amalia Borromeo Tan. Maray na pagkaudotabi sa gabos sa mga taga-barangay Suwa. Maganda si Inday. Maray na pagka-morning sa imo, Inday. May concern lang po ko. Ang sako pong aki, nagkaklase sa mahapot lang tabi ako, sir, kung tama lang ba na ang pigpag-ibukan sa rong parent president, tapos yung maestra na nagpipirit na magbayad na kang classroom project, tapos kung ano pa ang pigpapabakal.

0: centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plant para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
1: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
6: All right, mga tugang Boltada, tulos kita dahil ko na pagpapara taon-taon doon pa mga katindugon, ano? Tana sa ibong na rin niya na ang alkalde kan Malinaw Albay. Mas maray na siya mismo mga katindugon ang makapag taoning linaw. Unong digni sa naging post kan nagtalikod pong aldaw ni Father Noli Alparse. Nagkararay gusto man sa amateur. Puminababaw na da sa tubig. Ang pignataong rason mga katindugon kan pagparababaw kan tubig dyan, so drilling dang pinagsasagibo. Kaya ang sabi ni Father Noli, dapat kayo magsagibo ng pag-imbestigang LGU kansang gunian bayan ngayon kan Malinaw. Dahil ito na parahalo yun, ani masimbagan tulos, nasa ibong na linya, mga katindugon ng alkalde, kan Malinaw Albay, si Mayor Shi, Mayor Marina Pagkaunto Tabi, live na live po kita rin sa programa sa One Radio Tabi.
4: Okay, Marina Agatabi, Sir Ed. Opo, Marina.
6: Salamat po ah sa pag-paunlak ni interview, ngunyan pong pagkaaga. Hagadan ta ka lang po, Mayor, ni reaksyon. Nabasa mo naman gayon ang kabilugan kay ning Ruhalawig na litanya ni dating konsyal kan Bakakay si Father Noel Alparse ta nagkarigos diyan sa amateur. Ano man hanggang po ang nangyayari? Anong katotohanan kay ni Tabi?
4: Tabi, Sir Ed, di ko ba nabasa gabo sa detalye.
6: Uh-huh.
4: And ang hapot-hapot man po ako dahil kasuhapon nagkarigos man duman sa akik ko.
6: Uh-huh.
4: Sa amateur. Yung manangga nagbawas so
6: level kan tubig.
4: Tubig, level kan tubig kang amateur.
6: Uh-huh.
4: So, alam tabaga po, siguro, bako makita masyadong sa technical, kung uh-huh. ano talaga ang pinaka reason,
6: uh-huh.
4: ang alam talaga yan, dahil nasa ano kita kang El Nino.
6: Uh-huh.
4: Kasi bako man nga nilang, iyan sa ng amateur, ang nagbawas
6: o
4: nagka-problema. Pati ang samuya mga source, dahil bako lang po duman sa barangay Jaro kami nagbisita,
6: uh-huh.
4: so source uh-huh. me po kang cluster A, masipi, lalo cluster was po subi.
6: Mm-hmm. Uh-huh.
4: Uh-oh.
6: Okay. Pero tumpik sa geothermal drilling dyan, Tabi. Isa na lugar yan, Tabi.
4: Actually, igwa po kita talaga ki exploration, study po, na nangyayari po rin sa Banwaan ng Malinaw. PGPC po, nagigibo po ka ini.
6: Mm-hmm.
4: Sa ngunyan po, poong kang January, dahil po kinangyaring drilling
6: mm-hmm.
4: or paghihiro kang mga ano. Isa po sa indang ngunyan na pag-adal.
6: Okay.
4: So, exploration po nila na pigigibo po dyan sa Bulod ng Malinaw.
6: Mm-hmm.
4: So, di ko maikukonek or bako akong tawong mag siguro para magsimbag po ko yan. Kung may relasyon po talaga ang pagbawas kan tubig dyan po sa amateur, itong pagigibo po dyan sa barangay Sugkad.
6: Sugkad, okay. Ta, okay. Napundo
4: kasi
6: na pala.
4: Kasi po nyan, ista po sa indang ano.
6: Kaya mangalas ka di. So, actual na nag-ooperate, di ki isyong arong ka ini. Ngunyan na stop sa operation, may arog kayo ng insidente. So, dahil ito, maikukunektar tabi kaya, Mayor Shea. Taday man kay operation.
4: And besides, basi po naman sa barangay Bulang.
6: Opo.
4: Sa barangay Ugub. Wala po naman kay pigigibong drilling.
6: Okay.
4: So, so far, naghubas talaga po sa samuyang mga source.
6: Mm-hmm.
4: So, siguro, ang mga ano ko lang po kayo. Ito lang ang nangyayarang El Nino po.
6: Ayun po.
4: Kaya buda, siguro,
6: Buda ba ko lang sa ilo nga ni, sa may buwang, ganun din ang problema sa buwang. So, mga tangke kang tubig dyan sa buwang, naghubas din. Baka sabi ko may connection pa din sa ano, sa aktibidad kang mayon. At haranihan man lang magaan malinaw, di ba? Magkaranihan lang po tabi mayon siya.
4: Tabi. Baka ayaw. Saro pa po iyan sa lason man po.
6: Ayaw.
4: Dahil sa nangyayaring araw kaan.
6: Ba, maparikid kayo, padalan kan babi mayor sa nangyayari. Adi, mapariparo ta sa mga...
4: Sir, eh, baka man ako ano dyan.
6: Po.
4: Sa technical day ko, kabisada ang mga bagay na ayan. Basta ang maisasabi ko lang po ngunyan, starting po January, wala po kay nangyayaring drilling po dyan sa taas kang bulod. Bago man po sinda
6: ma-resume,
4: nagpapaalam man po digi sa LGU.
6: Ayun po. Anong project na, Mayor? National government po yan?
4: Opo, actually, yan, national government po yan.
6: Opo.
4: And iwa po kaya na presidential decree na dineclare kang taumpang ano, na sarap po ang Malinaw sa reserve po para sa araw po kainin.
6: Okay. Naka-reserve na pala. Naka-reserve pala niyan. Ayun. Ayun. Pero mas maraming girari adita. Mapahiling tatabi Mayor Shi ang kunyon dyan. Maka-inviter kita ng mga geologists manangat kung napapaano. And aram ko, Mayor, yan din ang sarong sa problema talaga nindo dyan sa Banwaan kan Malinaw, ang tubig. Okay. Kansarong aldaw, nagparasyar ba? Sa itong barangay ka mo nagdumantabi?
4: Ang ito pong din naman may barangay Charo, additional source po ito.
6: Opo.
4: Pigaapon bitabi itong cluster A. Uh-huh. Ang cluster A cover po kayan ining sentro kang Malinaw.
6: Uh-huh.
4: So pag naipalagos may maayos may po ito, makonect po ito digi sa linya kang Tuliw, Labnig, Tuliw. Master po ito sa Awang, Labnig, Hapdan, Tuliw, poblasyon na po, dordiretso na.
6: Iyan, may mga cluster-clustering man palang kanlinya kang pinagkukuanan ng tubig dyan.
4: Mm-hmm.
6: Ya, kumusta ang tubig dumantabi, Mayor? Ika mismo, nahiling ko, nagbabalyo kanin salog.
4: medyo nagbawas man po, pero nga po mga may tubig magraray po na nagano. Kaya sabi ko ko in kaso po na i-connect mi na inito di sa linya kang labnig, pasirin po di sa sentro. Dapat siguro magkaigwan disiplina talaga po ang tao. Maski sige tan dagdag ki additional source ko ang sa baba na indisiplina yung magraray.
6: Oh, pawagawa

0: kan tubig tabi oh, mayor yeah. si may mga metros yeah, naman kamo dyan mayor arugig sa tabako ah. baga may mga meter kami na pagkada bulan magbabayad kami tabi dyan sa Malinaw igwaman
1: actually igwa talaga po tabi uh-huh. kaso ang tao medyo ang iba mga madudunong uh-huh. so actually ang pigibo po kang water system kang opisina kang water system pag mapakonect po sinda kaya po talaga po magbakal sinda kimetro tanay mm-hmm. po yan sa pondo tapos i-connect po sinda magiging saro po sinda rehistradong ano po kang water system
0: uh-huh, na para dapat, gamit kang tubig so shoulder mo na palan kang ano kan mga kang, gustong magpakonektar kang meter ninda
1: opo
0: tapos an makonektar so kunyan man ining taga
1: water system
0: man kan banwaan ning Malinaw tabi mm-hmm. ano ang bayad kay ning tabi mayor kung ano kadakulan tig babayadan nin
1: kunyan nga ni ang nangyayari buro 20 na lang bulan ay para to single po sinya
0: kaya gayud man ano tiwala lang ano na hababaon ng tig babayadan
1: oo mapagalon po mag manihar mm-hmm. pag araw ka talagang siyempre nagahaloy nag-depreciate man po sa sato yung mga existing
0: uh-huh.
1: di na kita kinakuko ang kimpundo sige uh-huh. tang halat na hali sa nasyonal uh-huh. sa congressman hali sa province ayo
0: uh-huh.
1: naman tabi sir
0: sa dayo to ng Malinaw correct
1: 20% me uh-huh. so dahil man pwedeng iubos me
0: uh-huh.
1: labo sa water system tamay pangangaipo man sa ibang uh-huh. sektor
0: uh-huh. buda sa dayo to nalang bagaan banwaan kan Malinaw uh-huh. tabi uh-huh. mayor si
1: uh-huh.
0: oh, kaya uh-huh. masabutan kan mga kababayan uh-huh. tayan sa Malinaw na ang pundo
1: kaya nasa public hearing na po so SB kambagong ordinance sa water system
0: mm-hmm.
1: may pero daw masyadong alam ka may tarifa na po talaga pong
0: ihagadon
1: so masasabutan man po siguro yung mga consumers po sa Malinaw kasi
0: tama yan.
1: Yun nga po so maintenance
0: yes.
1: Then habang nagdadakol po ang tao syempre ma-additional kitang source
0: opo.
1: So saan po umakompondo para sa additional source
0: yan tama nagdadakol ang consumers kung ang source mo sa Roman Giraray talagang mauubos
1: opo, actually tabi Sir Ed, ilingali po sa Jaro, pondo po iyang kang probinsya.
0: Uyugon mo iyan, ano?
1: Oo. So tinawang kami kang probinsya, kang time pa po ni former Governor Grex.
0: Grex, oo.
1: Oo, iyan po iyan. Then ngunyan, siyempre, day enough sa pondong tinaw sa Muya.
0: Naghahagad ka so, naman yung panibago.
1: Sa LGU.
0: Ah, sa LGU na.
1: Oo, sa LGU. Pigsurusurug po may. Kaya ngunyan, baka maidagos may na po. So yun, ang pakiwurong po lang, sabi ko sa water system na opisina, kung pwede, masisikita ang paayos kang source, dagdag kay source. Kung ang sababa kang tao, dahil sa matawang kidisiplina, sayang magrarep po kaya na patrabaho, tanga iyan na bago.
0: Buda kung ang koleksyon tabi, Mayor, si ababao nun, paano yun? Di ba kaya isambutan kang mga taga-Malinaw?
1: Na ang nakukulik. Probinsya, kasi tinawala po kita. May iba man na munisipyo na nga ipo kang punong probinsya, pako sa Malinaw.
0: Iyo po. Talagang magsusuprir ka mo kang problema dyan pag ang tao din ang kadisiplina. Iyo. Kaya tama man iyan na medyo halawi ko na ayugon mo buro 20 ano harayo ni di sa muya sa tabako ata 400 plus na minimum digdi
1: ang ito ko tabi ang purpose ko ta kang metrong itong piglalag mi sa idag hinarali po kang mga consumers ito nga ni na maimbiteran ko ta so pagpapalabo ano kanina kan tubig disiplina po sinda makupo ko ta so makakolekta kita ko. Nganing suharayo man na barangay, matawan
0: maabutan man. Iyo.
1: Maabot. Uh-huh. Kaso ang iba talaga mga maduna, ang pakaputol, pabalik na naman po ninda.
0: Mm-hmm. Naku, mapagal ano?
1: Mapagal.
0: Mapagal ang pagsuito tabi niyo. Bata yan ang problema na yan, minana mo naman sa nahaloy ng panahon. Sagkod ngon yan, iyong manggirar ang problema. Iyo po.
1: Ang time na ito po, na siyempre kulang pa man ang nagkakaipukit tubig, kulang pa ang tao. Magayon pa ang servisyo kang tubig.
0: Iyo po.
1: Siyempre na habang nagahaloy, nagde-depreciate naman, nagdagdag na ang tao. Di siya, kaya po ang tala na makipanipa akong pondo.
0: Iyo.
1: Di paano kita makakaong pondo, alangan mag-utang po ang lokal na gobyerno para lang dyan.
0: Iyo, oo. So, mapagal man pala
1: kasi
0: ano?
1: Mapagal ang ibang basic services tapo maapektuhan
0: na mapagal ang pagburo budget kan sa dit na budget kan sa dit na munisipyo kaya importante na nakakasabot ko ta na ang lambang mga residente sa di punta mayor siyan banwaan kan Malinaw bastante talaga ko ta na sa source of water
1: ayo totoo po yan
0: yung disiplina lang talagang kaipuhan
1: iyo
0: tabi nako po si
1: kung kaipuhan din masabutan din na kaipuhan talaga magsingil man po kami dahil po diyan
0: ayo iyo ang pinakang magayon diyan mayor siguro talaga side time na magkunya na din kamo ng tamang singil para makaimposar ng disiplina sa mga residentes, di ba? Kasi pangaipuan yan, yan tubig eh. Sagkod sa pigpapabayan yan ka mga residentes, dapat tarabang-tabang riparo. Kung sa barangay nga ni Gatabi Mayor, ang pinakang maray kayan, di ba? Barangay mismo magriparo din na arog kayo ni ang tubig tadigdi, di pagparasarayangon kasi.
1: Yung nga ni Tabi, tama ka Tabi dyan, sir.

0: Kasi ikaw kami mga barangay na bawasa. Oo, ngunyan, nagpapareklamo naman po sa mga konsumidores sa indang barangay. Ta, di nga, yun nga ang sabi ko, dahil man nagsisingil ang mga barangay.
1: Iyo.
0: Ngunyan, nagdadakul na ang tao na nangaipo sa barangay na iyan. Mm-hmm. Hindi dapat ma-additional lang source.
1: Iyo.
0: Maayos na ka mga pipelines. Mm-hmm. Ipaano, sa insindama ko, ang makipondo para sa pagpaayos ka ito.
1: Mm-hmm.
0: Kunda yung collection talaga po.
1: Correct. Mm-hmm. Mga pipelines na ruluma na din, tahaluyo ng panahon, alangan mampabaya na sana ito. Nasagkod sa magkaralapa ng dagos.
0: Oo. Kaya dapat sana masabutan mo yung
1: katao. Iyo.
0: Kaya ibang po sinda gagabate na maray.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Hababaon. Hindi nga ni sa tabako. Sobra 400 ang kunyan. Bulan-bulan. O yaw, yaw. Gano para dyan pala sa indo 20 pesos.
0: Puro 20-20 na sana po.
1: Maringan ito.
0: Pero ngunyan, Sir Ed, ikaw kayong bagong ordinansa na medyo nagdagdag naman po.
1: Tama man
0: yan. Pero sana masabutan po ninyo
1: yan. Sigurado ako na kayang sabutan yan kang mga residentes kasi alawig ng panahon. Ang padyak nga hindi sa tabako. Mahal na ang singil sa yung pa daw na tubig na pangangaipuhan, bulan-bulan, di ba? Dahit na bagay. Ang mineral water nga ni pa nagpasiring ka sa SM, kamalmahal, ang bayadan.
0: Ano ka po, 20 mabagal, 50 baga tabi.
1: Yan, 50. Samantalang yan sa mga residentes, 20 pesos, sambula na. Yugod mong diferensya yan, dabi mayor siya. Kaya sana masabutan kan mga taga-banwaan kan malinaw na iyan, ginigibo, bako kapritsyo ko di para mapakarhay. Ang serbisyo kan tubig dyan sa banwaan kan malinaw tabi.
0: Tama ka po dyan.
1: Okay. Sir. Salamat at least na sabutan
0: tayo. Salamat man tabi.
1: Arog pa kayo ni tabi mayor na talagang naguhubas sa tubig, di ba? Hindi nga rin do. Kaya, importante talaga na nagsisinarabutan ka buda ng tatarabangan dyan sa banwaan kan malinaw. Okay, salamat at least na kuha ko tabi mayor ang kabilugan na detalye kan manugod sa bagay na. Salamat tabi.
0: No problem.
1: Salamat
0: po
1: mayan si Mayor Si. Opo, si Mayor Si kan banwaan ng Malinaw mga katindugon tabi, ah. Yugon mo ya. Baratuhon pala ang kunyan diyan tigbayadan sa banwaan kan Malinaw sa tubig ano? 20 pesos sana kada bulan. Pagka sinurti nindo dyan, halawig na pa nun. Buro ba yung tesa ng singil sa indo? Kaya pipa ba yan masan ano? Lalo kung libre gayo dadi? Lalo kung libre na yung bayadan, pipa ba yan sana nagwaga-waga gayo sa gilid? Kantinampo na. Kaya tama ito na magsingil na, nin tamang singil, tapos obligaron ang kada harong na magkaagnin metros ninda. Kasi makokontrol mo, madidisiplina mo mga katindugon ng mga paragamit. Bako niyo, kung sige sa nakaan ang gamit, tada yung nagpapatak duman sa metro ninda, dahil yung control, pipabayan sana. Pero pag aram ninda, bulan-bulan may bayadan kita, mabayad ang tubig ngayon. Dahil nindo, maski sa harong baga, tutugunan nindo sa mga kapamilya nindo, dahil pagpabayan ang gripo na nakabukas ang bayadan ta sa tubig, magulpihon. Bako, nadidisiplina mga katindugon ng tao. Kaskason sa natumalibong ang orasan talaga ngayon si Red. Iyo bagayli nga na ho, alas 11.50 na. Dahit na naman matukar sa ibang isyo. Kay Nena Palanas Bubis, Marina Pagkaudto Tabi. Kay Julius Bungalos, good morning po si Red. Pa-shoutout sa tugang ko na happy birthday kay Ronel na Bungalos. O speaking kan Bungalos, Bungalos ba ito si Tatay Rogelio? So nagdigdi sa muya sa One Radio. Nagtao mga katindugo nin ayuda sa saro sa kay kunyan kay ano na nga nito kay Rachel Prima gaga din tabang pambakal mga katindugo nin medisina kan sa iya pong mister buda pampalaboratorio pambayad sa laboratory ta naghali jet mga katindugon sa Siga Hospital kan Sabado ang tinaong reseta buda request for laboratory sa kabaga. Mabingay nga sir, may bulong buda libre ang laboratory. Nga pa uno nga yan.
2: Hala,
1: libre baga ang pagtaram? Libre ang pagpagibo ay libre. Ano ang kunyan, inihong barato ang pagpagibo ng tarpuli.
2: Hala,
1: pampasigil sa mga ospital. Kaya murag man ini si Tatay Rogelio kan Marirok. Nalingon ko sa apelido ni Tatay Rogelio kung Bulanyos ito o Buhulano. Bulanyos. Tatay Rogelio Bulanyos ba yan? Bulanyos o Bungalos. Lingawan ko na lugod tay. O para dangog ko ni. Para padyak, saroy niyong para padyak. Duminig di sa bagong aga mga tugang. Tasusaray-saray niyang sinsilyo. Pigpanaunya digdi kay Rachel. O, kay Rachel Prima kan Barangay San Ramon. Sana nakakuha man si Rachel kay pandurudagdag sa pampalaboratorio kan sa iyang mister ano po.
2: Hala.
1: Dahil na akong update kung nakaabot duman si Rachel sa opisina kan alkalde, tapi paduman ko ito para madagdagan su pambakal, buda su pampalaboratorio. Ige, tapag-restoryahan taan taod-taod, taan sabi kan gobernador, pagkamungya dahil dyan tumurultol, kan servisyo nindo sa hospital, marigudun kita. Balasahan da, sabi ni Mayor. Babalasahan da sa mga kuyan dyan, inihong empleyado. Oh, maray man yan na magkaigwan yung balasahan, mga katindugon tabi. Kung yan ang pinakampaagi para... para mapakarayan serbisyo di gibuon ano balasahan di uni o pag nagkaigwanin balasahan mga tugang halimbawa example na lang so inihong empleyado kan Siga Hospital ngayon tultul nagtatrabaho binalasa mo pinadala sarong hospital kan gobyerno ma na pagpapadaragan kan probinsya tapos inassign mo digdi so dai man nagtatrabaho problema man gila yo iwan gano binalasa mo. Binalasa mo sana so yung sa tao na baka makaimposar ka ng pagdidisiplina. Diba? Kundi kung hanapan talaga ng maray na solusyon mga tugang tabi. Ay, malay man, tanagaan tabay si Rachel na prima. Pipabalik da siya. Okay, sige. Balikan mo, ta ngani na maayudahan ka. Lorito Luna, senyor, maray na udto tabi si Red. Always nakatune in sa One Radio, sabi ni Julito Casil. Jen Abrera Christian, kay Amalia Borromeo Tan. Maray, may hapot lang po ako susaro, kaya nagpatabako kami. Sir Ed, di bali tulog kami, saro po, nagbaba sa San Vicente, tapos binalok ko lang po subayad akong kay mama, tapos dae na kaming barya, tinao ko 500, unilis ako 400, di tulos ang gatos, pasiring ka mo sa San Vicente. Kung tulos ang gatos, kung 25 dapat sa iwi, mahalon man ang gatos. Ako na 25 na sa nahali, sa'yin ka mo hali. Uy, Amalia, sa'yin ka mo hali, pasiring ka mo, tulog, nagbaba sa San Vicente. Pataba ko, sa'yin ka mo hali, nagbaba ka mo sa San Vicente. Ta, 400 sa sana suli. At pigtutugon na ka mo, pagka ang singil sa Indo Palabaw, iusip nindo sa Public Safety Office, sa ngani na magkadirisiplina ang mga iyan. Sabi ni Derp Kuya, maski sa inma, nagubas ang tubig, di sa mo, nagurubas man, tiwi na agas. Awi yun. Talagang, kunyan, ano, ay may epekto si El Nino. Marino to tabi, Sir Ed, magkaunt tabi, shoutout si Kuya Ding, Lulit Bukeo kan Sagurong, Brito family kan Pawa, and De Los Reyes family kan Fatima, sabi ni Maritis Brito. Apotado siyor, kung natadae ka, inimbitaran kang piyesta, nahiling mo naman si Usla Uno. Kunyan ay ni out of context man niya. Ano, ano tapag imbitaran man ako ni Mayor? Ano, special ka ngayon tao? Cheryl Cano, Marina Auto, maiproduce na daw loads kan defense team. Ining mga beneficiaries kan confidential funds ni Inday. Sina Mary Grace Piatos, Fernando Timpsmichi, Chiriano. Ayos ang listahan mo, nagkakuruha mo ba yan ni Uslo nun? Matindi ka talaga.
2: Hala, tira.
1: Si Chippy, McDonald, and etc. Ayugod mo mga ngaran ni. Happy lunch time, sabi ni Dena Perez. Si Eleanor, Bonsa Pitapit. Si Red, 20 pesos, warang bulos po. Paano nga ni magbubulos na dahil nga ni nasagad-sagad na su burabod din doon dyan? Sa Malinaw. Aside sa sagad-sagad na ang burabod din doon dyan, may mga... iba pang residentes dyan na pipa ba yan sa nanagwagawa ang tubig tabi Eleanor Bonsa Pitape? Kaya talagang waraki mangyayari.

grabe da ang pakarayon, ang linya kan tubig, bata da ikibudget ang LGU kan malinaw. Maubos ngaya, ang pirak takon puro na sana dyan sa tubig, paano man sa ibang serbisyo? Paano man sumahagad pambakal ng bulo? Saira, kanulyo, paano na ngayon so sa educational program? Kaya dapat pagkakaniguon so kantidad, o kaya ang maray dyan talaga, magkaigwa naman kamo ning rate pareho digdi sa Tabaco City. Na ang tubig, kami baga digdi sa Tabaco, igwa, mangki problema, maski nga ni sabihon mo nagbubulos, yan nga ni sa San Carlos, may schedule. Kan tubig, bayad kami bulan-bulan, sobra sa 400. Pag alas 7:30 ng banggi, sagkod alas 12, wala ning tubig, kaya dapat magtipon ka na. Umang alas ka pangani, ta alas 7, sagkod alas 12 ng tubig, dapat makatipid na, pero may bayadan man gila yun. Ba? Mamata ka ning atab, mga alas 4, ang bulos, nagatagdo na sana. At adi itun pa sana ang bulos kang tubig, mga alas 4 maagahon. Diyan sa San Carlos. May schedule, pero antig bayadan may digdi sa Tabaco, sobra sa 400 ang kada bulan tabi, madam. Maringani ka mo dyan, taburo 20. Dawa din nagtagdo. Kasi, kisay sala pa, no? Na, dahil nindutig, kunyan, tigtatarabangan na mapakarahay dyan ang, kunyan, servisyo kang tubig. Patarabang, pari-pari-paro, ta. Ang kada barangay palan dyan, parang may barangay kunyan man, inyong, ano po kaayan, water district. Water district man sa kuya. Barangay, tama. Ano ba yan ang apod ka ang pag sa barangay? Bakuota, water district man nga sa inyo. Basta igwaki ko niyan ang mga barangay officials niya na mag-reparo ko ta na. San Roque, pasaod, sir, binayad ko 30, duwa kami, senior ako, nagreklamo, ta dapat na 40. At Asuncion, Balubar, pirpirmi ko na pigsasabi, magreklamo ka mo sa public safety office. Ta, kung isipon mo, 30 na nga ni antinao mo, duwa ka mong senior. At ang plate nga ni, 12.50 man sa nakundua ka mo, 25, umintado na nga ni ning 5 pesos. Subayad mo, kung may discount ka pa ta senior citizen ka kuta na may 20% nga ni. Umintado kong balubar. Iusip nindo sa face. Tanga ni magkahirida. Sobrado yan manay. Tadu si silete. Kami nga ni anong kuya rins ka dyan? Neday ko ni basaon gisame. Wala ka man. Baman ang tigdadangog mo, buda tigihiling mo. Hala. Tira. Ay, Ma'am Yoli, dyan sa tabi na si Store. Pa-shout out, Sir Ed, kay Pilisisimo Canilo from Sugad, Malina. 84 years old. Dahil sa pagdangog sa imo, hinanap niya ang tindahan mi. Oh, para lang magbakal kan best kape, maugmahon pa siya ta tinawan ko pang discount dahil duman digdi daw siya mabakal. Nakasusog na Ma'am Yuli kan bakalan ano. Diyan sa tabi na si Store. Uyugon mo makusugon po 84 anyos ano. Si Pilisisimo Canelo kan Sugad Malinaw. Oy, 10 quintas, tautod ka na mag-apod ta. Kunyan, urala po sa kita, maurasyo yung pirata pa ako digdi. Mga raji daw muna tabi kita, mga tugang sa pagbultada ta. Tirahon ta ibang isyo sa lado lokal. Diyan sa nakamuha!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibalamidad. Amang makit ang samong mga sa paghuli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan ataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Kalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglantig init, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran,

0: baha, pagtugak ang bulkan, as iniba pang mga natural na kalamidad.
1: Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
3: Miss Eden Banawon of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.

0: resulta na natabi kita. Happy lunch time na sa mga naghuhungit sa oras na ini. Fight lang kita, mga manoy, mga manay. Iyo na ini ang sa tung haybo. Kaya da ko labusan sa ipanuso na 20 per passenger. Ay, yun, nabasol na naman kita di. Ini talaga, lalangking ini. Para padya, para kayo. Ara mo, iyan na flat rate na natigsasabi mong buro 20. Magkakanigosin dapat naman talaga yan sa para padya. Para sa sakuya, ano? Kasi itong 12.50 kaya, alanganin man. Inot na inot, riparuhan nindo ding maray mga tugan. Natuod na kang pandemic na buro 20 ang singil. Diba? Natuod na kang pandemic 20. Kaya sisay man ang mamuyan para padyak na aprobahan sa ordinansa sa 12.50 sana. Diba?
1: Hala, tira!
0: Duman ayan nagpuon na aburo 20. Dapat ko tanda dahil kaya ito inimplementar na aburo 20 during pandemic, tabi? Tatalagang sa padyak baga, bibihira man maglunad mga katindugo na dua, kadaklan sa ruuman sa na mga tuga.
1: Hala, tira!
0: Kaya kang enot baga mga tugang tabi, anong nangyari, dahil sa rusa ng pasahero, sisingil na mga katindugo ning buro 20 ta sa duwahan na nga ni tabawal ka ito na tanrining taning ini nga ni an makakunyan makauyam-uyam mga katindugo na pulisiya ang pinasunod tabarawal da ang taning-taning samantalang so nagpapadyak buda su pasahero harani yun masanaan distansya mga tugang kamo magkapamilya kamo alimbawa magagum kamundo ah. Ang panahon na may pandemic dahil po sa COVID-19, binawalan na magtaning. So para padyak lugod na bako mo agom, tinugutan na maglunad ka dyan sa rosa na pero mabayad ka, pero nga nimbayadan 20 pesos. Duma na tuod.
1: Hala, tira!
0: Kansaduahan na singil. Mabuyong mahali mga tugang su pandemic, nagpasar ning ordinansa na umintuhan tanaman ngaya, susingil ngaya sa para padyak. Magayunon pati so pakauminto ni na konsyal Renner Burse, 12.50 ngaya, dagdaganta na ngaya ng 2.50, 12.50 na ngayaan kada saro. Di marayon baga di, 12.50 mga tugang

0: Tabi, pagduwang sakay, mga katindugon tabi, bayad dapat 25 pagduwa. Ta 12.50 nga ni, ngunyan pag sumakay kanindua, tawanan mo pa rin 30, senior citizen pa ang pamasahay mo, kulang data dapat 40. Saan ka pa kahilin kang kwintada? Kaya sabi ko, gibuho na sa nalugod. Ako nga ni, kung ako ma-propose tabi usla o no, tangan inaday nalugod ki magsarakay sa padyan. 50 ang saro.
1: Hala, tira.
0: Napampa ako niyan, 50 ang singil kada pasahero. Dahil na yan yung kimay. Kayo gulo 50.
1: Hala, tira.
0: Urating niya pagduwang pasahero, 40 pala. Eyo. Ako mo yako na ka nagibuon kasi giman siya ng reklamo digdi sa One Radio, ma-chat sa kuya, ma-comment sa comment section. Sobraduhon niya, sir. Pigsabihan ko na kamo, no, oh, niho, and magayon, pa Jackers Tabines, marina pagkaudo tabi, dyan sa Bisin Family, kan purok uno, binitayan, malilipot, albay. Kumusta na tabi, pa Jackers Tabines? Kumusta si Pai Domeng? No, si Chiu Domeng dito sa programa na day ko na nagagamin.
1: Hala, tira!
0: Eyo, tama na, abro ba yung titabi usla unon? Tanganin reklamo, dapat ipasabot na sa mga parasakay na 20 na talaga ang plete. Bako 12.50, taday man sunan na susunod.
1: Hala, tira!
0: Napotak tita lugod so kunyan. So mga parapadyang. Di ba? Ano mga parapadyang? O yun ka muna, 20 na tabi ang plete sa saindo? Or muyan indong gibuhon ta ng 50? Oh.
1: Hala, tira!
0: Sabi o garin ni Konsihal Engineer, ano na nga ni sa pangaran ni Engineer Nabuna Obra, Noel. No, sabi ni Konsel Noel Nabuna Obra, 2027 pa ugaring niya kita makakabago, makaka-amend kan ordinansa, ta every 5 years da iyan. Kaya, matyaga ka mo, kaya nadusi 50. Huni ang challenge ko sa mga para reklamo. Kung halimbawa nakalunad kanin pa jack, nakalunad kanin tricycle, nansingil palabaw, picturean. Pagka-picture, ipadara sa sakuya, taakoan mariklamo sa opisina kan Public Safety Office. Iyo, ipapadara ko dyan sa opisina ni Ma'am Malu Brito kan Public Safety Office tabi. Iyan na pangara, iyan na numero kan pajak, numero kan tricycle. Ako ang mahampang duman. Tapos ilaag nindo dyan kung anong oras ka mo nagsakay. Taakoan magiging complain ng tindo kung takot ka mo na mag-usip kan may salang gibo. Iyo. Tauro-utro kita din din.
1: Hala, tira.
0: Ako ang taga-usip nindo sa Public Safety. Ngani na mahali man ang kahandalan nindo sa buhay. So iba pa, no, tita ako, tika man halimbawa, para sa kayon ka sa padyak, para sa kayon ka sa tricycle, kumbaga regular kang pasahero. Pag nagreklamo ka, di mamimidbidang ka sa opisina kan Public Safety Office, utro mo sakay, paypayon mo sa piglunadan mong tricycle o kaya padyak, dahil ka na palulunadon. Panababantayan ka, midbid ka.
1: Hala, tira!
0: Eh, wag kakaiguanin kuluganin bot, o para mahali ang araw kaan, padaranin doon sa kuya, tangani na ako ang matira.
1: Hala, tira!
0: Pag ginibo mong 20 ang napamasahay, bakunaan pa jack, simbolo nin pagtios. Daog na ninda dyan, job order dyan sa LGO, na dahil nag-attender kang flag ceremony. Oh.
1: Hala, tira!
0: Pag 20 ho na, mahalo na, husla unon. E dahil man nagkakadirisiplina. Sige ang reklamo. Kaya yan ang dapat nagibuhon. Umintuhan na ang singil ka anak ko. Kumpurmi na ako dyan usla unon sa buro 20. Dahil naman ki kunyan. Dahil man sa napiguli anak ako akapang kaiwal. Tawanan mo.
1: Hala, tira.
0: Tawanan mo ning 20 minsan. May pangarga ka, may ngurub-ngurub pang kairiba. Oh. Okay lang yan. 20 pesos na ang tabi usla uno. Taduman nga ni isa malinaw, ang tubig 20 pesos ang tigbayadan sa loob isang bulan, baratuhon pa.
1: Hala, tira!
0: Mana. alas 12

18 mga tugang ninudto sa programang ini. Pa-shoutout sa Cortona family sa Bagon Bayan TV at si Lola Flor Cortona na paradangog mo. Batiin mo dapo siya. Lola Cortona! Lola Flor Cortona, maray na pagkaudto tabi. O dyan sa Tanawan, kay Madam Nerebet Saison, kay Sir Boy, maray na pagkaudto tabi dyan sa inyo. Sa ina nga ni kita. Sabaka kay Sir Dami Kulurom, ha, tirahi daw Sir Ed. Sabaka kay Daa, makulurom munda dyan, maramalay tunda kamu sabi ni Romel.

0: Marina Udtutabi sa imo Cherican. Alas 12:19 na mga tugang ninod to. Uni ang problema ta digdi. Matapos mga tugang na may pabalangibog subareta hali sa opisina kan gobernador na mabugtak ni mga signage sa Laogan Hospital na bawal na dapo ang mga nakamurusot na mga empleyado. Buda, mas lalong bawal na daimbulong sa ospital. Magayunon baga mga katindugon pagparadangugon, adi, an araw kaning lakdang kan lokal na gobyerno, ta malay ta, iyon na ini ang susi, kang haluin ang problema mga katindugon na pinagkakahampang kan mga kababayan tang albayano na minapasiring sa mga pampublikong ospital. Ay dyan sa Siga Hospital, maray na pagkaudto, aram ko na kulki para dangog dyan sa Siga Hospital. Maray man ang serbisyo dyan sa Siga Hospital. Ta sabi ko nga ni isa sa Indo, dyan man si Papa ko kang Enot. Yo, dyan sa Siga Hospital, dahil man kami dyan pinabayan. Mga tugang. Dahil man kami dyan pinabayan. Manay Anita Birata, maray na pagkaudto sa Saimo Tabi. Day man ako dyan kinahiling kanso pag dyan mi na mga empleyado sa Siga Hospital na mga murusot, mga naka-smile man.
1: Hala, tira!
0: Tamaray baga tabi na ang mga empleyado kan hospital nagpaka-smile, nagpaka-ngirit-ngirit lamang mga katindugon. Taan mangyayon baga dyan, anas mga pasyente mga katindugon na nangangaipuhan nin tabang para maumayan so sa indang mga namumutan sa buhay na may kamatean bakon. Tapos kung sa basun ka pa ning murus do dagit na mga empleyado, talagang may stress ka. Kaya tama ini.
1: Tira.
0: Ang kunyan mga katindugon kan LGU. Marang. Hello.
2: Hello, gusto nun sir.
0: Si sa ini.
2: Sir.
0: Ah.
2: Kaya tama. Topic na para mo sir, kaya dahil kan pahilingan si Morse doon, abistado ka.
0: Ah, basta midbid.
2: Ang kansay mo, tangay, radyo mo.
0: Oh, basta midbid, naka-smile.
2: Oh, naka-smile, abistado ka ba yan sir? Sikat ba ga? Sikat?
0: Hindi, ako nakabunit ako, tapo ko nga ni mga midbidan.
2: Abistado ka, sir, abistado ka. Kaya, sir mo, parang may intutin si Marisa mo.

0: Ayo po, salamat, salamat, salamat. Iyo. Bawal daan mo rusot na mga tugang sa ospital. Oh. Mga pa-ospital ka, ngiwi-ngiwi, ano ini ngiwi-ngiwi na ini? Pakarayos lao, no? Mapa-ospital ka, ngiwi-ngiwi ka na sa kulog, tapos garupa, ginurumus pandukan empleyado sa ospital, dahil ka nanggad mararahay, o sabi ka nag-chat digdi sa kuya, Sir Ed, paano man ngayon sa empleyado dahil magmurusot na? Pipaswildo nga, pakinis nga kitulong bulan.
1: Doon lang tayo.
0: Nalungkot magatugang. Gob! Paano man na gob na dahil magmurusot ang mga empleyado? Tapos mga job order mo na, nagsusildo, pakinis kitulong bulan. Talagang mamurusot. Sisa manangad ka na dahil magmurusot. Ano? Bira yan.
1: Hala! Tira!
0: Magatugang. Dahil manangad, amurusot ka manangad. Ako nga ni, dati nagpa-jack man, ako, mahal na ang Barakalon, dahil naman ngunyo ni Ajis Nabalaw, Francisco Corrido Senior. O, usla o noon, o yun ang ikan na 20 ho na plete, taday naman daki Ajis Nabalaw.
1: Hala, tira!
0: Ika naman sana daw usla o noon, namuyakan Ajison. Sabi kan mga para pa-jack. O, ika naman niya pag-pa-jack.
1: Hala, tira!
0: Ipasa ano, ika naman pala ngaya. Natural na andyan sa siga, mga empleyado murusot lalo na tios ka. Ata, bako man. Murusot pala Sir Ed, shout out sa natabi sa gabo, sabi ni Kaliha Bidyun. Ata, bako man. Bako man murusot. Pira sa pagsurog sa siga hospital adi. Pira sa pagsurog. Pero patutunayan ko, tahali kami dyan. Patunayan ko na ang laboratory dyan, sa luwas talaga. Ayaw kong patunayan, tamay na pasyente kami dyan.
1: Hala, tira!
0: Iyo, dyan si Papa ko binawian in buhay. Dyan sa ospital na yan. Sa siga. Kaya ko dyan na patunayan, tamay naging pasyente kami dyan. Kaya kong patunayan dyan, na wara-wara dyan yung bulong. Tamay na pasyente nga na yun sa siga.
1: Hala,
0: ospital.
1: Tira!
0: Pero itong sa mga manungod sa mga empleyado, mga katinugod, na yaman akong nahilingki, empleyado, pagdangadan ko dyan, namurus doon. Kunyan man, matibay man mag, kunyan kan mga pasyente, mag-asikaso tabi. Lalo so paraal sa dyan kan mga pasyente sa kunyan, pasirin ka sa higdaan, matibay yun dyan na boy. Dahil siya na nagre-reklamo. No, na-appreciatean mga arong kan, isipon mo ha. Aday mo ka ano-ano, tapos ikaw magpaparaal sa kan pasyente na may mga hilang. Kung todo bali sa nasa imo ko nung kamatian ka ito. O diba? Mga arong ka na bagay, ma-appreciate naman dapat. Pero, talagang igwapa po ninda kulao na kakulangan dyan po sa Siga Hospital. And, day ko lang dyan maladop sa Siga Hospital, mga tugang, kunan tata, pag-abot sa laboratory, sa ibong kampig sasabi kan gobernador, na libre na ngayon laboratory. Libre, sagod sa nasa taram o garing.
1: Hala, tira!
0: Mapa-laboratory ka man, Geraray, sa luwas ka ng ospital. Libre na ngayon CT scan. Nagbayad kami pagpa CT scan dyan mga katindugon sa ospital. Kasi, wala man kiyudok ka, kan resulta, kan so, pina-CT scan, mabayad ka. Kaya dahil dapat ko ta na mga katindugon pigpaparaklaim na libre na dyan sa siga kung daiman sa talaga ng nilibre gabos dahil magparatarap na ang bulong libre kung tigbabakal din ang bulong sa luwas ta kulang ang supply sagko dahil tiga ako mga katindugon kan lokal na gobyerno kan albay ang kakulangan o ang problema dyan sa loob kan ospital mga katindugon ang tao maglalaong na ariglado na ang serbisyo dyan, tapos pagdarahan mo dyan, sabi ngayon, maurang iyo, mangiraray ngayon. Bakon. Dahil pagpalaumon ang tao. Tapos yung tao nabubuyo. Sabi ni Aileen Coach Berlon, natural sir sa imo, maismal, tabaka, iradyo mo, talapag moros dutsin. Dahil ma, dahil ko man ang pigigibo, narog kayo. Anay, Merle po bukan. Maray na pagkauto tabi. Tama ka po, Sir Ed. Mga active po as in mga mabuuto na mga empleyado digdi sa Siga Hospital po. Totoo. Totoo mga katindugon, pero yun nga ni, siyempre, ta ako mismo personal na naka-experience, garing ini ang clamor ka ni Mamid Bidgada. At nagjajan ako sa siga.
1: Tira!
0: Naka, kunyan ako tabi mga katindugon, naka ninja, naka face mask. Gusto ang kapang naka face mask?
1: Hala, tira!
0: Naka ninja ako naglalaog dyan ta. Bawal baga maglaog sa ospital, aday kang face mask. Grabe naman na Mamid Bidan pa kita dyan.
1: Tira!
0: Maray kong gwapo tayo, Mamid Bidan. Ako bang gwapo?
1: Hala! Tira!
0: Kudi, mga katindugon, uni, tatutal. Ang sabi ha, I don't know kung talagang tunay ini, ang katindugon ha. Ini nakakaabot lang na information sa sakuya. And, ini, humapot, nakikihumapot lang kita sa LGU. Tabi, go, guro ano katutuo na, kunyan man sana, pamilyang Rosal man sana, inihapot man sana, gurano tutu, katutuo yung tabigob na, kapamilya mo man sana, an, kunya, nakakontrata o kontraktor kang parabakal ng bulong sa mga pampublikong ospital, ligdi po sa probinsya Kanalmay. E kung manungod man sana sa imo, kadugo mo man sana, baka pwedeng durudagdagan manantig. Ang pag-purchase ning bulong.
1: Hala! Tira!
0: Pakurukas kasun.
1: Hala!
0: Tatutal.
1: Tira!
0: Kamukha mo man sana nakaka-irisi ba? Bako? Kung iyan tunay.
1: Hala! Tira!
0: Abi, may nakabot sa Kuyang Baray. Tatugang man sana ni Gub ang nakakontrata kang pagbakal ni mga bulong sa probinsya. Kung sharing kaan, kung iyo man sana ang kontraktor kan bulong, pwedeng huringi man Gub na durog ang bulong, durdagdagan man ng tigda, magsupog sa mga pasyente.
1: Hala,
0: bata ang sistema, ang sistema pati, kung arin sumahal-mahal na bulong, iyo anday dyan sa siga. Kung so arin sumakantidad, 10,000, iyo ang haranapon mga katindugo. O kaya iyo yan, difícil ang pagpaparasabi, pagpaparataram, na kung ano-ano, arog ka ito subago. Bibarita tapasana, no balance billing. Libre daan paggamit kan mga medical equipment, uarog kan CT scan, libre, pa laboratory. Ano nangyari? May duminig di sa satuya, pati bulong, reseta sa naantinao, pati su request, sa luwas ka ngayon magpa-laboratory. Kaya useless baga sumarita. Ibinarita ta sumarhay na bareta mga katindugon, sinalutulos ng katotohanan na sumarita. Puro man sa nasagkod sa bareta mga tugang. Kaya, sana ang gibuhon, taaram na kung ano ang kakulangan sa ospital, iyo ang durudagdagan. Ani na, buda, suswildo, kurukas kasan. Tangani so mga empleyado dyan, kan mga pampublikong ospital, arong kan siga hospital, nagpaka-ismay lamang. Nagpaka-ismay, ta on-time ang salary. Labo-labo ka kitrabaho, masuldo ka, pakalis kitulong bulan, paano ka mag-ismile? Maka-smile ka kaan? Pinangutang mo nang una sugabos mong kunyan, pangangaipo. Pagabot kang kwarta, malayog na sa nasumanan ribo. Taday naman, uto na nakapangutang ka na sa loki sa tulong bulan. Kaya din ang kadmay, ma-smile tabi go.
1: Hala, tira.
0: Asikasuhon. Nakumbuhay yun sa mabaka. Inabot na ugaring ako nin oras tangani para mientras na maglanto ang didipo sa laogkan sa tuyang programa. Maray na hapon po sa imo sir Ed at sa gabos na mga tagapaginanyog po sa imo idol. Salamat tabi Elizabeth Miriam Bueno Miriam. Diyan sa mga empleyado sa Siga Hospital tabi. Panagos lang sa pagserbi. Aramtaman na we cannot please everybody. Gabos pati na mga mapasirin dyan sa Indo na mga kunyan, kababayan ta. Anas iya na iguaig ng kanya-kanyang problema sa buhay. Eyo, kaya masabutan man Indo. Sana talagang nasasabutan Indo ang kunyan nila, ang kamugtakan nila, no? Yung stress. Gabos niya, on dyan naglalaog tabi. Pagka igwa ka ng pasyente, yung istang gastos na sa paron mo. And igwa kita kay mga matitibay na mga empleyado diyan sa Siga Hospital.

0: ospital, nasabot kang kamurugtakan kan sa tuyang mga kababayan. Pero dilusubos, ano, iguaman kayo talaga kami na murus do tabi gubta. Dahil pa nga ni, sabi ko, gubta in sweldo. Kaya natural na may mamurus do't. Buda, sabi pa ka nag-chat sa kuya, dahil mo man nga sir, mahiling na nakamurus do't ha. Naka-face mask. Dahil, maski naka-face mask, ang tawo, mahiling mo sa mata kung iyan maugma o kaya dagit o iyan mamundo. Sa mata nakikita. Ano nga ni isutay, ano nga ni isukun niyang kang sa mata makikita. Ano na sukasugpon kay ito? Nalingwang kulugun sukanta.
1: Kala, tira.
0: Kailangan pa bang ako ay tanungin? Ayun yan.
1: Kala.
0: Sa mata mo lang makikita. Bakong iyo, Chad, mahiling mo man daw ang naka-face mask, mahiling mo ang empleyado kung medyo mamundo, maugma, ang facial expression kan sarong tao, nag-reflect niya sa mata o, panag-uulo kan, mata mo, naasingkit man iyan, minapungay.
1: Tira!
0: Pag murusdot ka, may, ang mata mo, iyo, pagdagit ka, nagkukurunot man, nagkakarulukot ang ango. Uyuy.
1: Tira!
0: Dagdagan ang bulong. Iyon ang maray dyan. Duro dagdagan ang bulong. Lalong-lalong na sa mga bulong na talagang mayor na kaipuhan kan mga pasyente dyan. Tara manindo kung anong mga klase ng pasyente, anong klase ng mga hela. Unusual na pigdadara dyan sa sendo. Sir, ang pabagong bayan baga, 25 na ang bayad. Mala nga ni, kasusaro, kaiba ko sutugan ko, 50 po ang hinagad na bayad. Nailing muna. Ambot sabihon kang 25 sa duwana, day ka nakuta nagdagdag paninsaro. Day ka nakuta nagbayad ng panibago. Kaya so barkada ko dyan sa siga na siksing nurse, ang sabi, minagamit na siyang face mask na may drawing na nakaulok. Yan, yun na ang saro sa sikreto dyan, Uslaonon, bago ako magpaaram. Bumakal ka muna yung face mask na supandok baga ni Manny Pacquiao na nakaulok. Yan, karamihan na nila. Ano ba naming maugmang kinabahan? So may naka-smile na pandok. Ano yung perming naka-smile maski kamurusot deep inside? Maski pasyente magkiling sa imo, maginulok kan sa imong itsura. Hindi nga rin maginulok in da kung sa imo. Maginulok ngayon sa imo.
1: Hala, tila.
0: Salamat sa mga sponsors kang programang ini. Salamat sa Sweet Cell Phone and Computer Repair Shop, Tabina Sistor, Rory Bio Barsaga Flower Shop, Balayo Gravel and Sand, Konsi Roy Bona Imperial, Matic sa serbisyo. Matic na sa serbisyo. City Council Renner Bursi, tandaan kagawad sa pag-asensa. Tunay na amiga. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga, Mayor Ray, Mayor Shi, salamat. One for the heart, masunod na kasabay po si DJ Clow. Ako ini si Edward Leyus Tabi. Ang sa kuya tabing angog minalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sa inyo. Digdi tabi yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Teka, iconic halo-halo ba?

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pangkalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barata sa oras na ini natod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Kinontra ka na grupo nin para sa sera. Ana pagpapatindog ni na Pax Silica sa Tarlac huli sa posibleng epekto kay ni sa kabuhayan asin kapalibutan na. Sigon kay pambansang lakas ng kilosang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya chairperson na panduhikap na posible subot kaini na mapalayas ang mga parasisera na yaong digdi ang kabuhayan maginana mapoproducir na waste materials hali sa mga pabrika na mapapasiring sa kadagatan na siring man na mararaot kay ni Anep Kabuludan huli sa mga kukuaon na mga mineral na kinakaipuhan sa indang mga pigigibong ekipahe. Katakod kay ni pangapodan ni Hikap na dapat magkaigwaning information dissemination mapadapit sa posibleng epekto kay ni asin ipigdoon na bako ini promesa ni na kauswagana dugang kan opisyal na bako totoo na namamanwaan ang makikinabang kundi magiging biktima kan mapansamantalang dayuhan na nasyon na. Yan ang bareta sa oras nini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Panawon na tintugo na.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

One Radio 91.3. Pindu na! Maray na hapon sa giraray mga katindugon. And welcome sa programang One for the giraray mga katindugon. And welcome sa programang One for the Heart. It's Lunes na!

sinabi da, pag pinunan mo ang even your day, ano, pag pinunan mo ang aldaw mo na positibo ka, everything will follow suit. Anyway, DJ Chloe, the love ambassadress po. Hindi sa programang One for the Heart. Kumusta ka mga katindugon? Kumusta ang sa indong weekend? Ayos ba tayo dyan? Anyway, welcome sa panibagong chapter kang sa tugyang buhay. Since tapos na ang katapusan. Tapos na ang katapusan. Tamang bayad na naman kang mga bills, mga utang. Kaya ang sa tuyang POV Monday question of the day, mga katindugon, nakatod po sa Indokan GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. Oy, speaking of pala, ano, may announcement po ang GC Botardo Trading. Botardo GCash padala in partnership with Sir Chubbs Production and the Barangay Council of San Lorenzo present si Papa mo sa San Lorenzo sa August 16 po yan mga katindugon, alas 7 yung pagkabanggi dyan sa covered court kang San Lorenzo. Makakaibahan po nito dyan si Papa mo, EJ Clarks and Sweet Harmony. Yan, sa mga gusto pong mag-purchase ticket, 150 pesos po, may libreng sarong beer. And 1,000 pesos naman, sarong bucket, may libreng pulutan na yan. Tara na at main love, kita-kits tayo, si Papa mo sa San Lorenzo. Salamat man of course sa Tobacco Electronics dyan sa AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Available po dyan ang barato at sindikalidad na mga electronics, spare parts and supplies. Ang sa tuyang POV Monday question of the day, POV, siningil mo sunag utang sa imo, nadagit siya, ano ang magiging reaction mo? Madadagit ka ba? Magiging composed ka ba? Kaya mo bang pugulan ang sadiri mo na madagit? Kaya mo bang maging professional? O talagang madadagit ka man? 0927-996-5002. Yan po ang sutiyang text line. Sarong mainit na pagkahapon. Sana tuloy-tuloy na ang init. Pero nga ni, nawara na naman so init. Ano, kumusta sa indo dyan? Mainit, mauran, maparos? Update mo na ako, katindugon. Padagos ang sa tuyang sound trip, digdi po sa One for the Heart. Monday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

One radio news FM 91.3.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Ang init!
7: Mami, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing!
8: Batata!
7: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: Playing the best songs on the radio.
10: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pagabot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba, available naman ang Paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

Radio 91.3 News FM. Tindog na! Welcome po sa ikaduwang oras kang sa tuyang programa. DJ Chloe, the love ambassadress po. It is a one for the heart. Time check, 13 minutos po. Makalihis ang alas dos. Ang oras atun sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame and foam. Ay, kung gusto mo tabing magpa-customize kang sa imong webless, ha? Gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road. Diyan tabi, sa Purok Uno kang San Antonio. Maagihan tabi nindo, nakulaon dyan ang signage kang N. Boyon Furniture.

City of True Love. Dito po sa mainland, dyan sa Tobacco City Public Market, dyan sa dry goods section, sa taas, dyan po sa fish section, meat section, dried fish section, dyan sa food park. Oy, kamusta ka ba dyan? Dyan sa Portasan, hinahapon. Siyempre, sa mga katindugunta dyan sa Upland and sa Island Barangays. Hello po! Hindi naman sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia. Kung ano man ang sa imong trip, nasa trabaho ka man, nagbabantay ka, ki Aki, nagbabantay ki Agum, nagbabantay ki kung ano pa man, pahit sa nakatindugon. Ang sa tuyang question of the day, oy POV, siningil mo so nag-utang sa imo, tapos nadagit siya. Anong magiging reaction mo? What I mean, mga katindugon, is madadagit ka ba sa iya? Sisimbagon mo siya? O low-key ka lang? Nakaranas ka na ba na nagpautang ka sa sarong tao? Tapos kang siningil mo, nadagit siya sa imo. Sabi ni Lisbon Layo Bangkosta, pray for him or her. Tabaka talagang warang-wara pa man sa tawo. Malay mo, day man lamang kaintra sa 4-piece ang tawong ito, tapos dakulon pang utang sa lending, pagkaon and bill sa ilaw, baka nga kapos din. Day na pagdagitan, tabaka mag espaan. Baka magbabay earth. Okay lang po, sabihan ko na lang siya na ika so nag-utang, ika pa so dagit. Sa sunod na lang, pero kung dai na balak magbayad, bahala siya. Ha, diba? Initing sasabi ko, may mga taong, malay mo, alam ni Ma'am Liz na daing issue sa kwarta. Basta kami sa nangayan. Sige. Choi Berina, okay lang kung dagit siya. Mahalin na lang ako, DJ Chloe. Pero, hala, una ako, low-key ka lang, Choi. Mahalin na lang daa. Pero, hubag na sumata, buda sumimon. Eh, amam palanta. Ano na? Malay mo na allergy siya, diba, Choi? Rosine Vargas, para sabihin ko na lang po sa iya, nata-agresibohon na para tigsingil ta ka, dagit ka, aw magsabi ka kung day ka na mabayad, tanganing day ta ka na pagsingilon, napakinabangan mo na nga ni, maski pambakal ko na itong lipstick, ipinasubli ko sa imo, dahing data pagpautangon, makahidap-hidap ka, magbayad ka, salamat. Kung day ka na mabayad, salamat manggiraray. Mga mabuton man ka mo. Day lamang digdisu, ano. So, biyo pang makikipagsimbagan. Mga mabuton man ka mo, mga katindugon. Joselle Binalingbing, no reaction na lang, DJ. Kasi pag-react, ha-ha-ha na lang. Lang ang usapan, tsaka magkakaigwa pa ning iwal. Mas magayon mag no react, tapos sa sunod wag nang pautangin ulit. Makababoton ka mo! Saan ka nakahiling kinagpautang? Dahil na lang ma-react. Sabi ni Cherry Carborja, good afternoon. Hayaan ko na lang po kung walang pambayad. Naiintindihan ko naman siya. Wow, naks naman talaga. Sabi ni Paz B. Abueva, para sa ko, itao ko na lang po sa iya. Tamas sobra pa kaan ang balik sa kuya. Maray nga ni na madagit siya para may rason dahil na lamang mag-utro nag-uta. Supog sana at kapal ng moks kung utro pa. Happy Monday.
Ganay. Hello, Everyday One. Sakita, nangyayari manan, nag-utang, magayunan sa pakihuron, kanso pigsingil na, nagtatago na, sabi daa, pero nahiling ko, naglaog sa harong, kaya para sa ko, it's okay. Pero, nung ka na makautro pa, na makadisponer pa siya o makautang pa. Dagit sa Indo, day pa ko kay ano, na babasang super aggressive. Mga mabuutun, maray ka ini, urutangan ini. Conche Maylene, for me po, okay lang kasi naiintindihan ko naman. Never again, DJ Chloe, tayo na nga ni Isu may utang, iyo pang agresibo sa inutangan, aray mo, paka. Pag utang bait, pag singil galit. Sabi ni Mary Jane. Sabi ni Raul Campi, sa kuya DJ Chloe, sang-sangon ko pag dahi nagbayad, ikaw pa sa nang agresibong nabasa ko, Raul Campi. Hello kay Maldita Ako, para sa ko, DJ Chloe. Pabayaan ko na lang ang nag-utang sa ko. Bahala naman sa iya ang mahal na Diyos, kesa dakul pa na biyaya ang maabot sa ko, kaya ipagsadyos ko na sana sa nag-utang sa ko. Akala ko ba maldita ka? Bait mo naman eh. Ba't maldita ako? Dapat mabait ako. Mamurusot ako, alangan man mag-ugma. Iyon na nga, ni iyaw na kita duman, pero anong gigiyaw? Mga mabuutun man ini. Mary Ann Campit, aw kung arugan DJ, okay lang. Pero day ka naman sa makautro. Yan kaya ano sa mga para utang. Ika na nga ni. Ika na nga ni tabi, so tinawanan. Ika pa ang dagin. Buta, obligasyon mo ba ganyan? Na de Bobby Brown. Ang magiging reaction ko po is uulo ka na lang siya. Kasi nagbalos man lang siya sa ko. Kasi pag nag-uutang siya sa ko, nag-uutang man ako sa iya. Kumpira ang inutang niya, iyo man ang uutangon ko sa iya. Kaya halos same lang. Shoutout sa Duang Gurang, Andy Sidro, Angelo Sidro, Kang Purok sa East, Barang Hawon, sabi ni Manay Ramel. Hello sa Indo dyan. Frank Volante, pasensyahan ko na sana, sabay gaw-gaw 50. O huni, advance ko na lugod. Pag inatake ka, tapirmi ka high blood dun, pag isingil ka. Pero may karanasan na ini. Yung totoo, Frank, may karanasan ka na ba? Bako lang sa literal na utang. Kundi pati naman so figurative. Diba? Medyo itwist ang mga katindugon sa satuyang question of the day. Halimbawa, pinadaba mo sa sarong... Wow! Biglang ganon, no? Pinadaba mo sa sarong tao. Pinautang mo kang puso mo. Tapos kang bibawi mo na sa puso mo. Ay! Nadagit siya. Charot. Ulito, Cassil, naramduman ko sa nag-utang sa kuya DJ. Ha, ha, ha. Sabi daan sa kuya, kung kung iuragan ka, marinig day, ta, labukon. Kaya makahida po na magparasingil. Pirang beses na bagatabi may nangyari na so mga parasingil, sindatabi so nagiging biktima kang urag-urag kang masisingilon. Ano? If I can remember my sarong incidente somewhere sa Legazpi ata na sarong

0: well book out. Aragkaan talaga ang mga parautang, nagka-amnesia na ang iba dagit pagsingilon, taday mandaki na ang suot, inutan. Grabe na, problema pa naman. Halabaan po ang pasensya, takong gipit din po, sabi ni Ryan Bura. Sige, thank you. Melba Dairo Bobbies, Audi J, pabayaan ko na lang para dai na makaulit na umutang naman. Ha ha ha, iyo baga idol ang para utang, sabi ni Buhay Provincia Vlogs. Bako man ga, boss. To be fair, may mga para utang man na nakakaaram man sinda or aware man sinda kang sa indang obligasyon. Utang mga katindugon, bako man iyan totally bad thing, you know? Siguro as long as kaya mong i-manage iyan, hindi mo wawaldasol, talagang kaipuhan na kaipuhan, let's say para sa pamilya, pero wala naman na problema, no? Iyan lang kung imbis na gibuhon mo tabi, so obligasyon mo na magbayad, eh manadagit ka pa duman. Thank you, Tahan Puruton, Adi Clara Kagoko Remonte. Hello kay Julius Bongalos II. Shout out sa tugang ko, Ronel Bongalos. Happy birthday today! Tapos sa gabos sa taga Purok 5 kang Ginobat, Mama Elsie, taga San Isidro Iraya, Monte Alegre Family, Tita Evelyn, Tito Rogelio, Baby Sky, kung may nakatutok. Salamat po! Happy birthday, Ronel Bongalos. Ano na? Paikuti na ang ating baso. Nagkalakaga na. Nagkalakaga na sulutuan ki spaghetti. Maray na hapon, 3116 kay 3921, pabati kay Genevieve Dollar. Hi, Genevieve! Sabi naman ni Anon Belchin, kadaklan kang nag-uutang na tao, dagit pagsingilon, ikaw man na maray magbayad, ang dapat kung magpapautang kakikwarta o kaya ano man na bagay, kaya mo na itong itao o kaya ipadaog. Kung di mo kaya na itao sa iya, di ka na magpautang. Ang pautang, di mo man ihan maaasahan sa oras kang sa imong pagkaipo. Sige, salamat po sa indong mga simbag. Lunes na Lunes, no? Utang ang sa tuyang topic. Ayan, salamat sa ginari mga katindugon. Di ka na makita sa usapang love. Utang when it comes to love. Ini ang sarong bagay na dipisilon tabing ibalik. Pag pinautang mo ang sa imong puso sa sarong tawong, daing plano magbayad. Diba? Yung ganun. Kasi sa relationship, di na kita magmaangan, di na kita magpretend. Pero kapag ka tinao mo tabi ang sa imong puso sa sarong tawo, pag pinautang mo ang puso mo sa sarong tawo, expect ka itong taong ito na ibabalik mo sa iya. Ibig sabihon, pagka ang sarong tao po nag-invest sa imo ki sa iyang pagkamo. Let's not pretend, pero ibabalik ta ibabalik niya iya. I mean, ine-expect niya na ibabalik niya. Utang ay parang love. Yung mga pick-up line. Ang utang para love. Ay, pick-up line ba yun? Mga hugot pala, sorry. Ang utang parang love. Huwag mo basta-bastang pauutangin ng isang tao, lalo na kung alam mong hindi siya magbabayad.
1: Tama!
0: And I thank you. Ang programa ngani hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Oy, see you mga katindugon ha sa August 16, that's Sunday. Next Sunday po, alas 7 ng pagkabanggi. Kay ribanan ta po dyan si EJ Clark, si Papa Mo. Iyan po brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Thank you, Miss Jen Botardo. See you mga taga San Lorenzo ha. And

0: Informasyon. All in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with Percy at supermarket sa inyong lugar.
11: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fesh, hindi ako.
11: Makidistro.
12: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvi na.
18: Malatiyosa ang ganda.
17: Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindugan na. Nagbabalik, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Hindi po, so one for the heart. Oy, 9 minutes na pala sa natabi. Alas 3 na naman, kaya mag-best cafe ka na para masaya ang iyong buhay. Diba? Best Cafe. Available po yan sa mga botika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. And mga katindugan. May additional pa ba kitang comments and messages? Hello kay Rejun Virgo Bobby. Sabi niya, para sa ko, Miss DJ, uulokan ko na sana siya. Day man pwede madagit, takong day man talaga kipambayan. Kung may extra pa, nga ni ako, pautangon ko giraray siya. Fight naman. Ching Jacob. Hello. Siguro, masyak ako. Abuloy ko na sana sa iya. Day siyang supong.

Jean-Paul Jo Tupé. Hello sa 3N! Kamusta ka man dyan? Kamusta ang sa indong pagkahapon? Yes, yes. Salamat po sa pagtutok. And thank you so much mga katindugon sa mga followers kang sa tuyang page, DJ Chloe, the Love Ambassadress, and sa followers na rin ng official page kang One Radio 91.3 News FM. Thank you po! Salamat sa pag-join and sa pag-comment. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di kong maghalali, hindi lang akong magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye mga katindugon! Ingat po kamo. Stay beautiful, stay handsome. I love you all so much.

0: Hello, hello, hello, hello, hi.
1: Oh, yeah. Hello mga katindugan. Kita na naman ini. Ngunya na ano. Agosto? Agosto?
2: Agosto
0: mo na ba? Ayaw ko pa.
1: August
0: 3, 2026. Chatras na nin Agosto. Kumusta?
1: Kumusta sa doang aldaw ning doon mga katindugan?
0: Kang August. Grabe ba? Sabi ko na sa Indo, nagbabarong kita. Madali ang mansana ini.
1: Diba?
0: Oh, hiling ha. Diba?
2: Bite-bite.
1: Kaya... Talas niya. Day kita nag-agisa one.
0: Lunes. Diba? Parang wala lang, parang kailan lang, eh nagpapaalam tayo sa isa't isa. Ngunit ngayon, nandito naman.
1: Nagbabalik. Nandito na naman.
0: Kumusta ang iyong paglipa? Kumusta kayo? Nang ako ay nawala, kami ay nawala.
1: Nang dalawang araw.
0: Oo. Kumusta ang malalamig na araw na nagdaan?
1: Ay, karami pinost kita kahit din sa Facebook page, kang tugtugan. Kang uno, sabi ko, ano na hain ito? August na, sabi ko, bawal na ang mamaya na. Kasi baka September na ulit.
0: Yes.
1: Tapos sabi din ni ano, ni Anthony, August na naman, piyesta na naman sa San Roque, Tabaco. Buda San Lorenzo. San Lorenzo pa daan.
0: Ayun pa.
1: Talaga naman si Mom.
0: Tugtog, minista!
1: Ay, piyesta pa lang sa, mga piyesta pa lang dyan sa San Lorenzo, buda sa San Roque.
0: Diba? Ay, sa mga taga San Lorenzo, mga friends ko dyan.
1: Ay, kay Mom Cherry Carbor. Piyesta pala.
0: Ay, marami na magkahapon. Ang init ang oras. May kasalo na duwang. May pagkakasalo na pag mainit na oras. Minadalo, minainit. Kaya ng buhay. Ang buhay ay weather lang. Kaya ano pa man. Ay, mag-iribahan naman kita na Lunes. Batch atras na tabi ni Agosto 2026. Alas tras sa salas yung kunin pagkahapon. Diba? Ay, dyan sa Merkado Publiko marina pagkahapon ng mga merchant na mga barabakal. Kumusta po kami dyan? And mga drivers, tricycle drivers, sibling drivers, patok drivers.
2: Bye-bye sa lang pagkahapit.
0: Tricycle drivers, jibling drivers, Egypt drivers, Yuga Express drivers. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Ang mga taga San Domingo, baka kay malilipot, malinaw, at TV, siyudad ng tabako, malinaw pagkahapos, at sa pikabot ka sa tuyang istasyon! Ina po ang nagtsugan on one, kay Baran kami ng Ibako sa Rex.
1: Iman po si Bernie Banaoy, na marinapon man sa tuyang followers, tugtugan on one!
0: Hello, hello, hello,
1: hello! Kumusta ka mga katindugoy? Ready na ka mo. Ready na ang pag-turugtugan ng may kaibang chirikahan, chirismisan. Tanamismi ka mo, kiduang aldaw.
0: Diba? Duang aldaw na parang lumipas lang.
1: Diba? Sabi ko nga ni, pagluwas ko digdi kang Friday, sabi ko, pagluwas ko digdi sa pintuan kang One Radio. Lunis na to, Los. Diba? Diba ako nasala? Lunis na talaga. Lunis.
0: Diba?
1: Ay,
0: syempre, ha? My birthday is today. Happy, happy
1: birthday. Happy birthday, mga katindugan.
0: Happy birthday, Suka. Diba? Ay, 11 minutos na mag-alisa na na-stress din paghapon. Mauyo-uyong turug-tugan. Pagpadagusan ta. Yan ang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio.
1: Tinadugan.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Diponto Marilyn del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2:00 hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maagad
2: patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black.
9: May bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: One Radio.
11: Hit Radio.
0: Tinitungo na.
10: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 FM Tinan.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Unwind. Orasnya to 40 minutos na. Ay, dahi. Ano ba?
1: Maganda.
0: Yeah, ang napundo pala. So, ano. So, apod ka ini. So, pa-ipi-ipex. Ipi-ipex na to digdi. Kain ka na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Unwind. Grabe, 40 minutos na. Mga list ang alas 4, alas 4 nin pagkahapon.
1: Yes, ganun kadali. Naging dugon habang kita nagturutugtugtugan digdi.
0: Diba? Ay, sa mga taga San Vicente, sa Bago City, maraming na pagkahapon tabi sa inyo. Maraming na pagkahapon tabi sa mga taga Orpa. Maraming na pagkahapon dyan. Balita ko. Ay, kami nakatutok na yan.
1: Ay, maray na ako dyan sa ito.
0: Ay, syempre, ang mga taga-Isla Kansan Miguel. Hello. Maray na paggahapon man dami sa ino dyan, mga barangay na yaon dyan.
1: Ay, kumusta ka mo dyan?
0: Saguro. Anga. Bisita. Singgaw sa mga katindogan niya to dyan sa Isla Kansan Miguel. Ay, sa mga yaraw man sa sa ina mga kabubuldan. Mga paratanong para o manyato ng mga may guso na mara na paghahapon man tabi sa si Indo Gabo.
1: So, ito ang paglingawan sa mga tambay dyan sa Upper Bongga, baga kay Elbay, mara na ako.
0: Ay, sa mga tambay, sa kapos ng mga taong bahay niya to, mga nasa barber shop, nagpapapogi, nagpapagwapi, hello, mara na paghahapon. Ay, ang mga business establishments na nakatulong niyan, mga karinder niya.
1: Mga makasubo ng radio.
0: Paabaan niya. Talaga. Ah, mga pa-jack na may daladanang sound system na naka-one radio. Diba? Hello, maraming na pagkahapon tabi sa Indo. Kumustaan sa Indong pagkahapon? Ay, sa mga nag-iripas kang merendalan, pasiram-sirama sa naiyan. Ano ba ang ano? Ang eksena sa mainit ng ulan. Ano, ibig sabihin ba?
1: Ano?
0: Nalilibong man ang mga maipos kibenda. Ano daw ngaya? Mainit ngaya, mauran. Dahil na ngayon na ano.
1: Ano daw ang lutuon kong niyan? Oo, oh, diba?
0: May kasalo na duwang kurang ka. Pag mainit, mauran. Iwan ang ano, sabi sa nguya dati. Kasalo ngayong ano. Duwang gurang. Pero in ito, pagsabay ata, pagsabay nag-uuran, nag-init, ine, salit-salitan. Pag ano, pag init-init na diin, madurodalom din. Sa kaya, mabagsak naman sa uran. Kaya, hindi ko na din naiintindihan niya. Parang, siya lang.
1: Iba yun.
0: Hindi ko na naiintindihan. Pero kailangan nating intindihin dahil ang buhay natin sa mundo ay weather lang. Diba? Kaya kung ikaw man yaon dyan sa imong eskwela, nakatulog ka sa one day. Ay, sa mga nakatulog pa lang sa ano, sa application na Radio PA.
1: Ay, oh, parin na hapon, mga katindu ko.
0: Diba? Pwede mo kaming pakinggan. Dawa tayo kamong darang radio. Dawa.
1: Oo, mag-download lang.
0: Basta may data o internet. Pwede nyo na kaming kasama. Panaya. Makapanaya. Grabe mo.
1: Deiman, kami lang hindi ang nagtatabila. Kamo ang nagdadangog. Eh, pero pwede man kong mag-message ha, kung mga gusto, kung may mga ano ka mo, request na kanta, or kaya may mga gusto ka mong ipabati, pwede kong mag-message sa Tugtugan Online.
0: Diba? Kaya sa ito yung pagbabalik. Kaya, tirismis. Diyan kita mag- tirismisan ka mga bagay. Ay! Mabalik pa ang Tugtugan Online. Ay, sa One Radio.
1: Tiyan na Tugtugan.

0: Kanina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talaga. Kompleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent.
8: Tabaco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
8: One radio.
11: One radio. 91.3 News FM.
12: Tugtugan on One. With Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 91.5 FM. Luna.
0: Nagbabalik kita rock sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 19 minutos na makilisan alas 4 rin pagkahapon.
1: Oy, alas 4 na mga karindu.
0: Daba? Ay, alas 4 na. Happy Merienda time. Salag may merindal sa mga oras na ito. Tamang-tama ang merindalan nindong iyan. Basta partner nindong kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na pampa-sexy pa. Mababakal nindong iyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Sina nga ni Neta, ano nga niyan? Agosto.
0: Kumbaga, first weekday.
1: First Monday na lang. Sabi ito lang, first Monday.
0: First Monday.
1: August. Kaya ngunyan, may mga bagay kitang dapat na ipinagpapasalamat ano mga katindugoy.
0: Diba?
1: Ano na kita? Uy, sarong bulan na sana. Ano na, September
0: na. Burr na.
1: Oo, diba?
0: Mapapasiri naman yung dunod sa Wene. Anong Wene nga lang? Wene. Whenever, wherever.
1: Sumisilit? Pero, mga ano rin pa yan. Mag-focus muna kita ngunyan digdi sa
0: August, diba? Pabilis ng panahon.
1: Diba? Pero nga bulan naman ang nag-agi.
0: Pang-walo na.
1: Sa walong bulan na ito, dakulan kita ang mga blessings na dapat pinagpapasalamat.
0: Diba? Tama! Dakulan kita ang mga pagsubok na nalagpas. Yeah. Tama! Dakulan kita ang mga na-receive na maybe blessings, maybe kabutihan ba sa ibang tao. Na talagang pinagpapasalamat. And dahil dyan, iwan ang sa tuyang paghuruna dahil sa ikawalong bulan mo yan na Agosto na taon. Dakul na kitang achievement. Dakul na kitang natapos. Dakul kitang ipinagpapadago sa mga oras na iniya. Diba? Kaya para sa imo, pasiring muna kita sa tuyang
1: nalingaway.
0: Sa tuyang portion na yan na pagkahaman ng Cherry Spice at portion na iba ang
2: Tugtugan.
0: Ay, Lunes, Petsa Tres na nin Agosto 2026. And sa tuyang kahapotan, ngunya na aldaw. Alat ko na ha. Day ko na hiling. Hain ka na. Aha, uni baga. Hoy, makukuha pala na ini mga katindugon sa Facebook page nyo, sa Tugtugan on 1. Hanapon lang iyan, i-search lang yan sa Facebook. Kaya ako kami dyan, ang Tugtugan on 1. Ang kapotan nga nito niya na, ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo today? Bilang first Monday of August 2026. Inat na eh. Sa huwag yung pinagpapasalamat. Padagos na. Ano diba? Siyempre, ang padagos na buhay. Kaya ng pangsaro sa satuha. Na we woke up this morning. Maski sa iba nagralang. It's the same thing, diba?
1: Yes.
0: Alright. Ano ang mga pinagpapasalamat ka mga kandinugod niya?
1: Hilingong taman daw.
0: Sige daw. Kasi ang yaong sa emo dyan.
1: Kay Mama Framie Barawars. Oy, marina hapon, Ma'am Framie dyan sa may Upper Bongga. Baka kay Alba.
0: Oy, mga taga-Upper Bongga. Baka kay Alba. Hello.
1: Sabi niya, ay pabati ita sa mga tambay. So, marina hapon dyan sa mga tambay. Ang pigpapasalamat ko sa Diyos sa Aldaw na ini, nakaraos na naman ngunyan. Mm-hmm. Tomorrow is another day, sabi niya. Panibagong pagsubok naman, basta oraldo kita magpasalamat.

0: magkasakit. Di ba mga katindugan?
1: Mahal magkasakit. Kaya bawal magkasakit.
0: Ah, kala ko bawal magmahal.
1: Hindi, bawal ang magmahal.
0: Bawal magkasakit.
1: Dahil nakabubuti din yan sa ating kalusugan.
0: Ay, gano'n.
1: Gaba.
0: Sige.
1: Hindi, bawal ang...
2: Shiram.
1: Bawal. Maski nga, ipagbawal sa marahal na baraka. Eh, tamang magbawal. Iya! Kaya, bawal na lang magkasakit para iwas-iwas sa gas.
2: Diba?
3: Tama!
0: Kaya Sir Juna Bigka, sabi niya, ang pinagpapasalamat ko sa aldaw na ini, sina sa oral daw na regalo ni Lloyd, na naging matapahal isa pagkaturog. Diba? Sabi na, blessing ang pagmata
1: kami,
0: sa pagkaaldaw.
1: Parehas kami ni Sir Juan
2: Shirap
1: Bigka.
2: Sana.
1: Enot na enot sa Gabuas. Iyan.
0: Thank you, Sir Jun.
1: Thank you, Tabi, Sir Jun. Ay, kay Ma'am Cherry Car, Borja dyan sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City, sa Iyamanda. Ang pagmata sa pagkaaga, halis sa pagkaturo, kasi sa mga blessing na pigtatao kang mahal na kagurangnan, mga DJ, salamat.
2: Ay,
1: Deo,
2: tama.
1: Sa mga clients ni Cherry Car.
0: Mas kararayon, ano?
1: Oral daw na buo na
2: Shirams.
1: Nakakapagpagian sa buhay kang iba.
2: Shirams.
1: Diba?
2: Sana.
0: Gari mo si Ramon magpamasage. Gari, dahin katapusan na kulog kili ko din eh.
1: Garo, ano, aralaga to ka.
0: Oo. Suwarin daw. Thank you, Ma'am Cherry Car.
1: Thank you, Ma'am Cherry Car.
0: Kay Ma'am Jeneline Camo, sabi niya, pinagpapasalamat ko, naging matapak unya na aldaw. But more blessings. Good morning. Good afternoon, ma'am.
1: Yeah. Good afternoon.
0: Happy Monday.
1: Diba?
0: Yeah. Naging matapad siya, buda. Mas dakul pang blessings na nag-aabot. Wow. Thank you, Ma'am Janeline Camo.
1: Kay Ma'am Desid Buneo, magmata sa pagkaaga na bilog ang pamilya. Walang kailangan na pigmamati. Salamat po, DJ. God bless you. God bless you, ma'am po.
2: Shiram.
1: Ma'am Desid Buneo. Thank you po sa oral down.
2: Shiram.
1: Isabay sa tuya. Miss.
0: Talagang blessing ang magmata sa pagkaaga. Number one iyan. Tapos smiling mo sa pamilya mo. Yaon gabos.
2: Tama.
0: Warang naghihilang.
1: Diba?
0: Pero medyo nag-iiriwalan. Okay lang iyan. Normal yan.
2: Shiram.
1: Ay, 27 minutos na magalisa na alas 4 min pagkahapon. Panagusuntaan sa tuwing turugtugan. Mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio.
0: Tinadugo na.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio. One.
1: Radio.
3: Number one.
1: One
4: Radio News FM 91.3.
5: Tindugo na.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio. One Radio.
5: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
12: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 FM. Tintugna.
0: Tintugna. Ay, nagbabalik kita sa Tintugan on One. Oras niya to 10 minutos na sana bago ay alas 5 ng pagkahapon.
2: Shiram sana.
1: Mga goodbye Monday na naman kita, mga katindugo.
0: Ganun-ganun lang.
1: Parang ganun lang. Ay, thank you mga katindugo na. Maray na hapon kay Tanggol Abrara Chan.
0: Hello, maray na pagkahapon man sa gabos na nakikipong niya. Salamat man sa mga nagkaibanan niya to sa Talk Tugan a Portion, Cantug Tugan on One. Maray na pagkahapon, sabi isa sa Indo. Sharing man sa gabos na mga
2: Shiram sa
0: followers, Cantug Tugan on One.
3: Natumpok mo, sister. Pura ka dyan.
0: Thank you. Yan ang pinagpapasalamat natin sa araw-araw.
1: Yes.
0: Ay, patuloy namin kayong nakakasama. Nakakachismi. Sana na kumari kumpadre.
1: Diba? Parang gari halo yun na. Gari magasubistado ta na ang kada sir. Feeling close. Ganong level.
0: Ano na, magkarapit bahay. Tipong kapag hapon. Paghapon na baga.
1: Mairipo na. Machirismisa na.
0: Diba?
1: Gari-arap ka ito. Okay, thank you mga katindugan na. Ingat-ingat sa mga pauli ngunyan.
0: Apo, sa mga pauli ngunyan. Sa halisin ng mga trabaho. Halisin ng mga eskwela. Ingat-ingat po kita gabos. Nawa ay mag-uwi kayo ng ligtas at nasa maayos na kondisyon. Ay, syempre, ang masunod na po para na 30 kami man po gararaan sa inyong mga kaibanan. Sino na kami ang sendong na kaibanan sa tuwing turugtugan sa agang giraray. Hindi lang yan sa Tugtugan on One.
1: Super na panahon. Salamat mga katindugon. Sa gagiraray, di lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio. Teen Dugo na. Thank you.

Bandung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One.

0: sa headlines kan para danin mga barata.
1: Barada 30, Barada 30 headlines.
0: Gobyerno Provincial kan Albay nakikipag-koordinar sa FIVOX para sa posibleng decampment kan mayon evacuees.
2: DOSTB Cola nakarisibe in Project Stewardship Award huli kan matibay na implementasyon na kan Tech Grow Project.
0: Rank 8 Regional Most Wanted Person kan Bicol, Timbog sa Daraga Albay.
2: Albay Gobrosala nagpatanid na magkakaigwani ni Regodon sa nagkaperang ospitala kunda ipapakarayon ang trabaho.
0: Maabot sa sanribong IP sa Albay at nagresibe ng rice subsidy sa eraramkan LGSF.
2: 11,000 pesyaryo sa baka kay Albay nagresibe ng ayuda hali sa uplift programa.
0: Dole o salado nasyonal. Propastong lay na mahali sa system loss charge sa electric bill. Pigbubusol na.
2: Dole, tiwalang maipapautob ang 85 pesos wage hike sa NCR sa ibong kang TOR.
0: Tulfo, kinundina ang pag-ulang kan Pasig Court sa 85 pesos na wage hike.
2: Kamanggagawa party list, pigsyerto na ipapadagos ang pagbusol kang 200 pesos na taas sahod sa nasyon.
0: Pilipinas as in Poland, papakusugon ang kooperasyon sa agrikultura, kalagaran as in trabaho.
2: Romualdez, handang maghampang sa umigdoon na warang ebidensya laban sa saiya sa flood control controversy.
0: DepEd nabawasan ng 57% ang paperwork kan mga paratokdo.
2: Ex-COA State Auditor Wamila suminalanga bilang ikatulong testigo sa misuse of confidential funds versus BP Sara.
0: Sa luwas kanason, tulog katawo gadan huli sa pagsabog kan bomba sa Russia.
2: US President Trump ipig-oktabaan na pag-ataki sa Iran na karibay ka na tulos na kasunduan niya.
1: Parada 30, Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon. Aldaw po kataon niya ni Lunes, Agosto 3, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod ba sa Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Manawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dive. Tingman po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.

0: Oras niya ito, alas 5:05 na po nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa indog and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
1: Barada 20 Barbeta Lucan.
0: Padagos ang koordinasyon kan gobyerno probinsyal kan albay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology para sa posibleng decampment kan mga mayon evacuees. Sigon kay albay Governor Noel Rosal na naghalat sa nasinda sa magiging deklarasyon kan nasabing ahensya ngani na masyarto na salbado ang mga residente na magbalik sa saindang mga harong. Paliwanag kan gobernador na naabisuhan siya na posibleng nakuta ibaba ang presenteng alert level 3 kan bulkan alagad na Oktaba ini uli sa liwat na nagpagkakaiguanin aktibidad. Pinagahalat na sa nangunyan kung magkakaiguanin pagbaba as in improvement sa mga pigbabantayan na parametro sa bulkan. May sinartoman kan gobernador na magtatao pa ang provincial government nintig sarong sakumbaga sa kada pamilya antes maguli ang mga evacuees sa saindang mga harong. Miantras nanto, padagos man ang pagiromdom ni Governor Rosal sa mga lokal na opisyal na maganda sa posibleng epekto kan lahar o rugna sa mga lugar na nasab kan bulkan.
2: Yan transtanto, tinauwanin pagbisto ang Department of Science and Technology Bicol nina Project Stewardship huli kan matibay na implementasyon na kang Tech Grow o Technology Transfer and Entrepreneurship Collaboration and Harmonization of Growing Regional Opportunities on Wealth Creation Project sa rehiyon kan Bicol. Sigon kay DOST Bicol Project Leader Engineer Leo Agustin Vela, ang Tech Grow ang may kinaraman sa mga teknolohiya na nagibo sa pagika ng pananaliksik o research output technologies na kalimitang hali sa mga institusyon, universidad asin kolehiyo na pigsasangat sa komersyalisasyon. Nakakatabang ang naunang bitan ng mga teknolohiya sa komunidad asin nakakapagtaon ni na commercialization opportunity o job creation. Ang nasabing award ang bako sa nahali sa esforsos kan Bicol Region kundi imagin huli ka na stakeholders siring kan local universities and colleges magin kan research and development institutes katakod kay ni ikinugma kan ahensya an Honra huli sa nagresultaan na sa indang mga inisyatiba.
0: Yan taras tanto kalaboso ang rank number 8 regional most wanted person sa ginibong Manhunter Charlie Operation Kandarga Municipal Police Station katabang ang Regional Police Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team, Provincial Intelligence Unit as in Albay Police Provincial Office sa Banuan Kandarga Albay. Binisto ang suspect na si alias Ryan na sa legal na edad as in residente ka nasabing lugar. Naarasta rin ni sa bisa kan mga warrant of arrest katakod kan 2 counts nin statutory rape sa iraram kan Article 266-A kan Revised Penal Code na inamyandaran kan Paragraph 1 kan Republic Act Number 11648 na warang pigrekomendang piyansa. Siring man ang 5 counts kan acts of lasciviousness sa iraram kan Article 336 kan Revised Penal Code na may piyansang nagkakantidad na 108,000 pesos para sa kada bilang. Ginibo ang pag-arrestar sa pagikan Target Intelligence Operation sa iraram kan COPLAN o Case Operations Plan Predator. Basado man sa verifikasyon sa Enhanced E-Warrant System, wara ng ibang nakabinbin na warrant of arrest laban sa akusado. Sa presente na sa kustudiya na kan Daraga Municipal Police Station na nasabing persona para sa magkakanigong disposition.
2: Yan tras tanto inihiyaga ni Albay Governor Noel Rosal na ipinapaut pud niya ang head kanaduwang government hospital sa probinsya ngani na pag-ulayan ana pagpapakarahay kana mandato kan mga ini. Ini ana kasunod kang nagkaperang mga agrangay kan mga albayano pag-abot sa serbisyong medikal kan nagkaperang mga ospitala. Sigon na sa gobernador na nagpatani di siya na magkakaigwani ni Regidon kunda i magkakaigwani improvement sa trabaho asin na serbisyo. Mientras tanto, kaibana na pa sa mga pigtututukan ana no balance billing sa mga ospital sa paagi kan PhilHealth. Dagdag pa ni Gobernador Rosal na pigtututukan man ang bidding kan mga bulong ngan inadai na kaipuhan ana magbakal sa luwas kan mga pasyente.
0: Maabot sa 100,000 miyembro kan agta tabang noon indigenous people sa banwaan kan Pulanggi Albay ang nagresibe ng tigiskil

0: kumbaga sa isinigibang rice subsidy distribution sa Polangi Gymnasium. Pinanginutan ang programa kan provincial government of Albay sa pagikan local government support fund katabang ang municipal social welfare and development office kan Polangi as in National Commission on Indigenous Peoples Region 5 Polangi Service Center. Katuyuhan kan programa na mapagkusog ang food security kan mga katutubong komunidad sa pagikan pagtatao nin ayuda sa saindang pang-ural daw na pangangaipo. Parte man inikan padagos na paghingawa kan na gobyerno na mapakarahay ang kabuhayan asin kalidad kan buhay kan mga indigenous people sa probinsya. Sigun sa NCIPB call, naging matrayong po ang pagpanao huli sa maayos na koordinasyon kan mga lokal asin national na opisina. Idinoon man kan ehensya ang kahalagahan kan sarabay na paghiro tanganing masyarto na naaabot kan mga programa kan gobyerno ang mga komunidad na urog na nangangaipo. Ang nasabing inisyatiba nakatakod sa katuyuhan kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang food security asin na paliwigon ang paghatod kan mga serbisyong panlipunan sa mga indigenous peoples asin iba pang sektor sa pagikan inklusibo asin magkatawong programa kan gobyerno.
1: Yan trastanto winabota sa kabilugang 1,115 benepisyaryo sa banuaan kan baka kay Albaya ang target para sa 2,000 pesos na cash assistance sa iraramkan AFLI program kang Department of Social Welfare and Development. Nagpunan pagbariwas din ayuda kaining nakaaging simana kung nasa ina naging matrayong po ang payout sa tabang kang lokal na gobyerno asin DSWD. Kasabay kaini, sinagibo man na pagpaparehistro nin mga benepisyaryo sa government-to-person digital payment system nganing mas maparikas ang masunod na payout. Objeto subot kan programa na magtaunin tulos na tabang pinansyal sa mga kwalipikadong pamilyang apektado kan halangkaw na presyo kan langis asin iba pa.
2: Parada 30, Parada 30, ambas retas, lukan.
0: Alas 5.12 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional na Tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nin riyan sa mga butika asin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, ambas retas, national.
0: Igbabusol ni the House Majority Leader Sandro Marcos asin Speaker Borgy D ang propastong House Bill Number 10430 o Systems Loss Charge Abolition Act. Obeto kaini nahaleon ang systems loss bilang separadong singil sa bulanan na bayadan sa kuryente. Sa irarong kaini, dahil na posibleng ipasar sa mga konsumidores ang gastos na kausakan na power theft, raot na metro, maluyang koleksyon, kakulangan sa maintenance, bako epesyanteng operasyon asin iba pang kapabayaan kan distribution utilities. Tutugutan sana ang Energy Regulatory Commission na aprobaran ang pagbawi kan mga makatwiran asin kinakaipuan na gastos para sa maayos na service sa kuryente. Ipapautob man kan ahensya ang reforma nin paliit-diit asin laomang makukumplato sa laog ng tulong taon pon sa implementasyon kan mga regulasyon. Ipigsugo uman kan ahensya ang magtakda nin minimum efficiency standards para sa mga distribution utility. In kaso maisabatas ini, ipapaluwas kan Energy Regulatory Commission ang implementing rules sa laog nin 90 aldaw asin magiging epektibo ini 15 aldaw makalis na mailathala.
1: Iwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na maisa sa katupadan ang leya asin maipapautob na 85 pesos na aldawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila sa ibong kana temporary restraining order na iluwas kan korte. Sigun kay Labor Secretary Francis Tolentino, nagtutubo de siyang bibistuhon kan korte ang provision na kang 1987 Constitution na nagtataunin bilog na proteksyon sa mga obrero. Magigirumdumang nagluwas ana Pasig Regional Trial Court ni TRO kan Hulyo 30 katakod kan petisyon kang duwang construction company na kumwekwestiyon sa wage order number 27 kan Regional Tripartite Wages and the Productivity Board. Sa irarumkan wage order nakatalaang ipautob ang 85 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa pribadong sektor sa Metro Manila kung nasain pigbanga ini sa duwang quarter. 60 pesos na nagpuon kan Hulyo 25 asin na 25 pesos na ipapautob sa masunod na PEDSA. Nilinaw man ni Tolentino na dapat bayadan kan mga employer ang mga wage increase na naipon na kan mga obrero bago pa man magkabisa ang TRO. Sinerto Candole na padagos nindang poprotehran ang mga obrero. Nakatalaang dangugon kana korte ana kaso ngunya na Lunes, Agosto 3.
0: Pinag-ulayan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abolos Jr. as in delegasyon hali sa Poland ang pagpapahewas kan kooperasyon kan duwang nasyon. Ini para sa sektor kan agrikultura, kalagaran as in pagpapauswag kan kasanayan kan mga obrero. Pininota ni Poland Minister of Agriculture and Rural Development Stefan Krajewski ang delegasyon na nakipag-ulay sa mga opisyal kan Department of Agriculture, Department of Migrant Workers as in Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinag-ulayan digdi ang mga bagong oportunidad para sa bilateral na koneksyon. Kay baman sa mga napag-ulayan ang pagpapakusog kan kalakaran kan produktong agrikultura siring kan urig, manok, mansanas, bagas at sinibapang produktong pagkaon. Pati na ang pagpapahiwas kan training as in certification para sa mga obrerong Pilipino.
1: Tinawang doon kan grupo nin mga obrero na ipapadagos tinda ang pagbusola kan 200 pesos na taas sahod nga nina maipasar na ini. Sigon kay kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, haloy ng pigbubusol ninda ang napantay na sahod sa Metro Manila asin sa mga probinsya. Sinabi pa niya na illegal asin igwang implikasyon ang ipinalawas na temporary restraining order o TRO sa wage hike sa NCR na posibleng igwang epekto sa regional wage orders. Nakabinbin pasubuot hasta sangon niya ang House Bill Number 8081 na obhetong buwagon ang provincial rate sa nasyon. Punto pa ni Fernando na dai niya masabutan ang mga tutula sa bill, hulita dai maninda aram ang pamumuhay sa probinsya asin haros parehas mansana ang mga presyo digdi kumparar sa Metro Manila. Alagad hasta sangon niya nasa 455 pesos sundo 480 pesos manliwat ang minimum wage orugna sa Bicol Region. Duwang mayor na bill ang nakabinbin ngunyan sa Kamara kung nasain enot na ang legislated wage increase na 200 pesos para sa bilog na nasyon na pasado na sa 19th Congress. Ikaduwa ang provincial rate na haros 200 na mambabatas na ang nagpirma asin pasado ini sa komite kana Pebrero ngunyan na presenting taon. Sinabi kan opisyal na nakabinbinan mga ini, hulit abako subot prioridad kad administrasyong Marcos sinapigo ulangan mismo subot kan House Majority Leader kun kaya da inahihiroan mga naunang bita ng bila nga nina mapagdebatehan asin pagbutohan sa plenaryo.
0: Inalmahan ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senador Rafi Tulfo ang pinalwas na temporary restraining order kan Pasig City Regional Trial Court Branch 152 laban sa implementasyon kan 85 pesos na dagdag sa minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang nasabing TRO iyo ang bunga kan na petisyon kan Radicon Trading and Construction Corporation as in R11 Builders Incorporated na igwang katuyuhan na pugulan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR and National Wages and Productivity Commission sa pagpapautob kan wage increase sa good Agosto 13. Magigrumduman na 85 pesos na wage hike binanga sa duwang yugto kunsain ang enot na 60 pesos ipinautob kan Hulyo 25 mantang ang natadadang 25 pesos na katalaan na ipautob sa Enero 1, 2027. Ang wage hike parte kan regular na pagsusuri kan regional wage boards na nakabase sa padagos na paglangkaw kan prasyo kan mga barakalon asin pangangaipo kan mga trabahador. Idinoon ni Tulfo na kontra sa labor code ang lakdang kan korte hulita malinaw na nakalaag sa Article 126 na warang korte o tribunal ang napidisir magpaluwas din injunction o TRO laban sa anuman na proseso kan regional wage boards. Para sa senador ang nasabing desisyon sarong dagok sa kabuhayan kan mga trabahador na naglalaom sa dagdag sweldo nanganing maitawid an sa indang pang-urual daw na gastoson. Sa ibong kandiretso sa kan mga kumpanya na magsaangatin petition for declaratory relief. Kung sa hiling ninda, agrabyado sinda, iginit na tulfo na dapat iagi ang apela sa tamang proseso sa National Wages and Productivity Commission. Susug sa iya ang suspension kan wage hike, mas dakulang pagbalgar sa diretso sa kan mga trabahador, urog na sa taho kan padagos na paglangkaw kan prasyo kan mga panginot na barakalon. Bilang simbaga, nakatalaan na magsaangat si tulfo nin panukalang batas tanganing amyandaran ana provision sa Article 126 kan Labor Code. Tanganing sa siring, malinaw na maipautob ang mga wage hike asin malikayan ang pagkalibong sa implementasyon kan batas na nakatutok sa ikatrabahador na Pilipino.
1: Preparado subot na maghampang si dating House Speaker asin late 1st District Representative Martin Romualdez sa pigsasagibong preliminary investigation kan Office of the Ombudsman man, katakod ka na subot anomalya sa mga flood control project. Sigun kay Attorney Adi Fajardo, abogado ni Romualdez, si Simbagon kan kongresista ang gabos kan aligasyon laban sa iya alagad, pigduon na ang pigahagad sa nakaini ang nasarong patas na proseso. Sinabi man ni Fajardo na warang plano si Romualdez na maghali kang nasyon asin na padagos na pigigibo ang mandato bilang kinatawana kan Premier Distrito kan Leyte. Kasabay kaini, liwat na pigdoon ay kankampo ni Romualdez na warang ebidensyang magtatakod sa legislador sa subuot irregularidad sa flood control projects. Sigaw na sa abogado, warang naging papel si Romualdez sa pagbilog ka na 2025 national budget apwera sa pagpermadigdi asin wara man na subuot ining kinaaraman sa implementasyon kan mga flood control project. Inima na subuot ang naging saro sa mga narisa kan Independent Commission on Infrastructure o ICI. Question man ni Fajardo ang kredibilidad ka na subot 18 maleta boys na pigsasabing dating bodyguards ni dating Acubicol Partylist Representative Saldico na kabali sa mga testigong posibleng gamiton sa investigasyon kan ombudsman. Pagdoon niya na dapat warang pigtubudana sa saindang mga payag, huli ang Department of Justice mismo ang nagsuunad na subot ni nakasong perjury laban na sa mga ini patunay subot na nag-utik sinda sa iraramkana panunumpa.
0: Ipinahayag kan Department of Education ang matrayumpong pagbawa sa mga paperwork kan mga paratokdo sa bilog na nasyon. Sigun kay Education Secretary Sunny Angara, uminabot sa 57% ang nabawa sa mga paperwork kan mga paratokdo o mga gibuhon na nakatutok sa pagproseso kan mga dokumento, office work asin iba pang kaparehong gibuhon. Sa paagi kay ni, mas nakakapag-focus subot ang mga paratokdo sa saindang pagtukdo sa mga estudyante. Sinabi pa ni Angara, padagos ang pag-hire kan DepEd nin mga non-teaching personnel, tanganing sindana ang maako kan mga paperwork. Kay badigdi ang maabot sa 5,000 administrative officers as in project development officers na tatawan nin toka na magibo kan mga non-teaching work na rilampig problema kan mga paratokdo. Dugang pa ni Angara, target kan DepEd na pamprutiran ang teaching time as in pabayaan sana ang mga paratokdo na magtukdo sa mga eskwelahan imbes na nanakakaunan oras sa paperwork. Parte sa butinik ang reforma kan DepEd mantang pigpaparhay as in pigprutiran ang ikakarahay kan mga paratokdo.
1: Mientras tanto, suminalang na sa witness stand si Attorney Roderick Wamila, ang dating State Auditor kan Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sa ika-onsing aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngunya na Agosto 3. Siya ang ikatulong testigo kan House Prosecution Team para sa Article 1 kan Articles of Impeachment na nakatutok sa subot sa lang paggamit kan 612.5 milyones de pesos na confidential funds kan Office of the Vice President asin na Department of Education. Ipapaliwanag kay ni kung papaano pigsusuri asin pig-audit kan COA ang mga confidential fund asin kung papaano ang pag-review kan mga liquidation report asin mga dokumento. nasa iyang direct examination ana panginginotana kana prosecution counsel na si Attorney Lorna Kapunana. Sinabi ni Attorney Kapunan na ihilingon kan testigo ana 50 exhibits as in acknowledgement receipts kan fourth quarter kan exhibits as in acknowledgement receipts kan fourth quarter kan office of the vice

0: Both idiniklarang natanggap na donasyon ni Marcoleta bago ang 2025 midterm election second na magkandidato siya bilang senador. Inayunot ng sinabi kan ombudsman na binayadan ang buwis para sa nasabing donasyon kan Disyembre 2025 o haros 11 bulan magkalis na itao ang donasyon kan Enero 2025. Alagad na nindugan ang senador na inosente siya as in inapod na politically motivated subuot ang mga kaso laban sa iya.
1: Parada 30, Parada National.
0: Alas 5:26 din pagkahapon. Po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipuan yan in minerals kay guloy ng paginom ng sarong kapsula oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan and Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Pasado po sa Tropical Cyclone na Bulletin number 10 o nung kay Tropical Depression Luisa na mantener kainian sa iyang kusog mantang naghiro pa north-northwestward sa kadagatan na sakop kan esting parte kan Isabela. Ang lokasyon 17.3 degrees north, 122.9 degrees east. May daranin kusog nin paros na maabot sa 45 km/h. Pagbugso na maabot sa 60 km/h. Mantang naghihiro pasiring sa north-northwestward sa kaskas na 15 km/h. Nakataas pa man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa central as in eastern portion kan Cagayan. Sa eastern o sa Isabela, Quirino, as in eastern portion kan Apayaw. Kaiba naman ang eastern portion kan sa eastern portion as in ang northern portion kan Aurora. Base rin man po kita sa Waska Nasyon. Gadaan ang tulo katawo makalis ang pagsabog kan bomba sa sarong restaurant sa Moscow, Russia. Basa ro sa investigasyon kan mga otoridad, nangyari ang pagsabog sa Kudryngskaya Square kun sain igwang 21 iba pa ang nairido. Sinabi kan National Anti-Terrorist Committee na sarong babayi ang igwang darakan na bomba asin pigporbaran na makalaog sa sarong restaurant. Makalis na ini mapugulan sa kanagsabog ang bomba asin kabalis ang babayeng suspect. Padagos na pig-aram kan mga otoridad ang motibo kan nasabing suspect sa pagdadara ka ini kan bomba.
2: Inihayag ni US President Donald Trump na ipig-oktaba niya na planong pag-atake laban sa Iran sa kondisyong marikas na makabilog din kasunduan ang mag-inibong nalado. Sigon kay Trump, inaagad subot kan Iran asin pirang nasyon sa Middle East na tauan mo nanin pagkakataon ng diplomasya huli sa igwan ng mga pangenot na napagkasunduan para sa sarong posibleng kasunduan. Nainatlig din nagluwas ang mga report na naghahanda ang Estados Unidos asin Israel nin mahiwasang pag-atake sa energy kan Iran. Kasabay kaini nagpatanid ang gobyerno kan Estados Unidos sa mga namamanuaan sa Middle East na magi na preparado sa posibleng paglala kan sitwasyon asin anumang aberya sa pagbiyahe. Mientras tanto, sinabi ni Acting Defense Ministry Majid Al-Raza kan Iran na pigkukonsider kang Tehran na seryos asin kapinapaniwala ang gabos kan banta hali sa indang mga kalaban asin pigdoon na daisinda magpapabaya o matinir na warang simbag sa anumang posibleng pag-atake. Mientras tanto, wara pa man na opisyal na kumpirmasyon hali sa Iran mapadapit sa pigsasabing panibagong peace talks o sa anumang kasunduang sinabi ni Trump.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan sa Sir Luzon, Bornasala. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po maghali, masunod na ang programang The Tita Pulianan Show kasabay si Tita Pauli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manabon. Dito sa One Radio 91.3 News FM. Tina, dugo na!

0: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
9: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kompletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment? Igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Bongang Bangi Bicolandia. Oh yes. Lunes nang tayo ay magkakilala. Uy. Yes, Agusto kita. Adres kan Agusto. Bongang Bangi, mga katindugon in the city of true love. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Tabaco. As in, nadadanawag kita sa mga parte kan Albay District 2 and 3. As in, sa bilog na District 1. Diyan mo po sa mga lugares sa Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Of course, sa mga nagdanawag sa tuya. Sa iba pa mang parte kan Cam Sur, bilog na Camarines Norte. As in mga lugares dyan sa mga Quezon Province, nagdanawag sa tuya sa OneRadio.net. Ini na naman po ang sa inong lingkod. Nabagkot man siya ni magayunoy. Pero mahamuto eh. Gurang na. Pero may harang pa. Dita Pollyanna. As in po, nadayo magkita sa satuyang live audio stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-follow na kayo para i-follow ko rin kayo. Tayo ay mag-followhan. Mag-followhan? Kamusta naman po ang inyong naging weekend? Sana po naman mas lalo kayo naging close sa inyong mga family members. And you shared new experiences and new memories. Yan lang pula talaga ang palagi nating ninanais na sana po naman magkaburunyog ang satuyang mga puso pag weekend, bilog na familia. And of course, let's start another week with a bang. Ang ibig nating sabihin ay with bravura, enthusiasm, and of course, lots of happy memories to make. What? Yes. Kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata! Of course, meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, pudding stick, batata in different flavors, charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee, dazzling whip soap, snowtime ice pops, delis, condensed and evaporated milk, drink of float, Golden Town Sardines, Manitang Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kyande. Of course, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At sa gabos na mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, GEMS Products. Yes! Sa to yung mga magagayon na mga katindugan in the city of true love. Kay po niyado kan oras para mamantinilan sa to yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa pink spa. Sa pink spa, foot spa 150, mani pedi 50. As in dumanaman kita mapa hands for glute drip, glute for push. Slimming excellies, meso lipo, as in karakul pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City. Sa bangsana kanamando copy hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
1: The Tita Poyana Show!
2: The Tita Poyana Show!
0: Ay, ay, ay, ay, ay. Kung kayo po ay followers ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page, viral ngayon at tumitrending ang isa nating survey. Yes! Survey! Pasyal na kayo ngayon, i-follow nyo na. Makikita nyo, grabe, matindi ang naging epekto sa mga netizens sa ating survey. Ang survey natin, napakasimple lang. Eat bulaga versus it's show time. Ano daw? Ano-ano? Siyempre, meron din tayong article doon kung saan po naman kinumpara natin ang pagkakaiba at pagkakapareho. Pareho lang silang noontime show pero magkaiba ang kanilang mga tirada. Kaya naman, maraming naapektuhan ng mga netizens. Siguro kung meron tayong time mamaya-maya, sa ating second hour, babasahin natin yung ating mga reactions na talaga naman nakakapagbagbagdamdamin. But so far, sa oras natin na 13 minutes after 9 o'clock, nangunguna po ngayon ang Eat Bulaga. At napakalayo po naman ang lamang nito sa Eat Showtime. Malalaman din natin kung bakit. Malapit na malapit sa puso ng ating mga manunood na Pilipino ang Eat Bulaga. Mamaya po yan. At syempre, jumoy na rin kayo sa ating Chica Grande for tonight. Mental health versus ulit. Mental health versus emotional health. May pagkakaiba at may pagkakapareha. At syempre naman, dapat po nating malaman kung paano natin tutulayin sakasakaling tayo ay magkaroon ng ganyang feeling.
3: But I'm feeling that I'm not emotionally upright. I don't feel like good about myself.
0: Mga ganon. O di kaya naman siguro medyo hindi masyadong healthy ang iyong mentality.
3: Mentality talaga,
0: oh. Hindi naman. Kaya po naman, in a very, very light way, at mas lalo nating maunawaan ang mga ganyang gawi-gawi sa ating mundo at sa ating mga pagkatao, mamaya-maya, Chica Grande natin yan! At kung napasyal din kayo sa ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio, makikita nyo kung paano ako kaganda. Yun lang pala yung pinopromote ang sarili. Ang ganda ng posing ko dyan. Siguro mga 6 years ago yan. 6 years ago nang ako sana ay gagawa ng isang pelikulang kakaiba sa Australia. Pero hindi natuloy. Aray. But anyway, okay na rin yun. Nakapag-pictorial ako. Lunes nang tayo'y magkakilala. At syempre, Lunes. Clean Lunes. Think clean. Think Lunes. As in, clean Lunes. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Dita. Ay, wala na akong voice.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
0: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Anong pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
12: I'm Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
0: Siyempre naman.
15: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
16: Wow! Gustong-gusto ko yan!
15: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
0: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
16: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
15: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
0: Healthy na?
16: Pampaligaya pa.
15: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: Basta may Black,
16: may bala.
15: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
17: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
18: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
19: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
21: Chica, chica, grande. Dito pa rin po ang sa The Tita Puliana Show. Lunes na Lunes. Sa oras na 19 minutes bago sumapit ang 7 o'clock in the evening. Ayun na nga, nakita niyo sa ating Facebook page, The Tita Puliana Show sa One Radio. Nakabandera po doon. Mental health versus emotional health. O ano? Magkaiba po sila, pero magkaugnay. Tumutukoy kasi ang mental health sa kung papaano nag-iisip, natututo, nagpapasya at humaharap sa stress ang isang tao like you and me. Saklaw nito ang paggana ng isip at maaring maapektuhan ng mga kondisyon gaya ng anxiety, depression, bipolar disorder o iba pang mental health disorders. Halimbawa, nakakapag-concentrate ka ba? Nakakapag-desisyon ka ba ng maayos? Paano mo hinaharap ang matinding stress o problema? Yan po ang mga katanungan para matest kung kumusta ang ating mental health. Sa emotional health naman, tumutukoy ito kung papaano mo kinikilala, ipinapahayag, o pinamamahalaan ang iyong emosyon. Kasama rito ang kakayahang magpatawad, magpigil ng galit, tumanggap ng kabiguan, at bumuo ng malusog na relasyon. Halimbawa, pwede mong tanungin ang iyong sarili to test your emotional health. Kaya mo bang ipahayag ang lungkot o galit ng hindi nananakit? O, diba? Inuulit ko yung tanong dahil medyo may pagkakomplikado. Kaya mo bang ipahayag ang lungkot o galit ng hindi ka nananakit? Marunong ka bang humingi ng tulong kapag nahihirapan? Nakakabangon ka ba matapos ang isang matinding pagkadismaya sa buhay? Ayan po ang mga katanungan na dapat nating ibigay sa mga tao para naman, lalo-lalo na sa mga taong close sa atin, para matest ang kanilang emotional health. Sa pinakasimple sigurong pagkakaiba, ang mental health ay paano gumagana ang isip. Samantalang ang emotional health naman, paano mo pamamahalaan ang iyong feelings o damdamin. Magkaugnay ang dalawa, ha? Kapag mahina ang emotional health, maaari itong makaapekto sa mental health. Gayon din, ang ilang mental health conditions ay maaring magpahirap help sa pagkontrol ng emosyon. So para silang magkahawak kamay. Hawak kamay. Maaring mahusay ang isang tao sa trabaho o malinaw mag-isip. Ibang tipong maayos ang mental functioning niya, ngunit hirap siyang kumontrol ng kanyang galit o tanggapin ang pagkatalo. Ito yung may hamon sa emotional health. Sa kabilang banda naman, ang isang taong may depresyon ay maaring makaranas ng pagbabago sa pag-iisip at kasabay nito ay makaramdam ng matinding lungkot o kawalan ng pag-asa. Sa madaling salita, ang mental health ay tungkol sa isip. Aring emotional health ay tungkol sa damdamin. Ganon kasimple. Pareho silang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at kapakanan nating mga human beings. Diba? Kaya pag medyo kinakatok mo ang isang tao, diba kung kumakatok tayo ng bahay, sabi natin, tao po! Tao po! Diba may ganon? Eh minsan pala, dapat kinakatok din natin ang ating kapwa. Human being! May human being pa po po dyan! Kaya ulit-ulitin natin ha, magkaiba sila mga katindugan. Huwag din yung dapat pinag-aaway.

mental health sa utak yan. Parang cellphone. Ang tanong, may signal ba? May memory pa ba? O puro storage full na? Ito ang bahala sa pag-iisip at sa pag-aanalisa, pagdidesisyon, at pag-alala. Kapag sinabi mong, ako nga ba ang pinunta ko sa... Ano nga ba yung pinunta ko sa kusina? Normal pa yan ha, pero kung panglimang balik mo na sa kusina at limang beses mo nang nakalimutan ang sadya mo, baka hindi na kape ang kailangan mo, baka pahinga na. Samantalang ang emotional health naman, ang puso't damdamin, ito naman ang tanong, naiiyak ka ba sa tamang pagkakataon o umiiyak ka dahil naubos na ang load mo? Ito ang kakayahang humawak ng emosyon. Kapag iniwan ka ng jowa, ang may healthy emotional health kasi, masakit, sasabihin niya, no? Dahil medyo ano naman siya eh. Healthy naman ang kanyang emotional health. Sasabihin niya, masakit, pero makakapag-move on din naman ako. Ang medyo sublime naman ang mental health, sasabihin niya, Lord, kunin mo na lang ako. Pero paunahin mo muna siyang magsisi. Diba? So medyo, teka sandali, may sablay na yun. O eto pa ha, may mga taong okay ang mental health. Matalino, magaling mag-budget, alam ang password ng lahat ng account. Pero kapag nasa scene zone lang ng crush, parang gumuho na ang buong EDSA. Yan, emotional health ang nadali. Mayroon din namang emotionally mature, hindi pala away, hindi silosa, hindi warfy, pero nakalimutan kung saan ipinarada ang sasakyan. May ganyan. Mental health naman ang nanghihingi ng reboot. I-reformat na yan. Kaya sa borderline natin, sa ating pinag-chika-chikahang grande today, mental health, paano nga ba gumagana ang isip mo? Emotional health, paano mo mahahawakan ang iyong nararamdaman? At tandaan na, hindi lahat ng tahimik ay okay, hindi lahat ng maingay ay

Barbie, at hindi lahat ng nagpo-post ng living my best life ay totoong nasa best life. Minsan naka-filter lang ang picture, pati emosyon, naka-beauty mode. Kaya naman mga katindugan, alagaan natin ang ating utak, alagaan ang puso,

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Ko. Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Ay. Yeah. Ang bilis naman ang oras. Welcome signing second hour. Dito po ay sa The Tita Poyana Show. Lunes na Lunes. Ramdam niyo na bang August? August 3 na po ngayon. Ibig sabihin, tatlong araw na nanamayagpag. Agusto kita. Hindi ka man lang nagpapahiwatig kung anong iyong nararamdaman sa akin. Sabi ko pa naman sa'yo, Agusto kita. Ikaw naman, nagpapakute lang. Hi.
3: Greetings, greetings. Shout out, Bully Bar.
2: Yes, holding hands na po tayo para sa ating Shoutout Boulevard. Kung pwede nga, magkayakap din tayo, ha? Of course, sa ating mga comments, dito po naman sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Good evening to Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Pirmida sinagdanagog Burubanggi. Hello po sa inyong mga magkakapitbahayan dyan sa Suwa. Parang taga-Suwa ako. Parang feeling ko taga-Suwa ako nung past life ko. Kasi may asim ako palagi. May asim? Of course, hello kay Zyke Zier. Good evening dyan sa Marirok, Tabaco City. Uy, masiram ang ulam nila, ha? Ginisang ang palaya with egg. Wow! Hi, Ben Boy Santos. Sabi niya, good evening, Tita Hermosa Polly. Ay, nagbablush naman ako niyan. Parang hindi naman ako deserve na sabihin Hermosa. Hermosa. Anyway, good evening din po kay Eusebio Castillo. And as usual, binabati po naman niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bangkake, Albay. From ikaw na po family, diyan po sa Tabaco City. God bless you more. Hello man tabi sa imo John Levy Binyas Fernandez sa Ilawad. And of course, diyan po naman sa Upper Bonga, Bangkake, Albay. Good evening to Frammy Barha Juarez and to the Barha family. Hello kay Tita Sardi at syempre sa kanyang apo na si Jacob. First day in school na naman ba? Back to school na naman. Hello to Romnick Bilaos. Good evening. Ganon din kay Levi Abrera Rojas. Ramon Convencido. Diyan man po kay Christian Abrera Chan. At kay Briagas Adlao John Paul. Thank you so much sa inyong pakikinig and taking time out to greet us every night. At syempre, binabati po naman natin ang agom ni Karen Mam Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahigusun. Wow! Diyos, maray nabanggi man po dyan kay Manoy Tonyo, as in kay Manay Nelia, na palagi pong nagdarangog sa The Tita Poyana Show, dyan po sa Basud, Tabaco, at dyan naman po sa Nawang Barangay 3, Malilipot, Albay, of course, kay Tita Weng. Hello po kayo dyan sa Buena Baja Compound. Diyan naman po sa Malinaw Albay sa Barangay Balading kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Cherry Bauza. Ayan. Pumunta lang daw kayo sa inyong ninong na si Cogs Canyon para sa inyong Christmas gift. Advance masyado. Hello kay James dyan sa Bacolod, Tabaco City. At shout out sa kanyang family. Dyan po naman sa Floodway sa Pasig. Hello kay Baby Cristel at kay Mama Teen and Papa June. Dyan po naman sa San Isidro, Ilawot. Most especially kay Lay. Hello, Lay. Dyan po sa Rizal Street, Maliliput, Albay. Lola Poppins, Diyos Maray na Banggi po. Palagi na kikinig sa atin dyan sa kay Lola Poppins. Good evening po sa Belaro Bermilio family from Ken, dyan sa Kabangan. Soria family, dyan po naman sa Kobo. And of course, sa Daed, sa Puro Cuatro, dyan po sa Burabod. To the Abilgos family, Abais family sa Lagon, at sa Sofranos family, dyan po naman sa Kamambugan.

And of course, hello kay Nicanor Ampuon. Shout out, hali isa sa iyang agum na si Anna Lian. Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel. Dyan sa Payahan, Malinaw, Albay. Good evening. Shout out po sa Kanaya family ng Matalipni, Malinaw, Albay. And of course, kay Tita Eva, dyan sa Kanaway, Kawai Kawai, kina Miara, Helioza, Bilien. Ella Shee, maray na banggi man sa imo. And of course, dyan po naman sa Kinalan to the Vergara family. Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, amiga kong magayon. Thank you so much always. At syempre naman kay Mami Upeng, Tita Nora, and kay Tita Jealousy.

Normita Contreras, kumusta ka na dyan? At syempre kay Kuya Mario Francisco. Ate V Bongala dyan sa Riosa Street. And of course, to the... kay Kuya Rudy Kalisin at kay Tita... Tita Tess at kay Ariella. Diyan pa rin po sa Riosa Street. Mag-text lamang po kayo para sa inyong shout-outs every night. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. Sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment lang po kayo sa ating live stream, sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page.

Kung kayo naman ang tatanong, yan, alin ang mas gusto nyo ngayon sa noontime shows? Itbulaga o It's Showtime? Sa ating Facebook page, The Tita Poyana Show ngayon, nagtitrending po at dinadagsana tayo ng comments. Mamaya-maya, babasahin natin ng ilang comments. Bakit nila gusto ang isang noontime show? Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita, 714.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Greens. Parami na ng parami ang umiinom.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: At mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Wednesday!

Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black,
2: also available.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Firmang walat.
5: At parang batang-bata dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawow ka pa sa Duke's Minis Cookies.
14: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show.
17: Bueno, bueno, bueno. Shelly 34 na po ang oras, and I'm sure karamihan sa inyo ay nakapaghapunan na ng lechon. Ito ang favorite dinner, lechon. Hello kay Tita Magdalena Convencido. Good evening man po sa imo dyan. Kamusta naman ang sa inyong pamanggihan? Dahil nito pag-ubusin natin sa maagi pa ako dyan. Ako na akong agihan. At syempre sa ating showbiz.
18: Showbiz? Papiti?
17: Papiti. Parang hihikain na naman. Meron po tayong isang article na nilagay natin sa ating The Tita Pollyanna Show Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At ngayon po naman ay tumitrending at nagva-viral. Hindi ko talaga akalain yan. Meron lang kasi nagtanong sa akin kung ano raw ba ang pinapanood ko.

libot isang tuwa, buong bansa, eat bulaga. Ayan. Mula po naman yan kay Anthony P. Quiazon. Ang sinagot din naman siya ni Starry Kamet kanina. So, sabi ni Starry, tumpak single noong EB na nagkaasawa, EB na nagkaanak halos kaedad ng EB. Ngayon matanda na lang ang EB ng 4 years kasi 43 ang panganay ko. At masaya, may mga apo na. EB pa rin ang nakasama ko na namanood ng EB sa Studio TV 5. O diba, ang saya ng kwento ng Takbo ng Buhay. Sabi naman ni Brenchy Lan Silot Arby, itbulaga po number one sa puso ng tao. Mixed emotions ang hatid nila. Nagpapatawa ka, napapaiyak ka. Sobrang saya mula noon hanggang ngayon. Sabi naman ni Susan Saavedra, sunog man sa San Andres Bukid, itbulaga pa rin ang hari. Ngayon, hanggang ngayon, itbulaga pa rin. Oh, wow. 7 years old pa lang ako, nanunod ako ng itbulaga. Hanggang ngayon, 53 na ako. Sabi naman ni Catherine Caparaz. Sabi ni Estrella Aliposa Lovino, itbulaga solid dabar cards. Take note mga sangkay, maungani, it God bless, it bulaga. Sabi naman ni Sunifa Makarae Garces, maingay ang showtime at maraming gadaldal ng walang katuturan. Legit dabarkad since 1979 up to now. Maraming natulungan na sumikat at scholars ng bayan. Love you, it bulaga. Parang dito nila ibinuntuan sa ating article ang lahat ng kanilang mga emotions, no? Tungkol po naman sa kanilang pagmamahal sa Itbulaga, and I'm very thankful. At yung pong ating yung ating comments ay umabot na sa ganong kadami ba yon? Ang comments ay umaabot na sa 4,800. Sabihin ko sana 4.8 kilometers. Thank you so much sa lahat po ng nag-like dahil umaabot na rin pala ngayon sa 750 ang comments. Kaya parang parang nafe-feel natin talagang matindi ang suporta ng bansang Pilipinas sa nag-iisa o sa gusto nilang noontime show. Maraming, mayroon din mga comments tungkol sa showtime, kaya lang parang, alam, baka naiinis sila. So parang wag na nating basahin. Alam nyo na yon. Maraming nga din tayong naririnig na complaint, lalo na ngayon, no? Nasa kalagitnaan ng kontrobersiya ang It's Showtime. Ay, ganun talaga. Kanya-kanyang panahon, pero mukhang sa loob ng 47 years, napakalakas pa rin po ng Itbulaga. Kayo ba lumaki sa Itbulaga? Malamang. Actually, sa totoo lang ha, muntik na sana ako mapawaging party ng Itbulaga nung nag-shoot kami ng isang teleserye with Dina Bonnevie in the year 1986 nung People's Power, pero hindi na na-pursue. The Tito Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kiyang sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Hola, hola, hola. Welcome, this is the last hour together. Digdi po naman sa the Tita Poyana Show. On a marvelous Monday night. Ngayon po ay araw ng kalinisan. Oh, di ba? Kasi it's clean lunes. At syempre, sa mga araw na ganito, dapat po nating isipin na dapat pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Huwag po tayo basta-basta na nagsusunog dyan, nagsisiga-siga.
3: Kasi ang dami ng basura, kailangan sunugin na ito.
2: Tapos may mga plastic, naku, nakakasulasok po ang amoy niyan. Marami pong mga senior citizens at mga kabataan ang pwedeng hikain dahil sa mga pagpapausok nyo. Mabuti sana kung dyan lang yan, paikot-ikot lang ang usok dyan sa bahay nyo. Eh, hindi. Ito po'y namamasyal kung saan-saan nakakarating ang nakakasulasok na amoy ng usok na yan. Yan po ang dapat nating isipin palagi. Marami kasi hindi nila naiisip yan eh. Alam nyo yung bigla na lang nagsusunog kasi nga naman magpapabunga at para hindi naman mapeste yung mga bulaklak ng kanilang mga punong kahoy katulad ng mangga, hindi po pwede yan. Lalong-lalo na kung sa isang populated area po yan. Kaya dapat pigil-pigilin po natin ating mga sarili. Yung mga dahon na yan, pwede nating ilibing yan at maging patabayan sa ating mga halaman. Huwag po tayong magsunog, ha? Paulit-ulit ko yung ipapaalala sa inyo. Sana po naman, dahil pag nahuli ko po kayo na nagsusunog, nagsisiga, sana talagang ipagdadasal ninyo na matibay ang inyong follicles. Dahil masasabunutan ko kayo. Ganon! Oh, ang hirap kasi niyan eh. Diba, kawawa naman yung mga bata tsaka yung mga senior citizens. Paano na lang kung meron sila talagang mga sakit? Mas lalo pong madadagdagan ang kanilang paghihirap. Maging considerate naman po tayo sa ating kapwa at syempre sa ating kalikasan. Ayaw ni Mama Munda ng ganyan. Sino si Mama Munda? Eh mundo. Diba? Eh babae. Eh di Munda. Mama Munda. Yan po naman ang ating Mother Nature. Ganon. Hello pala kay Jo De Los Reyes. Nakikinig po naman dyan ngayon sa Fatima, Zone 7. Binabati niya ang kanyang beshi, si Cho Ayong, Chocho, Dindi, Jmar, Erap, and Family De Los Reyes, kan Fatima, Zone 7. Ganun din naman kay Ren. Hi, Ren. Is it raining? Wala lang. Gusto ko magpatawa. Bakit ba? Sana po naman hindi umuulan dyan sa mga bahagi kung nasaan kayo. Oo, medyo kagabi, no? Malakas-lakas din ang ulan. Ay, hindi. Wala palang ulan kagabi. Medyo humangin. Nagtangka. Nagtangkang humangin. Hindi rin naman tumuloy. Mabuti na lang. At buong maghapon po ay naging maaliwalas ang ating kalangitan. At kung maaliwalas po naman ang ating panahon, alam na natin yan. Medyo maalinsangan din. Kaya dapat tayo mag-adjust. Maraming nagsasabi na, ay, ang init, no? Eh, syempre. Para tayo magagawa dyan. Hindi po alam ng mundong ito na dito tayo. Diba? Hindi aware. Kaya hindi kanya pagbibigyan na, ah, okay, sure, naiinitan ka, palalamigin niya. Hindi ganon. O, diba? Ang lalim ng usaping yan. Usaping? Mahirap yung nguya-nguya iyan. Kasi marami nga tayong mga kababayan at mga kapwa-tao na medyo nakakalimutan nila ang kanilang responsibilidad sa ating kalikasan. Pati na rin yung pong pagtatapon ng mga basura. Dapat alamin po natin kung saan yan dapat itapon. At dapat pwede tayong mag-recycle ng mga basura. O di kaya naman ilibing yung mga nabubulok. Tsaka yung hindi nabubulok, yung mga plastic, yun, friends nyo yun.
3: Friends?
2: Maging responsable din mo muna tayo kahit saglit. Kahit wala tayong time, dapat maging responsable pa rin tayo sa ating kapaligiran. Dahil hindi naman to para sa atin lang eh. Marami pong dapat na bigyan natin ng pagkakataong mabuhay ng matiwasay. Huwag tayong maging abala. Yung mga nagpapausok, nako po. May iba pa pala yung kanilang ano, no? Yung mga wires nila, sinusunog nila para lumabas yung copper. Copper tuloy. Copper? O bronze ba yun? O ayan, ako. Talagang hindi ko ma-describe. Ibang klase ang amoy. At syempre, ituro na rin po natin yan sa ating mga kabataan para naman mabit-bit nila yan sa kanilang paglaki.
4: Sabi kasi ni Mami, hindi daw maganda itong ginagawa na nagsusunog ng basura.
2: O, tama yan.
3: Sabi kasi ni Mami, dapat daw i-recycle at saka i-reuse yung mga basura na pwede pa.
2: Correct ka dyan.
4: Sabi ni Mami, magtanim daw ako ng punong kahoy.
2: Correct ka dyan. Diba? Dapat talagang isiksik natin sa isipan natin na panatilihin natin maaliwalas at maganda ang mundong ating ginagalawan. Hindi natin inaabuso. At kung may nag-aabuso ng ating kapaligiran at ng ating kalikasan, pakisabi nyo lang sa akin, no? Bigay nyo sa akin ang address at sana'y magdasal siya na matibay ang kanyang follicles. Follicles? O, kasi sasabunutan ko siya.
3: Huwag naman.
2: O naman, pwede naman tayong magbago, di ba? Kung ganyan ang ating gawi in the past, yung parang wala tayong pakialam sa ating mga kapaligiran, sa ating mga basura, at sunog lang tayo ng sunog, siga lang tayo ng siga, pwede naman tayong magbago. It's never too late to change para mas lalo tayong maging masaya at wala tayong alaala na hindi maganda. O, di ba, may mga tao nga na, sino yung pumanaw? Sabing ganon. Ay, naalala nyo ba yung, ano, yung matanda nga dyan na nagsusunog palagi hapon-hapon? Ayun ba yun? O, di ba, hindi magandang pakinggan. Sino ba yung pumanaw na, naalala mo yung mama na nagtatapo ng basura dyan sa ilog? Ayun ba yun? Diba, hindi magandang alaala sa'yo? Dapat iniisip din natin yan. Although, syempre, cabs na, diba? Pero dapat isipin natin ang magiging epekto din to sa ating pamilya. Alam mo ba, yun yung anak nung nagtatapo. Tapo ng basura sa kalye. Yan ba yun? Diba? Hindi mag...

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang for sachet.
16: Ang init! Patata! Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang

0: ko, ewan ko sa inyo. Pero kung yung mga nag-uulyanin yata ang nagchichismisan, eh di pa ulit-ulit na lang. Alala ko nga yun. Ano ba yung paulit-ulit na yun? Eh kasi naman, nag-uulyanin na yan. Hayaan mo na lang. Ha, ganun pa yun. Eto naman pa yun yung kod, bako masyado magayunan, pero mahamuton, Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga katagang, kung maganda ka, paano naman ako?
1: What?
0: Sweet dreams!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unicia Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: kasama ko si Ristin Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: 1-800-998-6868.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: si ano Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanina.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Bako City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: staff and tailors pampered every whole city of love through their Facebook page or contact 0588. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 coffees.
1: Bakit Best Cafe pili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Manong!

0: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks and supply. Plumbing materials. Boss na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Premium, Motilwood, Asin mga yero, Cocolber, Only Doors, Asin, Kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash magbayad kang bill sa tawad. Home Credit, Dakulun pang iba. Yung i-Home Credit ang mga kaipuhan nito. Hardware sa barato, presyo, asin servisyo, garantisado pa na Jaya. Yes, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Jaya Enterprises. Own and manager and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 09813-0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.

sa siyudad ng Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 51 minutos na po ang alas 4. Diyos maray na sa indugabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kikig. Ano man po ang sa indung mga pinagigimo? Ano man po ang sa indung mga pinagkakasiributan? Laumipin kamo sa maray-rahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibadan sa buhay. Let us all hearts each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from

0: birthday kay Madam Melanie Kanya Campin, Susan Fabuno, Gina Barasona, kay Aburhal. Sa mga igwapo nin ukas daw, mga katindugon niya itong panagos na kabordin lang ang sa mga halsoy! Parahay na kamo, altaw pa nin Martes. 4 na Agosto 2006. Sa mga katindugon kamunduan sa Buhay, condolence! Lagi po nating tatandaan ang mga paalala sa inyo sa atin po nagmumula ang ikinasasama. So atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinag... In love, there are lots of pissing our next move, spiritually way to fail or if for us. But it's just double living in mind that failures and problems are not things we end up. It throws in greatness. See life as an adventure. Hoy, every... Taga Premier Distrito. Distrito. Tercero parte kang probinsya ng Katanduan. Sur, Camarines Norte. Sorsogon. Good morning. Good morning. Ini po ang Points FM. Tindugo na. Sa pangaral po, kansabuyang Monte, sing Rome, Vuladam, kagandahang Osang, ang sa kuyang partner, si Manong Mugera. Ako po, si... Bako man, wakay alagad, very inviting, as in, nung ka masayumahan, dakul nagtataram, nagdadango sa programang King Kasurog ka, Kaiwal ka...
1: Si Bueno sa King! King!
0: Sa enot naratsada mang kikig kan-kan basi mga katindugon sa ipins na dekan pagasa. Stress kaso bago ang leria pinagkakarkulo basi sa gabos na available na datos na sa bisinidad na kagayan sa kung 17.5 degrees north 100 degrees. Igwa pa din sa wrong low pressure air karkulo nasa may costalis na katubigan ka na balana na 16.8 degrees north 100.8 east mantang southwest monsoon paro sa bagat ang nara sa south scene western sections kan Visayas
1: si Bueno King King King, King.
0: Dahilan po kay ni mga katindugon ang Ilocos region Cordillera region Cagayan Valley ason may mga paguranda dara mga kan low pressure area. Nasigun sa pagkasa mga katindugon arayo man na madibang sarong tropical depression sa laog nin 24 oras Mantangan Metro Manila Occidental Mindoro Oriental Mindoro Marindoki Antique Iloilo Asin Guimaras madalom ang kalamit kalangitan pag urana din sa southwest monsoon no paro sa bagat
1: si Bueno sa
0: ang party kan Pilipinas, kasabayan Bicol, Larmente, Provincia, Canalbay. Paminsan mga pagdalom ang kalangitan, nagtuturo tagisti sa kapalibutan, rason mog antinampo. Nakonsangin, igwa makusog na paguran, darapuyan kan local thunderstorms.
1: Si Black King, King, King,
0: King. Ang bagyong si Dulpin, mga katingkos,

0: na Philippine Area of Risti. Alas 3 ka na sa 2,300 metros east norte east. Kan pinakapunin Luzon. Sa 25.144 degrees east. May maximum sustained na 150 oras. Sentro asindang kabot sa 105 kilometer oras. Nag West Cup 25 kilometer oras.
1: And also, King.
0: Marata. O tanganing mag-ipos-ipos. Ano ang ipinagpreparar niya to dyan? Natangani na mainggan ng mga aki na mamahaw ng gadgito. Dapat mawara ang gata. Asin so may kolor na inumon kan mga aki. Sabayan, mga katindugo nin kunigwanin maluto, mas maray. Tangani na talagang unresistensya kan sa tuyo mga akulahan. Sundo sa maghapon.
1: Si Bueno Sa.
0: Kamu mantabi, Mr. Buda, Mrs. Antes na magpasya respektibong workplace, magkarigos ninto na. Magpahamot ang aning pagabot niya to sa satuyang opisina. Magsabwang good vibes. Be a blessing in the workplace every day.
1: Si Bueno Sa.
0: Sa mga atab na nag-aatindir kan sa inda mga obligasyon digdi sa kapalibutan, mga street sweepers, miembros kan solid waste management team, mga body sumusunod sa utos kundi boss, mga katindog una sa mga merkado publiko, lalong-lalo na itong mga may mga bit-bit na timba na atab nagpapasiring dyan sa mga merkado, tanganing magpili nin mga epektos na panlibot dyan na parte digdi sa Premier Distrito Canalbay.
2: Good morning.
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, mga para sira perming maning dahi mabugtak sa peligro. Dumog anti mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, kujudo, tatiro, beat, empowered women, albay operators, transport cooperative, tricycle drivers, mga para slippery win-win!
1: Si Bueno Sa!
0: Programang iniatod sa Edukan Best Kapi Green 6-in-1 with Herre. Healthy ka na si ka pa. Igwaman kita mga katindugon kan manok ni Os dyan sa Malilipot Albay. Igwa-irak sa siyudad nin Tabaco. Igwaman kan manok ni Osang dyan sa Banuaan kan Malinaw. Tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan Kig Barreta.
3: Parami na ng parami ang unang green coffee herbal mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensab at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas style, subukan ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
5: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal?
9: Okay, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener at ang Ayang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pag-attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, oh,
10: available in all supermarkets near you.
11: Bes, huyan kapalan? Marigumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
12: Aramo kaya, Bes, bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial.

0: Pero sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dakis plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Ika na next week?
1: Ay, iyo bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako man-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan tambakan kang tricycle. Oh, ano patig? Mus na!
2: Magpa B2B Start Commercial na kita. Makukuha sa Bongalonville Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machine, saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget, refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kaya pa sa inka pa. Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!

0: Vince Hometown, your home away from home.
1: Si Buen Osa.
2: Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa Saint Dugamus mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Buen O. O yan na po ang Ratsadakan, Kigig Barreta. Ano lokal imbitado kan Department of Information and Communication Technology DICT Bicol ang gabos na digital job seekers na magpartisipar sa gigibuhon na trabahong digital job fair sa Robinsons, Naga City sa maabot na Agosto 13, sundo 14, 2026. Sigon kay DICT Bicol Assistant Regional Director Annabel C. Udonyo Kalimpong na apura sa mga opormaho magkakaigwamanin mga learning sessions. Ini may kinaraman sa apps, micro, small, medium enterprises, MSMEs, as in iba pang oportunidad sa ay sa mga mapartisipar. Obeto, kanaktibidad na magbukas nin mas dakol na oportunidad para sa digital employment as in mas masustinirana ang karaman kan mga Bicolano.
1: Si Buen Osa
2: King. Ang triumpo kana kampanya kan PNP Bicol laban sa na droga kon sa abula na Hunyo 96 na confiscar kaini ang maabot sa 7,777,958 pesos 56 centimos na kantidad kan ipinagbabawal na droga. Ang naunang bita ng triumpo, darakan 144 anti-illegal drug operations na ginibo sa manlain-lain na unit digdi po sa Kabikulan sa pakikipagtabangan kan mga katuwang na ahensyas bilang parte kan padagos na paginguwa na mapugulan ang pagwaraira kan illegal na droga asin mamantinir ang katrangkiluhan asin siguridad sa riyon. Sa ginibong operasyon na konfiskar ang kabilugan na 1,134.212 gramos na siyabo asin 544.92 gramos na mariwana na tulos man. Mga katindugon ining sinaray apwera sa mas pinakusog na police operations padagos man na pinagkukondusir kan PNP Bicol and information as in education campaign tanganing mapahiwas kan publiko may kinaraman sa maraot na epekto kan paggamit na kan illegal na droga. Inganyar ang aktibong pakikisubaro kan komunidad tanganing paraon ang paglakop kan gal na droga.
1: Si Buen Osa King King King, King.
2: Nagbukas ang Government Service Insurance System GSGASPI katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority TESDA nin scholarship program. Ini nagtatangro ning 40 aldaw na libreng kokori o kokiri in-situ training na igwang kasabay na allowance para sa mga kwalipikadong dependents kan mga miyembros as in pensioners kan GSIS Legazpi City Branch. Sigon kay GSIS Branch Athogenio Virgo inigigibuhon sa San Francisco Institute of Science and Technology ispest sa San Francisco Manilipot Almay konsain igwang 25 scholarship slots ang ipinagtagama para sa pilot implementation kan programa. Sinabi ni Atty. Virgo na nasa 18 application pasanaman na ang sa indang na-receiving asin ang mga ini ipinagpapasairwarong na sa validasyon na pinag-iingganyar ang mga kwalipikadong beneficiaryo na aprobitsanan ang libreng scholarship program. Kasabay sa mga pwedeng mag-aprobitsarkan programa, iyo ang agoma, aki o tugang kan aktibong GSIS members o old age member konsain mas pinagtatawanan prioridad ang mga miyembrong ang sweldo nasa salary grade 15 pababa.
1: Si Buen Osa King, King, King, King.
2: Ang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit.

0: at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakili. A o Pau-D Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamata ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: 15 minutos nang makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Nagpapanagos man ang maigot na kampanya kan kapulisan digdi sa Kabicol laban sa illegal na sugal sa periyodong Hulyo 1, sundo 31, 2026. Nagkondusir ang mga kapulisan in 41 operasyons konsain na-arrestar ang 124 individual, 32 digdi nasangsang na nin kaso ang mga nadakop sa operasyon laban sa illegal na droga kumpuesto mga katindugon kan mga parabukis para tupada asin iba pang klase nin sugal digdi putan
1: si Bueno sa
0: Mientras tanto, pinakainot mga katindugon ang siyudad din o ang gobyerno lokal kan siyudad din Ligaspi sa Kabicolan na nakipag-koordinar sa GCAS para sa implementasyon kan bagong sistema kan pag-distribuer nin social pension para sa mga kwalipikadong senior citizen. Iniyan ipinagpahayag ni GCAS Bicol Account Manager Brian Marquez sa pagsasabing ini ang pinakainot na partnership kan kumpanya sa lokal na gobyerno sa Rayon Bicol. Konsain, sa Erarum kan bagong sistema pwedeng ma-receive kan mga social pensioners ang sa indang 1,500 pesos na quarterly social pension sa paagi kan GCAS card. Rason, tanganing dai na kaipuan pang magpasiring sa payout center kada quarter ang mga gurang tanganing magpila. Daiman, kaipuan ng cellphone, tanganing magamit ang card, maski na nga ni, pwedeng gamiton ang GCAS app kan mga igwang anxiety na makanamamanwaan asin maibitara na ang mga sitwasyon na nadidipisilan ang mga senior sa pagkuakan sa indang benepisyo. Ang partnership kan LB asin GCAS matapos aprobaran o naging matrayon po matapos aprobaran kan sanggunyang panlungsod na maglaog sa sarong memorandum of agreement ang lokal na gobyerno.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Taod.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa Intra Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-05.
5: Tao po.
6: Ano po yun?

0: Ano yun?
1: Bibili sana ako ng pampahid.
0: Eh, gusto ba ako na lang? Ay.
1: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
0: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, oh, Paulini Men.
1: Paulini Men?
0: Oo.
1: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sa...
0: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang Lini Men. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang Lini? Ako extra?
1: Sikap mo.
0: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. At ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung awan mo.
1: Hirap din kasi ako makatulog.
0: Kakaisa sa akin?
1: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
0: Perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Hardworking mo eh.
1: Siyempre, para sa future natin.
0: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat.
1: Mahal.
0: Nakakaloka magbahala para kang Paulini Men.
1: Bakit naman?
0: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis at dryness. After 5 days, boom! Iba po, fresh. Soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ka, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R Center, iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, F

0: Buen Osa.
1: 26 minutos na makalipas po ang alas 5. Ano, nagkamaratangaan ka mo? Sa pag-antabay ka laban ni Alex Yala? Kampiyon mga katindugon. Sabi kan iba. Di napuspon baga ito. Ta nag-uran. Maswerte nga niya so uran para kay Alex. Pinirdi ka ini mga katindugon. Bata sa inot na ratsada. Napirdi siya. 4-6. Buminawi ngun ni Alex. 6-4-6-0. Primate. Napirdi so world number 3. Na top seed. Jessica Pigula kan Estados Unidos. Mayumukon pa. De siyempre nagdara ini nin onra sa Pilipinas. Si Parso. O ini man manong Dan, buda manong Laboy, manong John sa Peter. Tipahit kita ki. Alang kawo na dagdag sa presyo kan produktong petrolyo mga 10, 15, 12. Papahiton ngunyan ki rollback 73 centimos, 60, 29. Bakilid na marayang kinabandig di sa to, ano ha? And rollback kan presyo kan gasolina 73 centimos kada litro. Sa diesel 60 centimos. Sa kerosene 2 pesos buda 9 centimos. Kinabanapahit ano ha. Bad lamang magpahit man kamo sa mga sunod ano. 20 pesos na rollback. Sabi kan iba, buen o, asa ka pa. Asa ka pa kayang kinaban. Marina, good morning kay Madam Flucer Agravante, Clara Kaguko Rimon Pinbillo, Cherry Carborja, kibati sa sakuyang pama Noah Magda, fourth birthday today, Lorenzo. Siyempre, tabang agom na si Jerome. Kay Baldi, good morning. Corazon Buban, Wilma Fuliero Clidoro. Asin sa kabus na nakaantabay kan kigkig. Kay Madam Emma Binyas Barcena, JP Mahusa. Kay Regine Buda Obra Pateran, Bert Bio, Ting an mga tagna. Kay Arenoche, Brimbuelina Valinsua, pabati sa Galicia, Albay. Sa Famlablig Malinaw, Valenzuela Family. Bilen, Lusol, maduman ako sa Niderlakatsam. Ang hapot, kaya pa. Birthday si Maduman. Pading Nuvulan. Si Mading Nala.

0: Osandas. Buang niya buwin. May ngayon sa imong malasok kay Mami Dil Madrid dyan sa kay Kay Arroco, kay Rako, Cindy Bonafra, Petra Nyola, kay Mer Binya, kay Jocelyn Uy, Maria Canyon, Nilia Buates, kay Sagabos na mga senior citizen. Ano nga ni ma'am o pangarangan sa imong aki na may birthday? Lola Sining, ano nga ni pangarangkan makuapo mo na birthday ngunyan?
1: Si Buen Osa.
0: Ang programa ngini atod sa Dukan Daniel Bakery, tinapay puwerte, nasok firming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Tabaco City, ang pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Permiya on ang Barsaga Eater, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangudtuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eater. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na lalaom digdi sa sentro kan siyudad nin Tabaco. Ang Barsaga Eater, 24 oras nang nagsiserbi. Igwa pa sinda nin air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayo, ninabot ning gutom, diretso sa Barsaga Eatery. Perninyaon si Ate Met Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyon. Pagsadirikan familia Benya, pinamamahanaan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Benya. Makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro, Ilawod, malilipot Talbay. An inot sundo 30 Sultan.

0: by Marina. Good morning kay Sir Nance Mambingasin Lian Kalmada. Siyempre mga katindugon partner kan programang Kikig ang Tabako Color Mix Paint Center. Gabos na di kalidad na pintura igwasinda. Kolor na korsonada ipatimpla sa Tabako Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukudo, Barangay Salvacion, Tabako City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Siyempre, partner kan Kikig si Tabako City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, gan siyudad din Tabako. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig!
0: Mga katindugon sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Kaipuhan maging bukas sa proponent kan faxi o paxili katanganing masabutan kan gabos at magiging pakinabang asin epekto kaini sa komunidad. Iniyan ipinagpahayag mga ni dating Vice Presidente asin Alkalde Attorney Lini Robredo sa mga taga-media kasuod ba si Gundig ni
2: tamang pinag-aadala sa ang paxili ka ba kaya meron siya consortium pang mga iba-ibang mga countries. Ang pinaka target niya, pero ang hindi ng US, ang pinaka target niya, di na maging dependent sa China para sa processing semiconductors. Sa processing, takadakan kayo niya sa China. So ang naghahanap sila ng mga countries na mga host kaya, ang sarot dyan, Pilipinas. Pero say, number one, kaya po ang maging very transparent si proponents kanila. Dahil, siyempre, may environmental concern siya. Si energy, siguro ang pinakainot na kahaputan sa inyong pupuan nun, dahil ba yan makaka-affect sa national consumption ng energy? Ang number one, si tubig. Dahil sa kikuha naman, nag-iinit pala ining grabe na dapat dagos-dagos si pag-supply ng tubig para ayusin siya. So, ang hapot sa inyong pupuan nun, dapat na yan bawas sa tuya. Ang pantulo, si mga igobong mga madi-displace dahil siyempre very extensive. Pero sa hiling ko, kaipuhan siyang pag-adala na paminsan kaya mas emotional, di ba? Kapat, si mga IPs, si yan mga hero, agree. Pero siguro, iguana kitang naging sanghol. Si Clark na facility, adalan ka. Si mga, ano ba si effect sa IP community na na-displace? Ano ba si effect ng pagkakaibong development? So,
1: si Bueno sa
0: si Dan Presidente Asin Ngunyan, Naga City Mayor Attorney Lini Robredo. Mientras tanto, mga katindugon, dakula ang backlog kan Provincial Engineering Office kan Provincia ng Albay para sa utilization kan pundo para sa mga programa, proyekto asin aktibidades para sa taon 2026. Inyan ipinagpahayag ni Gobernador Noel Rosal sa atubangan kan mga empleyado sa kan Kapitolyo matapos ang flag raising ceremony kasudma si Gondigdi. Sobra sa 50% ang backlog kan engineering office kung kaya kaipuhan magkaigwa nin adjustment.
3: So, this is our second half of the semester 2026. Kaya last week, pinutukan po ang utilization ng mga bag. Especially ang 20% hanggang SCF. No?
0: Sala, natutukan palang ki electric pan sa pagkapahit ko.
4: Lato ba na yan?
0: Mientras tanto, nakatalaan ni Construir kan Department of Agriculture as in National Meat Inspection Service NMIS Bicol ang 210 milyones de pesos na Regional Meat Laboratory as in Administrative Building sa San Jose Pili, Camarinesor. Segon kay NMIS Bicol Regional Director Dr. Alex Templo Nuevo, iskalona edipisyo konsain sa ibaba ang administrative office sa second floor ang laboratorio, as in third floor iyo na gigibuhon na training center. Max

0: kinabang kad proyekto ang gamos na slaughterhouse si Sariona, pati naman ang mga meat establishments na accredited kad naon ang bita ng opisina. Maserbi man ining research hub kan mga veterinary medicine students kan Bicol Unib iba pang state universities and colleges sa Kabikulan. Pero kaini, ang pasilidad, iyo ang mabiripikar para sa food safety compliance as in pagtaoning lisensya sa mga meat establishment sa Kabikulan. Ang opisina kan NMIS Bicol mabalyungo na sa San Agustin. Pili kamarinisor oras po na ang pagkonstruir kan bagong edipisyo. Mientras tanto, target ka na hensya na tapusin ang konstruksyon kay ni antes matapos ang taon 27.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, mga katidugon, padagos ang kampanya kan PNP Bicol. Laban man sa mga individual na iguanin mandamiento de aristo. Itong mga may kasalan na kasuhan mga katindugon, alagad naga dulag sa ginibong operasyon mga katindugon kan PNP sa nakaliis na o sa periodong Hulyo 1 sundo 31, 2026, na iserbi ang mandamiento sa 306 na mga individual. Igwa po ni na regional level na 10, sa provincial level 27, city level 10, asin sa municipal level 55 gabos. So an mga ini dinarana mga katindugon sa karsel matapos na ipresentar sa korte.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Taod-taod mga katindugon ng iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bilin na remounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-66099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Tao po.
4: Ano po yun?
3: Ay...
4: Ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay.
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito. Linimen.
3: Paulinimen?
4: Oo.
3: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinimen. Para ako. Charis! Alam mo bang ito ang pambansang Linimen na may sikap ko extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinimen dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
3: Hindi, isa lang. Bakit? Ganyan kasi ako magmahal.
4: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang pa...
3: Bakit naman?
4: Kasi wala ka out sa pao, ganon! Sa'yo na nga yan, nakakaloka ka!
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Brand new tires, de kalidad na recap tires, generator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumakas

0: Action. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary naman, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Si Bueno sa King
3: 49 minutos na makalipas po ang alas 5. Gurado katotoo mga katindugon na ang nadakop kan PNP Malilipot na nagchungki dyan sa bypass road tugang kisarong politiko na nagkandidato sa Premier Distrito Canalbay.
2: Si Bueno sa King
3: si Say ini
4: Lato ba na yan?
3: Ini
4: pasaway ka, turaw ka.
3: Mientras tanto, puga-puga ngunyan ang pinagigibong preparasyon kan mga lunon election komilik digdi sa kapalibutan para po sa gigibuhon na pre-COC filing orientation in preparasyon sa 2026 barangay asin sangguni ang kabaton sa ini po tanganing maasigurar na baguhan asin mga dati nang kandidato ang mainformaran sa proseso kan pag-file asin mga kaipuhan na dokumento na kaipuhan idukot sa indang Certificate of Candidacy kon kaya ang gabos na mga nagmamawot magdalagan mga katindugon dapat na aram ninda ang mga schedule na ipinagtalaan kan Commission on Election sa indang mga respektibong lugar.
2: Si Bueno sa King.
3: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, tanging si Vice President Sara Duterte sa naman nag-iisang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education DepEd nagkaroon confidential funds. Ayon po ito kay Roderick Wamil ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ka ng Commission on Audit COA na tumistigo bilang saksi ng prosecution na unsing araw ng impeachment trial. Sa pagharap ni Wamil sa Senate Impeachment Court, sinabi niyang sina Presidente Joe Marbinay at Lenny Robredo ay nakapagsagawa na ng walang confidential funds. Si Wamil ay nagsilbi sa ICFAO mula September 2014 hanggang 24.
2: Si Bueno sa King.
3: Samantala, ang physical and financial plan ng Office of the Vice President OBP na inaprubahan noong December 2022 ay hindi sumunod sa isang joint circular noong 2015 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit at ng ulat hinggil sa confidential funds. Ito ang sinabi kahapon ni dating Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Wamil ang pahangayag ng tanungin siya ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan tungkol sa kanyang mga obserbasyon sa inakopya ng 2022 physical and financial plan ng Office of the Vice President.
2: Si Bueno sa King.
3: Nagbabala ang Palasyo Malacanang sa mga pahayag ni Davao o nababahala ang Malacanang sa mga pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte na tila nagpapakita ng kakulangan ng pagkakaisa sa Pilipinas at mas ibang bansa. Ito ay matapos akusahan ni Duterte si Defense Secretary Gilbert Chudoro na umano'y demonizing sa China at tila nagpapatupad ng loyalty test. Mayon kay Palace Place

0: Officer Attorney Claire Castro, ang usapin ay hindi tungkol sa loyalty kundi sa paninindigan ng bawat Pilipino sa sariling bansa. Samantala, naniniwala ang Malacanang na dapat imbestigasyon laban kay Department of Health, DOH Secretary Jose Britanjalte, kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa gambling activities. Matay sa sumbong ng ilang concerned citizens na ipinadala sa Presidential Action Center, sinasab ang kalihim sa naturang gawain kaya dapat umano siyang alisin sa pwesto.
1: Si Bueno sa King!
0: Tinanggihan ng Sandigan Bayan kahapon ang motion ng Office of the Ombudsman na matanggal si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong Graff. Isa itong malaking dagok sa Bunuan na maging testigo sa flood control iskama. Ituro ang iba pang personalidad at sa nalisolusyon by Nires ibinandibing motion to find information may peyo by
1: si Bueno King
0: Bung Rita kan Sandigan Bayan ng piyansa.
2: Lato ba na yan?
0: Bako, imbis bagang okay na
2: pasok
0: na bibilog na so BGMP boys, nakawara na so sarang. Kinaaban. Taon-taon, ang iba pa.
3: Ngayong darating, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rebellion Immunization Activity. Pabakuna mga anak hanggang buwang gulang o wala pang limang taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
7: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedwin frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture located at San Antonio, Tabaco sa 0917-339-6987 or 0908-943-7888.
10: Mga karay, bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City. Isa pang balon o pampasaonat at baon. Pamerian asin Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken Ham.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahalit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuha puhan sa bat. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang face sa Animal Bite Center.
12: Sitahog Others Building, Roy Vivar Street, Taisi Dongko o i-contact si Rong 0966-876-1990-96.

0: ano daw kung pwede man na nanganing suluho na lugod kan barangay ang problema, ang mga gustong barangay na iuna ang magmanihar kan sa indang water system, ano daw ang lokal na gobyerno dyan sa Santo Domingo, itaong puder na lugod sa barangay o arog dyan sa Malilipot o ang San Jose, Iguana, ang San Isidro, Iraya, Iguanaman. O so iba pa mga katindugo na gusto man na magkulog ang payo, asinsinda naman ang pagparakuruspaan kan mga konsumidores, di, pahito na nindo. Walimbawa dyan sa Santo Domingo, nadidipisila naman ka muna, ariglaron ang supply kan tubig dyan sa relocation site. Kung gusto kan barangay na sinda na magpadalagan niya, tatadaitan na sana itao. Mawara lamang sa indo ang pagpara kuspa budak muda kan mga konsumidores sa dainindo na atrugaran, dainindo na papakaray na supply ning tubig dyan sa lugar. So kung ang barangay na ang mapadalagan kayod, di maski na puro paano, aram kan mga opisyalis kung paano yan pahiton mga katindugunta. Sabot ninda ang terrain, kanaon ang bita ng lugar. O ipetisyon na po nindo na agadon sa lokal na gobyerno na i-turn over sa barangay ang pagpadalagan, pagmanihar kan tubig dyan sa barangay San Andres, lalong-lalo na dyan po sa resettlement site.
1: Si Bueno sa King!
0: Tibad, kaya man sana ni Kapitana. Ano tabi, Kapitan?
2: Pultong sana!
0: Ano nga niyan pangarap ni Kapitan dyan? Eva? Kapitan Eva?

0: Tibaan kung kaya mo man sa ng pahiton an water system diyan sa San Andres relocation site, di pahiton na po nindo ta. Tibaan kung pahiton pa kanibas. Tibaan kung pahiton pa kaniba. Iyo, tagari, di nakita na apupundo. Sige na ang muruslakan nindo diyan sa social media ta. Mala, ang tubig na dyan sa patubig dyan sa relocation site, mga katindugon, maray man sana sa content. Sa hingga kaada kadali manong Richard Montales muda payaw dyan sa merkado publiko na unsupply kang tubig, maray sa naman sa content. Pero pagabot duman sa mga konsumidores, eh, grabe ang problema.
1: Lato ba na yan?
0: Kinabalan eh. Maray sa napalan sa content. Pag render queen na mga katindugon, sa mga kaharungan, eh, abaan na. May nag, may message nga ni Digdi sa kuya, darakulaon na ngayon sa kuyang tabay.
2: Si Breno sa...
0: Narakulaon ang tabay mga katindugon kakaaro, kaya maan ang pangyari.
1: Lato ba na yan?
0: Dyan sa bypass road kan malilipot sa kopiyan kan barangay 1 sa Purok Size, may nagturungki dyan na kuyan na tapurakan kan mga otoridad na talagang nagungutngot, mariwana ang pigungutngot nindo ano eh. Sabi to kang kansarong politiko ni Gdisa First District
2: si Breno sa
0: ansaro duban sa tulo mga katindugo na nagsisingot
2: si Breno sa
0: kinan papadakup ka mo pag nagsisingot nga ni sa iraram kan tulay. Tanganing day ka bumada ko pa yabaan di ba no lamang an sa bagay ining nadakop sa indo punto 42 gramos na marijuana, pero maski pa inyan gurano kasadit taka mo mga sumbikalan ka mo
1: pasaway ka tulaw ka
0: maka. Di, paano lamang? Ang mata na sa indo, kasusup ka kain eh.
1: Lato ba na yan?
0: Kasusup ka pala ng mata na digdi. Mga katindugan. Iyan ba, Ana? Dahil ba, ikaw mo nagpupurundukan pagparangot-ngot kan mga illegal na drugs na iyan? Nadaiman iyan, nagtataoning anuman na positibong bagay sa sadiri mo, sa karir mo, asin siyempre sa pamilya mo. Gabo siyan, perwisyo.
1: Pasaway ka, tulaw ka.
0: Yan nga ni daa sa malilipo o malinaw rehabilitation center. Ikaw pala dyan yung mga nagrurulukso. Ano eh?
1: Lato ba na yan?
0: Ikaw pala dyan yung mga nagrurulukso. Ayan ba, Ana? Mga katindugon. Pero, kidding aside, kita kuta na dyan sa malilipot. Gabos kita maging maikmat. Protehiran po niya to, itong triumpo na sa tuyang na-receive na just imagine, saro kita sa mga banwaan na deklaradong drug-free, drug-cleared municipality na tawan pa nuning oportunidad na magkaigwanin mga tambayan dyan sa seawall, dyan sa bypass road na sagod ngunyan, sulat, mga... Day man nakakalusot. Tanakulo na question pagabot duman sa right of way. Antes na magpasiring dyan duro-diritso sa barangay 5, dakulon ang mga kaharungan na pwedeng agihan. Si mga may sadiri kandaga, habu man, palusoton ang tinampo. Kaya, guminastos lamang ki milyones na pira kan gobyerno, di dyan sa naiyan, sulat mga katindugo na bypass road. Pero, maray rahay naman na lugar tangani na mag-exercise lamang kita kada aga buda hapon. Kaya lang iyong ani iyan na ang iba nag-aaprobitsar tanganing dyan magngot-ngot.
1: Pasaway ka!
0: Dyan mga katindugon magkaigwaning pat session.
1: Lato ba na yan?
0: Otrohon po niya to, kita dyan sa banwaan kan malilipot, magtarabang po kita o sa iba pang mga banwaan na deklaradong drug cleared at ang ani na dahil na makalaog ang ipinagbabawal na drugs o ano na ang pigpapahit kan sa tuyang mga burubadak dyan. Aha, barangay anti-drug committee, barangay anti-drug abuse committee o council pa man yan nalapakan na iyan, dapat maging aktibo iyan.
1: Lato ba na yan?
0: Tanganin din na makalaog ang mga sumbikalan na nagpaparangurot-ngot mga katindugon. Maray confirmi na sa nang nai na pulisan. Ina, makakabuelo po sinda. Aha.
1: Tunaw ka!
0: Malsun! 11 minutos na makalipas po ang alas 6!
1: Agun!
0: I-acknowledge po niya to, Giraray, ang sa tuyang tabay. Kay Junjun. Kay Annalyn Vidal. Kay Analisa Venus Balmaceda. Perfecto Peralta. Kay Madam Noims Bilen. Maricel Milliares. Congratulations kay Idol Principal Fernando Pando. Di nagpaaram na siya sa serbisyo bilang sarong tultol na imgobyerno prinsip mga kanpamp ko na mapira ang lalaki. Travel digdi, travel duman. Congratulations sa sayo mo tabi idol Pipal Pernagalyo. Di ka nang pagpaparaisipo na igwana naman niya kita ki deadline na report. Dahil ka nagpagpaparaisipo na mamata ka ning atab, mapasiring sa eskwilahan, mariparo. Absent na naman nga si madam. Absent si sir. Ma-check ka kan ilaw framework plan. O, taday ka mukha ini. Ayos na si Pando. Ha? Pakapi-kapi ka na sa napagkaga. Itar ka man. Iyabaan na. Congratulations, Giraray, sa imo sa matrayumpong tamong tour of duty bilang sarong maray na school head sa elementarya sa SDO Albay. Di nadagdo position pero te na principal na sobra na dun sa 20 assessment na ka nakalihis na aldaw kaya ano man na oras matapos itong proseso ma-appoint na si mga naging kwalipikado ano ha. So Giraray, congratulations duman sa satu yung mga pag-iriban na nakatapos kan sa indang tour of duty na dai po din problema dai din mga dakul na kontrobersiya kasi ngunyan ano pa man ma-enjoy na sa nakan pahit ano ang sa imong pig avail tabi Pando kuyan automatic pension gari ka man sana nagsusweldo bulan-bulan na dai ang iba pa.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Free Nurture Young Lum Citizens of the World, our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen Lifelong Learning Sustainable Child and cater to children from 12 months old and 11. Grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool. Big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.

0: ng Numpers GC. Kita-kita, nasa malilipot na ako, sabi ni Manay Nancy Brunjal. Welcome back, Nancy Brunjal, Asian. Yugo-yugo, Manay. Si Norben. Manong Norben, Manay na aga. Kumusta? Good morning. Kumusta dyan sa Honop?
1: Okay.
0: Very good. Ano lamang?
1: May mga ano sa kuya, may mga reklamo dyan sa isang sa Honop. Dyan sa may boundary kang purpose sa Honop, dyan sa may bakyan.
0: Nata.
1: Nakarapa. Grabe yung mga tracer drive at mga motorcycle. Na, grabe ng ate.
0: Grabe ng ate.
1: So, saan lang ang kamot na mo? Dahil lang sa mga tayo.
0: Hindi lang. Pigigibong o alik.
1: So, clear. Ang po ngayon, ibarang is ang sarap na purpose ka muna na pala lamang yan. Ta, grabe ng ano, ang mga sana kang kamot.
0: Transiwal na.
1: Ang galit ang iskitsa naman sa kumribuhin. Ang galit ang ka-ultimo sa balugang bulan, naglilinig
0: yan. Naglilinig. Ngunyan dahil na.
1: Babayaan kaya.
0: Oh, tama, eleksyon na baga. Yeah. Kamu naman niya.
1: Pag-apagin niyo. Sa barangay, parang unyama niya isa sa mga pag-iriba.
0: Gabos, dapat nagre-reparo, lalong-lalo na kung mga opisyal, kan barangay. Iya ba, nakilaban. Iyo?
1: Oo, sabi siya mo.
0: Sige.
1: Sabi ko, pag-iriparo mo lamang pan, na bahala, malinigyan lamang mga tinampi niya sa may pasiras may bakyan, nagkakalat mga sinasang kahoy na maransiwal sa taong tinampo. O, kaya sana maalang mag-i-share mga na malinigan lamang niya.
0: Aha, sige, alam, Tami. Okay, sige. Thank you so much, Manong Norbe.
2: Si Bueno sa Kiki.
0: O, mga opisyalis, lalong-lalo na si ma-submitir giraray kan buhay niya para sa re-election, hero-hero tabi.
2: Si Bueno.
0: Kaya magpara, buro babloy. Kaya magpara, buro babloy. Iyan, kaning perming maray ang pahit. Ma-shoutout sa mga katindugon kan, Rosales, Balonso Itire, Boss, Pido, Balonso. Padaray man lamang ako. Kay Sina, El Binyas, Numer Villanueva, Olabario. Kumusta? Katindugon niya to dyan sa Bunga. Baka. Kay Nina Palanas Bubes, kay Manong Mani sa Gabos, Risa Kino Biloso, Briagas Adlaw, RG Sia Cornel, mapamahaw na ngayon buwin, no? Iyo, baysa na. Tamapamahaw kita duman na sa eskwelahan. Buwin ang pahit. Dingon yan, day na kita pwedeng maitsaran palibong sa manungod sa pag taigwa naman ning sadire ang Thailand na siyam ano nga yabuin ang pagkakaiba ka iyan ang pagkakaiba ka iyan ang paksilikugon hiwas ang sako global malay US led international initiatives inisiyatibang pangkinaban na pig ang ganyar si mga kaalyadong nasyones na magsabay digdi. Tanganing mag-establishyar nin sarong tarigan na supply chains can thirst. Ito bagang chips na pigagamit sa cellphone as in iba pang tapos AI as in mga kagsamusamo kan mga critical na mineral na ang Pilipinas saru dyan sa mga kadakol ka iyan kundi pigi-exportar niya to pigpapabakal po niya to sa luwas ka nasyon na baralong lalo na sa China. So ini istong high-tech na hub sa New Clark City 1,600 plus ini na ang promesa dakol maka-attract nin foreign invest, maka-crear nin mga dekalidad na trabaho, siyempre, kasap na industrialist. Pero siyempre, sa mga promesang iyan, igwapo nin mga negative impact sa environment. Lalo na ining hub na makatindugon

kuyan ini, matindi po ini mag-alon kitubig, buda, magkonsumo nin kuryente. Iyan ang mga hapot. Kung matindi, mag-alon kikuryente, dahi daw maapiktaran ang supply niyang sa nangani o sa asa singko, anin pawe pinagpahit ang National Grid Corporation of the Philippines sa sakop na o sa substation o sa mga lugares na sakop kan substation sa taba sa Malinaw. O di lalo na kung ngayon igwana ka nag-ooperate na ang paksilikang ini, ano ang mangyayikan sa tuyang kuryente? Ano ang mangyayari sa supply kang tubig? Takaipuhanin sufisyente, suy-suy na supply kang tubig. Tanganing itong center mismo, mga katindugon, mapalipot. O dapat matindi ang cooling system ka yan, tindugon, tagrami pala niyan minakonsumo kitubig. Kaya, yan ang gigiribuhon. Dapat ipasabot, mga identified si mga pros, so mga pakinabang, and then identified si mga negatibo, mga katindugon. Kung identified na ang magiging problema, ano ang solusyon? Diba? Naka-importante, importante mga katindugon, na uni ang mga nahihiling na problema. Ang identipikadong problema, uni ang ipresentar iyan ninlantadan sa publiko, tangani mga katindugon, dai magparaduda. Si iyo, iyan mga katindugon, ang target sa ngunyan, ang tech hub, dyan po sa New Clark City, manong kundi nagpupinahit na kaya kami siyam sila nag-anbinda mga katindugan naman sana itong igwanin mga kapasidad sa panahon na bilyones na infrastructure gigibuhon po ninda lalo na sabot niya to dito ibitaran mga katindugon ang artificial lens gamit kan IA importansya ka ini siyempre sa satu enforcement kita nin mga enteng mas tatadain niya to tawa na ning import open ang proponent kan paksilika imply na ing bukas sa publiko sa mabutan nin maray ang magiging putpuman ing kaso inax na itkatindugon at hab duman sa New York Clark o New Clark City. Kaya kung ang Thailand nga ni na gusto na ini na kung habo kan Pilipinas din kami in fact ngayon nag-unveil na kami man sa lugar kung sa in ang naunang bita ng hub o niya gamit ng cellphone din kadaklan digni o nagagamit kan chip itong mga sim na dominado kan ang kaya sa dakulang party kang kinaban. Kaya ang Amerika ay dahil nga pwede dapat naaro ka yan. Dapat, although ang Amerika kaya ninda, advance manan sa indang kundi higihiling digde arabot na panahon manong mani sa bilog na kinaban. Kaya dahil nagpapabaga ngayon na magkakaalnyado

0: po niya po is land international po ini po ki es o masabi 30 na kita ang Pilipan 13 po sa pirma. Pero ang pipirmo at pangimro ito mga katinrata ang gigibuhon dyan sa Art City ano ang pirmo sa President Leni Robredo maging transparent ang proponent kanita na ito
1: si Ren Osa
0: Maratara 35 minutos na bakalipas po ang alas 6 kay Josephine Casia, kay Ellen, Madam Ellen Bisa, Inti Bilyo, Rakiti, kay Jordan, good morning, kay Kagawad, Papang, kan Barangay, Isko, iba yun si Papa, oh, gabos, ha, deng pigado, pirming preparado, tanganing magtaoning serbisyo, pangga, malalauman, natudo. Kay Rizaldi Estrella, Marina, good morning man kay ABC President Abi Binalya and punong barangay kay punong Evelyn Volante kay Eden Third Borse kanta Abristian kay Eden kay Ana Alejandrino Mendoza ay Ra Brimbuela sa pagiging official ka sanggunian Miller po ning pre COC filing antes po magabot ang September 28 anindo activities po sa 2026 barangay and sangguni ang kabataan elections. Ang filing and certificate of candida si September 28 sunay bifa katindugon sun magkakaigwintation mga piraman uluma natangi ito kadi luma sinda importante mag-under kamo sa file orientation kan komile libot tanganing masabutan po nindo an sa indong mga na, si ano tabi idol mga kandidato ka naman pando dyan mo buha ka ngayon buwin inyo sa isil tiba adkon may magreklamo sa indo tadain nindo lalong lalo na dyan sa sangguni ang kabataan na istrikto po dyan na i-implement anti-dynasty dahi pa kundi nakabugtak duman sulusunkan ko milik na oo ang anti-dynasty pagabot sa hindi masasabot and pwede na kamong maghapot duman yata tangun yan sa nangaya garkan ko milik ang mga makandidato na mag-ain uhiya po indayo tangani pong masabutan nindo amo sumanga sado magpasiring na sana po dyan sa opisina kan Comelec sa sendo mga respectibong LG nyo ayo po sige 32 na makalipas po ang alas 6 grang bumana si May ano ngayon buwen kumusta ang impeachment sana sinda umaurag paman pigihiling mga katindugon maprobaran pa man kan prosecution na ang vice presidente nagbalgar duman sa mga ipinag-akusar digni makukonvict man sana ang presidente sa paagi kan buto mga kan mga senator judges na sagkod ngunyan pigiiriwalan kon ang kaipuhan na buto o both nga presente sa naman so kung disisize natin ang pirde ano importante na sa naman dyan mamuklat ang mga Philip sa naging aktibidades kan vice presidente nailing nindo so testimonya kasuod ma kan so ano nga ni confidential funds audits Commission on Audit Audits Intelligence and Confidential Funds Audit Office Roderick si Attorney Lorna matindi minapahit sininsilyo sa namanong mani sa mga apot dahil kinakul na pasali sa

0: yata nga yata ang inaudit mo sana si Vice President Sara Duterte. Kasuarin ka nga ni ngayon dyan. 2014 nga ya. Sundo 2024. Unya ta ang inaudit mo sana si Vice President Sara Duterte. Kan manungod dyan sa intelligence fund na yan. Vice President Joe Marbinay paano nga ya? Buda si Attorney Linis Robredo. Ay aki confidential fund. Paano na? Sa madaling sabi, ah, dahil man talaga, dapat ding confidential fund ang Office of the Vice President bago man si the encargado para sa team kan mga kalaban para sa seguridad gas. O dapat yan, nasa PNP, nasa Armed Forces of the Philippines, nasa intelligent mga katindugon kan Pilipinas. O di pinahit. Ngunyan, di saro ito sa mga napatunayan niya to na sulaminting si Vice President Sara Duterte nagkaigwaning confidential fund. Ano ngaya? Pinasubo ngaya si Vice President ni Marcos? Sa paguna, kuday magkasurot. Ang nagpasubo sa indas, indas-indaman sana. Na magkasurog baga sinugon. Iya? Kaya nga ni si Marcos nagtataramdigdit na pigayo mga katindogo na kung bako sa mga Duterte si Marcos dahil man manggagana. Sabi man ni Marcos, makusog naman ang buti, lolo mo. Hindi nyo pagri ang Pilipinas. Hing nanalo ako, datid mo ang sumama sa akin dahil matunog ang aking ama, ex-President Ferdinand Marcos Sr. Binuto ako ng tao dahil gusto ako ng tao. Binuto ako ng tao dahil Marcos ang apelyido ko, hindi Duterte. Kinaan mga katina. Konsain po but ana kuyan ana mangine to iya na bilang mga Filipino dai pwede kitang magtaram na dai kitang pakilabot digde kanin pak takon ano man ang mangyari diyan kitang apektado tibo makikinabang kita pero ko perwisyo pero na nga ni ang utang na katindugo tig 75 milyon to pero na nga kan Pilipinas 1.0 kaya lambang saro sa sato mang kita pigo obliga kwintada karto lambang saro sa sato niya 165 milyon sa tuyang hiras duman sa pagkakautang kan Pilipinas.
1: Alako ba na yan?
0: Mabayad niya kita buwen niya taman ta magbayad kitang lapakan kaan. Gobyerno ang magbayad ka yan gikan iyan sa pigbabayadan o pigkakalta sa satuyang buwis niya. Tandaan po niya to igwa po ni na indirect buda taxes. Indirect na iyo po itong mismong pigbabayadan niya to base sa satuyang income kung igwa kita ki mga propriedad. Pero itong mga indirect taxes na pingaapod kada bis nagbabakal kita nin mga epektos, babakal kita dyan sa mga malls, sa mga saudan, asin iba pang mga servisyong sa tuyang gagamit, arog kan kuryente, paggamit nin wifi, paggamit nin telepono, paggamit mga katindugo nin suyan, igwanin magkakanig indirect taxes ang apod dyan, babayadan kan pobre man o mayaman. Sa pangarangkan sa tuyang mga sponsors, DNL Bakery, kay Madam Gina Nang, Barsaga Eatery, asin Inting Halon, kay Ate Beth Barsaga, Thomas Mann, mga katindugon, Sakpit Coliseum, kay Busboy, asin Madam. Thank you sa Black Laundry Shop, kay Sir Ning, asin Lian Calmana. Thank you so much, man. Tabako, Color Mix Paint Center, kay Bus Nestor, asin Madam Hen. Thank you so much, man, mga katindugon, kay Councilor Rine. At sa pag-asenso, Glenn O, ang totoo, alas 8. Sunday. Ang Lunes. Alas 9. Ini ang totoo. Sa pangalan ni Manong Bani, enjoy the rest of your family always. God bless. Ako po si Dugun pa.

0: ng buhatid sa inyo ng multi at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. So, ang progress is hanin ng Best Cafe, ha? Best Cafe po, syempre may apat alinman dyan. Inyo kayo lang panahon ng taglam. Napaka-spe-up ang kapit nyo yung pagkakas.

0: Siyempre, no, hinihingap na sa inyo ang ikapig ay alinman sa ating bansa sa at siyempre, ang stance mga pick-up ni Prado panalo kakasap ni Ati. Pwede na kung dam sa kamatawag na yung higa na siya propor ba? Ganun talaga ng tulong yung kanyan paris eh. Kaya kung magkakakita may tamang kombinasyon ng mga yan ang naipalas kanini ng award best organic or buong at kung nga vice president of si Pinas ha? Kung trade of trade in identified dapat na pinagmamalaki siya Betty siya yung original minatikan na nanatili sa marasaan. Nandyan ay hindi lalong pinaka para nabang ha yung Beska 20 Balmixin. Yung mga bagay nga nun at pantag-ulan malam na parang isa Beska 40 sa taxi pamstong na ekstrang tinanin nakatulong dyan Fay Green 6-in-1 Balmix sa at super yung lugar.
1: Ako, Sir X Borgal Bitte. Una, nagas at numinipis ang aking buhok. Yes, sa akin ng aking kaibigan, itong era shampoo. Agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga gano'n at kumapal pa pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
2: Era natural or formulated with mineral scrub helps thicken and strengthen and restore hair and reduce hair fall. Era natural, available drugstores niche.
3: Hi, I'm Christine and Sweet 16. Ako ah, dahil sa ira.
4: Hello, this is Paul. San Fog. Ira.
5: Parang batang bata.
3: Yeah. Goodbye, pimples. Irers. Ako ay talagang pumuti at
6: kumuti. And kuming last patunayo na siguradong tulong pumuti. Gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay si Spaladyos. Ang ganda.
9: Ira. Up the Drugs Administration. Mag-akit sa...
0: Mga kawel, sanungan ng isang teko. Kaya silala kong muli sa Atalodo. Tatak na yan. Season 7 pa. Isipin nyo po mga ka-wellness ha, halos 20 years na pong pinagkasamang tatak era. So ang 3 soap na may sangkap na glutamate at dong ingredients na sikat sa buha, pang pampaputi at pamplat ha. 3-in-1 po ang gamitin nyo araw-araw. Deeg, halo ha, sama dyan kahit gamlat din naman yun. Pero kahit mala, masama yung magpagwapo mga lalaki. Siya sing ang mas okay po. Hindi mas maganda na parang mas maganda ang dating ha. Kisig, mas macho at wala doon. Again, kung papaputi, nagpapakinis ng balay lang ka-wellness ha. Siyempre, nandyan din yung ira, charcoal para matulong sa ang mga organisms sa balat, maalaga, tiling mukhang bata at malat, maiwasan skin diseases. Yan ang magandang sabon katawan, nalit, charcoal soap. At syempre, buhok, ira, organic shampoo na nagtatang minerals, extract, maging yung vitamin B, tula, ano, pampatubo ng buhok at tulong din para maali alakubak ha, hair regrowth organic shampoo. Siyempre tatak ira, lahat yan aprobado ng drugs ayon, ano, sa presyong makatao sa lahat at supermarket sa inyong lugar.
10: Ang bilis mag-oily ng skin, wala pulse. Ang dami pan na soap and cream bago. Bukal ko ang Ira Charcoal Soap. Naging oily ng face mo ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga, Luffy Tutanes, isang certified happy user ng Ira Charcoal Soap.
11: Cleanse rich with activated charcoal. Ira Charcoal, the most beautiful you. Supermarkets and drugstores nationwide.
12: Ang ipimagra.

0: tawag ang pagpapatunay ng Mapusay.
1: Pusay massage oras ng luya, silid, nakakatulog na mapawi ang sasakit kahit sa pabuti ang doon ng joy ng mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ka-wellness sa puntong ito, ang texter natin nagtatanong kasi sa bandang kanang tagiliran niya raw may nararamdaman po siyang hapdi. So tinatanong niya kung ano ilan at ano ang na. Actually, pwede po wellness na yan ay muscle strain or muscle spasm, mga ka-wellness. Ha, yung medyo sa mananya specific po kanang tagiliran. Ha? E pag ganyan, most likely pusa naman yan, ano po, haplon ng Q-Sign, makakatulong po. Dahil ang Q-Sign masasangkap po na luya, ano po, sili extract, tulong, mga pananakit, pamamatawan, okay? Q-Sai massage oil. Magandang ipangmasan pala matulog, ha? At syempre, makakatulong din ang pag-inom ng Dr. Sing Tea na nagsasangkap ito ng luya ng Tormedia. Ang isa pong tibag nito, timplado na isa sa isang tasa tubig, ha? Dr. Sing Tea, napili yan ng Golden's bilang the most trusted brand nagkakatak pagdating sa tsaha, ha? Mga ng Q-Sai massage oil naman ng Dr. M's. Mula dito sa texter po natin, na humahapdi ang tagiliran. Baka muscle strain lang, baka muscle spasm lang, pusang mawala, pero ang Q-Sai massage oil at ang Dr. M's. Pero pwede rin ay dahil sa acid. Kasi lax marami siya niyan o sintomas na binibigay sa katawan. Pag-init ng dibdib, paninikip ng dibdib tulad po ng heartburn, minsan yung tuloy-tuloy na pagdighay, susuka, pasintabi sa... Pwede rin po yung ano, yung sobrang...

0: pwedeng acid reflux po yan, ha? May daan na para yan ay mawasan, ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Here's the newest tea, everybody! It's Justin Tea, Dr. M's amazing tea, and healthiest tea drink like Jeric powder, stevia leaves, extract powder taste. Hi, it's Dr. M's amazing tea. Tea drink for fresh Dr. M's amazing tea na. Katawan, relax ka lang. Mag Dr. M's amazing tea na. All muscle diseases like cancer and heart problems, antioxidants to health benefits. I'm Dr. Make your drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 drink mix ay Ansya Juice Drink para sa buong pamilya.
2: Ta, isang nerd mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakili ko ay napag-alaman ko na may mga sangkap na aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Ng Betamoran at Guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay best juice na rin ang masarap na masustansya pa.
1: 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence Herbal Juice Drink Brand in the Philippines.
0: O tayo sa ating programa. So pag acid reflux, mga ka-wellness, burn halimbawa, sikmuran, okay, o pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, o kaya yung tuloy-tuloy na pagdighay, ano, o sobrang sakit ng tiyan para maiwasan, eto ang makin nyo. Yung tubig po na inyong ilaghiniwang pipino. Malaking tulong yan, mga ka-wellness. At syempre, buong aramihan po ang pag-inom ng, okay, mga maasain at inumin kasi hindi po yan. Last of the wellness. Iwas-iwas po dyan. Saka pagutas at gulay. Speaking of prutas at mag-juice ka, best juice brand 10-in-1 plus 1. Sangka po ito ng puro ng mga gulay at prutas na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic sa buong Pilipinas. Ha? Pinakamagaling, pinakamahul na juice sa ating bansa. Best juice 1 plus 1. Ang isang litro pack na 28 na kinakain, pwede nyo an ng dinikdik na bawang. O kaya kung kaya nyo yung direktang kumain ng dinikdik na bawang, uminom araw-araw ng isang kapsula ng Best Minerals Food Supplement. Malaking tulong ang minerals nito para po man-neutralize ano po sa ating katawan, mga ka-wellness. Ha? Magkaroon ng regular size. Iwas sa stress. Nakakapag-acidic ng katawan yan. Iwas nyo, mga ka-wellness. Iwas uyat, okay? Yan po ang ilan sa mga paraan, mga ka-wellness, na maiwasan po ang aso. Nakaka-experience niyan, maiwasan na po ng pong.
3: Ay sakitin? Malamang, ikaw ay may means. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral din gumaling sa sakit. Kompleto ang mineral sa iyong katawan. Mineral, nagtapurong mineral tulad manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and caps. Mineral foods 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya inumin. Mabibili sa mga butikas.
0: Para sa mga naimonsulta, 0917-6446 ang buhay.
1: One radio. Ang impormasyon. Google in dito radio. Bicolo. Dugo na sa buong Lahol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
4: The Motolite is come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
5: On the road again.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbad dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy groups sa inyo.
2: Mahahanap ako ng events place sa Tabacos o sana yung spacious at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food ng bahay. Ganun ba? Na lang. Meron din an event takit. Doon lang silang indoor o outdoor venue. Mapag-printation. Madaling puntahan. Happy din sila for overnight stays. Dating meron ding services ang anong magugustuhan bukod dyan. Ilang is food packs.
0: Imagine Casa Verde, lush gardens, and exquisite celebrate most beautiful christenings and reunions, souvenirs, private events, and ceremonies. Chamara or beach designed to bring your with time machine, Indo European, and interactive so outside catering, food packs, and perfect. And make your sweetest moments even more delightful with sleep. Dine with us, food hub restaurant. Capture food service and comfort with our elevation, private bath and TV, free Wi-Fi, air conditioning, roofs, mirrors, or car. Dine with Man Boulevard, Bombay. At Casa, we make celebrateless, refined, and forgettable flesh. Sa Vera More. You're for...
3: Eh, laging masigla si Agis ang gumisay. Pero ngayon, parang pagod. Tamik pe. Kaya simula ngayon, aking mapala. Ubus ng power cells ni Papa. Pago.
4: Pout. Pag-ara sa mga taong tuyang hours. Hindi gamot at hindi dapat gamitin pa uri ng sa...
5: Pakiramdam. Enough yung sabon mo. Yung kahit parang gati. Pero simula mo ang kawai. Level ang glow. Na-achieve ang putol. And whitens as early as 5 days. Tiktak mo sa dumbness. After 5 days, iba na soft. Eh, simple lang. Search gubat ko sang gamitin. Ang dali. Kaya kung gusto mo nakchos. Na. Hello. Inch. And care tips. Kawaitin. Na-achieve ang...
6: Why beauty soap and lotion? Let Elchos. OB commercial. Not. And America. Christine. A sweet 16. Akda, dahil
7: so, may 10,000 foggy points. Mga dala sa it.
8: Hindi ako. Makidi siya.
7: Adam na. Yan.
6: Goodbye, people. Samuti at kutis artista.
0: Dahil. Ira. Arayon and Koji. Ang tatlo kinilapatunayo. Dung para lalo kang pumusis ay.
9: Malakyo sa ang ganda. Ira.
0: Ira. What's so? Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga.

0: Ako sante, dati hindi ugas at numinipis ang asin na gel. Kailas ko, aba, effective na wala ang paglagbog at kumapal pa ito. Mas mura pang di sa iba shampoo.
1: Irrigated with helps prevent, regrow, and restore hair and reduce hair fall. Irrigated stores nation.
2: Ramang ini hatod sa endo. Cash. Dong 8 pesos. Cash in or cash out. Gan sa endo. Wisatan ka na. City. Chalco City. San Jose Malilipot Albay. Malilipot sa Liliporo 4 City. Sa Ako City. Makapikash. Sa Natagen Botar.
3: Adaparta 30. Panbarada. Parada. Parada. National. Look weather update. 30. 30 minutos na para. Parada. Parada. 30. Sa kayao na. Dong driver. Asin tanga pagbarreta. News de Bordeos. Train. Parada.

0: Tuwing Targa. 91.3 News FM. Tuwing Targa. Kan Best Cup and Coffee Mix. Best Cafe Go. One Coffee with Best 4 in 1. Best Cafe Group. One Coffee Time. Best Juice. 10 in 1. In Kasmiso Pakal sa Shag.
1: May napagagabi ko lang tiyaya kan sa tuyang mga aldaw Agosto 4, Tondo Sisa kay pagkatuchan sa Technical Department sa ako man tayo kung tagapagatud barata sering kita sa pagkaditang mga barata natod sa 18-1 the best kapi blank best in urbag mababi ka target 1 takamugtakan kan pizza sa tuposing natural kan sarong weather epekto na kan local high weather specialist ang mga pagkorte ko na ipasalaw pinagta kusog ipagdalo asin din nagahaloy mga korang isman gira mga pagkakalis sa kanibitaan sa oros na ini na 45 sa sentro as nasisada oras sa kabilugan warang sa Bicol region as in an maluya sa god sa moderatong paguran sa kadagatan mayad sa gugukol as in magabot naman yon sa pina 20 as in ang pinakanghalang count na 33 degrees. Sinabi pa ni Borda mga localized thunderstorms and ang Pilipinas warang aktibong weather system ang localized as nabibilog subot bonon evaporation darangkan magsaldang na yung manaminadara ni mga paguran bagi sa porsa kay Luis Iguang aktibong para alaga dayman pinaglalauman ng responsibility lauman man ang lulong bagyo sa bulan kadagosto at tropical pun ngunyan Hulyo weather update sa forecast kan pag-asa sa ang low pinagkakas available sinidad kan bagaw kag-ordinates ng 9 degrees Celsius 120 degrees sa Roperia na pinagkastalis na kan alawan la unyo 16.8 degrees north 120.1 sa suna nakakapikuson asin sa Bisaya kan low pressure area anilo Cordillera at Cagayan Valley asin central magiging madampog ang kalangit at mga pag-storm abagat na nakakapiktar sa Melabarzon Oro Orino Marinduque Antique Eloisa high standard ang nakakapiktar sa natatanang parte yung managdandarkod sa makalangitan na isolated na gatudan sa Nala Shetty Saga ang oras ay Nukan General Food Supplement lawas nintaw na ngangaypuan po yan yung mga mugaliw ng gatabi ang pagino ninsarosan ang best camp sa Mineral Food Supplement na ni Makali kay Bling Kahilangan ang best camp sa Mineral Food Supplement yan sa Inugyo Point 7 na Linoga ang Santo Domingo Albandang alam yung pagkaaga kan bus formation number na Irokan Linoga 4 na kilometro sa ting Sirangyo na may rarom na namatian man ang Tigaspi City Bantang Intensity 2 man irehistro sa Tabacos wara man na irehistro o kaya nakulugan Linog balik normasyon ka mga pier ang katandan suspension ka mga biyahe huli sa rautin panahon Management Office Relations Officer Achilles na ang biyahe barko sa gabos sa mga pier na sakop na nakapagrihi yung barko na apektado sa tabasa kahit ka nagtalikod na daw sa inuman na boss 80 na estrahero in haros na ibalyo na ang mga biyahe ng pier ay riisong ano incident sa asin sinarto ninda sa lokal na makapagbaliwang sa bahay pagabot pong season padagos ng kooperasyon sa iba pa mga ehensya ngani na mapag-anuman panahon PNP ang pagbabawal sa mararahasan ang mga kahubinisan personalities and arista ng operasyon at board ang PG laumang ngunya na bulan in Agosto yan asin ang ibeta mas sunod
2: ngayon darating magligtastig da Close Rubella Immunization Activity pabakunan anak hanggang 59 buwang gulang sa mga vaccinate munta sa pinakamalapit na o nurse at midwife ay magpabakuna. Tigdas!
3: Every church is an international preschool. We learn citizens of the world. Our European curriculum provides joyful environment, barn engine, lifelong learning, quality, curiosity, sustainability, development, and global. We cater to children all until 11 months. Learn at barn engine. Visit us Street, Bunbun, Tabaco City, Fern Open House, 17327-4. Barn Network, for little minds. Big dreams begin.
4: Classes begin.
5: Day nine! Sino Plus, winner day. More, Maya, ang next na mananalo. Casino Plus, Plus. Gambling is yours only. Gambling can be addictive. No one email responsible gaming. Eight. National Heart. Knox 8.
6: Sa panahon ngayon, karoon ng mabuhay at karamdaman bago pa hanap mo ba? Twastong bisyo? Dito ka na! At meritory services tulad ng complete blood chemistry test, blood sugar, blood uric acid function test, test, prostate malignancy test, pap smear, at ECG services meron din tulad ng

0: hepatitis B pediatric kids, intern up for adults. OB-GYN check-up, T check-ups. There's naka 50% ilang electrotherapies para sa stroke patients. Dahil sa arthritis, ADHD, depression at anxiety, PCOS, at nakaka- para sa mas magandang brain functioning. Patanda ng sirkulasyon ng dugo. At sa employees, ang neuric and psychological evaluation. Ang aming clinic or V Palmer Bill Pumbon BDO Ward Tobacco City. Bukas kami, month 7:30 Queens Medic and Laboratory. The precision treat with Bago sa ang fried may na sa manok ni Osa 25 pesos pieces na may fa manok ni Osa ang chicken nugget ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan na lalo na ng mga bati sa labas o swak sa ang manok ni Osa nuggets. Manok ni nuggets sulit sa presya sa na available sa rest ng manok ni Osang.
1: Rabis, dit pa. Yaon sa na ang St. Cent o ang proteksyon mo. Maha, dit. Ta sa St. Center, makukuhaan bakan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animan, makamrot o yam o ikos. Protihiran pamilya de ipag rabis. Bukas Facebook page, enter.
0: Visita Jude Animal Bite Center sa Very Roy Vivar Strico Sandong Cope Hospital o i-contact numero 6-876-96-099.
2: Depresyon o high blood. Ang sakit na ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng di inaayan. Kailangan bus. Airbus. Pinagsama sa okra. Snacks ginseng. Nakatuta panatili. Sa normal ang blood pressure. Ang alta presyon. Ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Boss. Airbus. Ng mga airbal.
3: Bumibig Best Cup 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong po si As? Isa po ako eh, na nakatira dito sa diet.
5: Pili mong bilhin.
4: Lagi po akong antok sa klase. Pero uminskipansin ko, gising kayo mas po.
5: Nagustuhan Best Coffee Green.
4: Napansin kong ang immune system ko, hindi magkasakit.
5: Sahay mo sa ibang mahilig kuminom.
4: Mas na Best Coffee masyadong matamis dahil map-tinernes.
5: Oh, ano pang hini mag Best Coffee?
3: Best Coffee Green 6 with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at lugar.
6: Barita! Barita! Lukada!
7: Tapos kita sa iba pang mga barata sa lahat. Big Mayor Ray Bracco pwedeng makiaram ang lokal na gobyerno kan tabako na Karen Sopial District Hospital Kalbay. Sigun sa alkalde, health facilities na iuman at siyong pangsalud para sa pagkatabak. Ang magini o Center San Miguel Lima Lying in Clinic at si Chuck Sabnyo, mayuhan officer in charge sa Solis. Ikong ayuda at all welfare and development of kada si Wallington OIX. Sobra sa individual ang napagsiservisyohan. Takod ka nagdadakol na pangayuda. Agad man ang alkalde doos yet sa miyembros kan panglungsod. Alas 7:20 pagkaaga. Kamot kan mga otoridad ang sa ginib na interd kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office si Action Unit Matnog sa Matnog kan Sorsogon Matnog Station Chief Major Wilfred Berdin. Naresto arek nas Rizal hulog tiklop na pidaso nin papel inspection. Kan buksan ng papel napakaruwang heat cell transparent plate pinagtutubot na may kantidad 100 pesos. Buwara kay ni sarong individual na sarong 34 anyos rahat man kan pinagdududahan na naimantang nag-apag-agi kay ni sa ekstremasyon para sa inspeksyon. Makalis man in Sminigal na drum piskar sa saya ang sarong transaksyon kang pinagdudu ay kantidad kuchusos. Doon ka na ang pagkapulit authorities in Pidea sa lugar as para kalusot kontra sa o kaya ng plan. Nansin Tubay na nagigan sa Manualbay ni Pakit Jermin Dr. Tobangan lokal sa Eln ubita ng ay magkapagtaon ni Buhayan sa paaginan na koordinasyon asin pagsublik is opio ng mantras kan mga namamanuhaan tinir na positibo asin ut dinulit apat gobyerno sa pagpapaurihong propapang mga ngaipuhan. Alas 7:30 na aga yan hatunpuan best juice tanin 1 plus ya papabal sa inyong mga angin na naglalawan ang tahano dapat juice na masustain dung pigpapabalon dus tanin health drink mababa kalina asin sa magasusyon why uminabot sa kabilugan na dosyal baram sa dosing barangay an opisyal ng naipa sa database kao kasunod pong inventaryo his sa cattle sa syudada ano ibo ang others of bitter sa pakikipagtabangan sa mga opisyalis siguro kan ligaw obheto kan mahiwasan inventaryo ang tama midbin sa mga tama na hayop kan maroma apuera sa pagtataon ng tibay pagmamaysa din pagman ang naman mantinir na updated and record kan mga tama na hasmagin ang pagsubaybay sa salunda kan mga live ng tukyanong iba rin inadong bago na makipagtabangan pagkatapos sina ang masmo kan City Health man kan CBO ang nagpapasiring son tangan inay signal na pagistro kan mga banggit
6: parada
7: 32

Nin pagsis ng tahanan, magtaga malanggaw ang presyo kan LPG, pero mas presyo kan gasolina para sa mga karungan man ang kinakaiba sa langkad sa mga nagagamit ng liquid oil. Department of Energy, malanggaw ang presyo kan LPG. Kabulan ka sa sarong abiso ka, ang presyo kan LPG maabot sa 3.6 kilo o katumbas ng 5 kilogram. Sinabi ka na hen siya ng mga pagpapakarhay basado sa mga paghiro kan na pang merkado kan daw ini kan karibu kan daw basado sa mga paghiro kan na pang merkado kan daw ini kan karibu kan daw sa middle.

0: kasama sa telebisyon bilang bawasan ang krimen na kinain mga minor de edad. Ni PNP Che, Melen Jr. Kasunod, aksano sa estudya klase naman sa Las Piñas National High School. 31 kinartatis bako sila nangyayari ang mga insidente man kan hobin sa ang kanya. Kundi na ang mga inikan sa pamilya kamulkan. So, sinabi man kay pagpisa iba na ni na makabihin na makakatabang beer kan mga problemang pigkakahambinisan. Kabali sa relasyon kan PNP. Awal. Pagpapaluwas o kaya bayulanting mga pelikula sa television. Tataw ng rekomendasyon. Manong ang social media. Pero delikaborito nindong si Tanggol. Ano? Tanto siya ribbon board. An may mandato sin mag-regulate. Kaya sa television. Tihran. An mga nagalo na mga hoben. Basa decree number 9. Ultimo sa detalyes. Kan mga banal na nin si dating Energy Rico Pitilia na po pwedeng buraon kan Energy Commission o EERC ang sisawa da ipanamiandaraan ang Electric Form Act San Juan. Mantang representative si Alvarez ang chairman kan Energy bakos ang non-technical system law sa balik ni Pera kundi iyon ang technical law sa taon na nagpatala BA Securities Incorporated na pupalisa na ang mga line items sa electrical bill. Si babayadan pa man mga kunsyo ay kakarga ang mga ini base sa ngilon kan asin sa mga utilities sa stock rate. Kung pwedeng abusion sa metering charge kan technical loss. Paliwag na di pang ibawal ang system loss. Dalanta da'y malilikaya na may kuryenteng nawawara mantang nagbukanya kan transformer. Pwede man subukan sa taon ang bita ng mal. Pasiring na kita sa Lotto Result sa Indukan Kapi Gold sa Salonin 1 Best Kapi Gold, Best Kapi with Herbal. Makilista kan mga numero and lipay with combination in any order. Makilista, makilista na tabi kan mga numero 3 17 4 24 asin 5 ang bot na sa hangyon 4,730. Wara pa na sa Mega Lotto 640. Uyaman po minay 27 4 8 32. Asin 3 jackpot price nagabot na 15 million pesos. Pero wara pa po kay pagiramdom sa natabi mga tuwi paglorten magigos asin magtsagas alas 7:30 gaging kaluyang mga barata. Para siya ni follow sa muyang Facebook sa natabi din doon 1 Radio 91.3. Nakatuwang ta sa paghatudkan mga technical department mada 30 nakatutbog sa satuya viewers sabi magharap 30 masunan sa tour segment sa pagkikan programang pagin tagaporteyo sa 1 Radio 91.3 Rada 30
1: kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Cafe Gold Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix and Juice 10-in-1+1 Health Drink Asin kam Best Caps Mineral Men mababakal sa mga butihay.
2: This time check is brought to you by us Wednesday at Casino Plus every Wednesday. Attention, since di nyo na kailangan gene para mag-enjoy at maging bata, connect with your inner child and wellness by Kidzea. Games and activities tulad ng mini ball, foosball or soccer, golf and darts. Friends with board games tulad ng chess, scrabble, traditional Chinese checker, gamon. Meron din sa para sa iyong fitness and wellness, tai chi exercise, bike exercise and yoga. Habol July special program pesos for 1 hour with 20 years of at pesos for 1 hour pa to 49 years. July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Kidzea Puan sa 3rd Wellsaya 2-3 Kinaleta, Baco City. Day to Sunday from 10 to 6 p.m. Wellsaya, your new and vitality.
3: Biyahe ka na naman? Make sure. Pakyan mo sa Speedway Automotive. Siguradong alaga ang avidado race at oil and lubricants. Plus, serving impurement, tire changing and wheel balances repair, change tune-up, analysis and rotor disc. At eto pa, bili ng tires, free mounting at tire valve na. Visit us at Laho Road, Ligas sa Puruksyan, so Tabaco City, Albay. Call at 0921-2099, 0951-2333-09 22295A Speed Tip Center. Biyahe mo ng smooth at safe. Up sa gabos, mag-akin ang St. Anne-Marie PhilHealth Accra. Ang nasabing ospital, bukatro ang subisyon, paanakan, lab consultation, finement, asibisyon para sa iba pang kamud sa sendang sabi ka mong mag-up number 0981-2597 or follow their FB page, the St. Anthony Info.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: Honey, kayan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamas?
5: Sige, papa.
4: Pero yung gagamitin mo, soft, soft kapayang Anron Liquid Soap.
5: Ang partner ba? Man, Anron Liquid Soap and Finner.
4: Para sa inyong labahan o Anrox the Soap. So, pipi, pak,

Ay, good morning na sa mga parantabay na today. Martes na tulos, 4 na mga tugang kanagosto. Magtigay-gopulaan. In GCP daan, sabi ka nalay ko, iguaning scheduled power interruption date, August 5, 2026. 6:30, alas 6:30 ng aga, medyo nipo ang affected area by tobacco substations. Na, good morning! Day, pwede man saan. Maray lamang kung takun sa utap. Paano kay so generator mo dyan kuro kargahe. Good morning! Horo halawi gine. Good morning! Good morning! 6:30, ako nag 6:30 in banggi. Activities ng Tiwi Pawa 69 KB line. Tapos mag-anale guaman pitins. Buiklan ano sa indapan ang tinans activity. Nagrabi kaya magkakaigo sila ng tinans. Nag-serve count. Mag-send no? Hindi talaga Spiga Hospital. Mas dako negative feedback. Baga katindugon ta uta inasunod kan madrenador kan albay waldaan mundo waldaan ay mbal libre da dapat an laboratorio o nagrelawan ugo na sugam pa abduman sa saya day to binyanto para masa gubong pagayunan sa Siga Hospital asin sa iba pa ang usadalagan po kan LGU provincial government put ko naman si mayor eh naging si hal nihong imperyal o nagulpi na ngayon sa istatyo palaborat bigahagan. Virus morning. Abay panabol tadahan su LGU. Ang tangaya ni LGU diyan, day lamang ngayon makatabang. O ngunya pigsimbag na po ni Mayor Ray. An operasyon kan Siga bi an kaan permit abi kung kandidato kan gobyerno bi na gobyerno kan tamako ang nagmamanage kayan. Sabi po ni Mayor Ray, iguaman ki apat na health facilities ang tabako na nagkikater sa mga tabakenyo. Ramlin doon dyan sa Siga Hospital, bako lang mga taga-tabako ang pasyente dyan. Halos mga taga-premier binsya kan albay, dyan po pinagdadaraan mga pasyente ninda. Ani guwasabi ni Mayor eh, kami ngayon, ang super and dismayam kami. Abang stansa, mensa, ayantang hanta.

0: Da? O yun na ito sa pagsasabi mga katindi. Ay bagan kan kahaputa pero sa mga alipuris, alipuris. Kung ano contribution ka o dyan dara sa serwal sa sanggatos katawo at w na mga siring kan kahagadan ida magpakungkuman aranan. Kong namumutan. Salamat po kasi nang paragos sa pagkatuloy ang totoo kasabay po si Sir Glenn Ugao sa men si Sir Manuel Muguera. Ako po tabi sa inyong program The Youth Program. Ang atin sa Mikrosal Radio 91 FM. Lindo ko na.
1: Yung dada ko, ang tigdas, Missiles Rebella, si Matok at input siya lang since pumunta sa pinahal o sumang sa inyong barangay. Na, para sa das, Bicol.
2: Pabili po. Ano po yun?
3: Pabili po ng supplement.
2: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
3: Amazing. Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Oo, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
3: Magkano ba yung Pautiarco?
2: Ay eto, 15 pesos lang SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
2: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: heart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabaka.